0: Show sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes.
4: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes ngayong araw ng Lunes, May 18, 2026. Dahil kasama mo na hanggang alas 12 na tanghali, ang malubid na duo, DJ Alex!
3: At ang pinakamakulit mo dito sa radyo, DJ Kiko Kalikot!
4: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, araw-araw,
3: favorite vibe! It's the Monday edition of the show. Siyempre, magsama-sama lang hanggang ano oras?
4: Hanggang alas 12, siyempre, ng tanghali.
3: Ayun, naman parang Cinderella lang, no? Mm-hmm. Except ito, Cinderella may tanghali. Kaya ano pa tayo? Pawis na pawis pa. Diba? Uwian na half day. Pero hindi. Ang karamihan sa atin, hanggang ano pa bang oras nagtatrabaho? 5, 6, 7? Kasi, oo, 4 days na lang ang kanilang work week.
4: Aba, wow.
3: Charm.
4: At ganun din sa lahat ng ating mga kabibes. Isang pagbati ng Happy Monday dahil sila ay may nilook forward pa rin. Mapatrabaho, mapaskwela, mapapersonal na buhay. Uh-oh. Dapat ganun, dapat may nilulooking
3: uy,
4: forward
3: alam mo,
4: tayo.
3: Totoo diba? Yan. Sabi nga nila, ang trabaho natin should not define us. Yung iba kasi, although hindi naman masama, ginagawa buhay yung trabaho. What? Teka nga lang, bakit? Ginawa ka ba niyang buhay? Minahal ka rin ba niya? Binigyan ka rin ba niya ng attention and care kagaya kung paano mo siya binigyan? Naku, kailangan may... Tama yung sinabi mo, diba? Mag-look forward ka rin ng other activities outside.
4: Yan,
3: work.
4: Correct.
3: Mm-mm. Mag-work na mag-work.
4: Oo, baling huwag ka mag-work, basta mag-twerk.
3: Oo, yung pala ang extracurricular activity. Sabi, bakit parang ang laki ng kita mo? Uh-oh. Eh, minimum way siyang naman. Secret. I'm a work and twerk too. Ang dami ng ganyan, huwag kayo judgmental. Wala lang magkagusto sa inyo. Kaya yung judge.
4: Magandang umaga din sa lahat ng ating mga ka-vibes at driver, conductor, mga pasahero, sa lahat ng mga pampasahero bus, sa PTEX at Edsa Bus Carousel, sa mga jeepney, at sa lahat ng mga terminal sa buong Metro at Mega Manila.
3: Good morning! Hoy, nakakatuwa. Gusto ko lang batiin talaga yung ano, yung mga carousel driver natin. Noong isang araw, nagkaroon na aksidente, parang nga may humampas yata sa barrier. Mm-hmm. Mag-iingat po tayo ha, kasi napaka-efficient talaga ng carousel. Kaya thank you po sa inyong lahat. We love you.
4: Mwa-mwa. Kaya naman, dahil love namin kayo at love nyo kami, tuloy-tuloy ang ating kwento at dugdugan at tulitan hanggang alas 12 na tanghali. Maririnig mo ba rin kasama ang malubid na duo, DJ Alex
3: at DJ Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes
4: ang lupet. Ito ang malupet na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes
2: ang lupet.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
3: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
2: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swag sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ngayong araw ng Lunes, May 18, 2026, sa lahat ng ating mga kabayes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapagalakan, ito ang para sa mga ngalangalan nyo!
4: Isang malupit na happy birthday!
3: Uy! Let's sing together ng birthday mo! Tara!

0: araw ng karangalan ng hotdog ngayong araw na ito.
1: Ay, syempre, magdiwang ang mga fans ni Taeyang dahil may birthday siya. Ang daming fans yan dito sa Pilipinas, ha? At syempre, ito, Pinoy na Pinoy naman talaga at minahal na mga Pinoy dahil siya si Sir Chief Richard Yap.
0: Uy, si Richard Yap! Be careful in my heart.
1: Oo, pero kilala siya talaga as Sir Chip.
0: Oo.
1: Ikaw, Sir Chip ka rin naman eh. Chipipay.
0: Chipipay!
1: At ganun din, si Nash Agua.
0: Uy, si ano? Star Circle Quest Kids, happy birthday.
1: Si Nash ba? Sino ang napaka-pag-asawa?
2: Si Charlene.
1: Si Charlene ba na? San Pedro? Hindi sila mag-asawa!
0: Hindi ba? Sila!
1: Huwag mabash tayo!
0: Sila!
1: Si Mika de la Cruz.
0: Ay, si Mika ba?
1: Charlene, bago yung narrative mo.
0: Sorry.
1: Uy, sa ang universe ka ba nakatira sa Going Bulilit universe?
0: Sila kasi yung team, love team dati. Sorry na.
1: Oo, si Mika de la Cruz. Okay, hindi niya birthday ngayon ha, pero nire-relate kasi ito yung kanilang anniversary and wedding.
0: Wow!
1: May 18 last year, di ba?
0: Parang happy birthday pa rin, di ba?
1: Oo, tapos sa'yo si Charlene ng Charlene San Pedro.
0: Mali!
1: Mali pala.
0: Sorry na akin.
1: At eto, mag-sorry ka at mangumpisa kay sino? Pope John Paul II kasi birthday din.
0: Ah, happy birthday in heaven.
1: Birthday in heaven.
0: Ganun din, isang maligayang bati ng maligayang arawan kay Judea Bernardo.
1: Happy birthday po.
0: Mula kay Rewin. Ano Rewin? Birthday niya. Ano? Happy nga ngayon, di ba? At ganun din, maligayang karawan kay A.O. Quijano. Happy birthday! Grabe naman yun.
1: Of course. Kung gusto mo lang magpabate, libreng-libre.
0: Tama.
1: Hindi kami dito maniningil. Walang processing fee.
0: Uh-huh.
1: Wala pong mga QR code. Kaya pag merong nanghingi sa inyo ng ganyan, hindi kami yan.
0: Yun lang.
1: Yung dami account namin. Ay!
0: Uy, Kimero, kung gusto ipabati, mag-message siya lang sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio Manila, at pwede rin kay DJ Alex, Alex for a Change, at kay Tito Mong Kiko, DJ Gigo Kaligot.
1: Ay, of course.
0: At, syempre, sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan at tugtugan para manawa ka hanggang sa ikaw na ang maganda suka. Di ba?
1: Grabe naman yung manawa na. Ganun naman tayo lahat, di ba gusto natin yung sagad-sagaran talaga, bigay todo.
0: Tama, dahil bigay todo talaga ang bibigay kami sa inyo hanggang alas 12. Ay kasama pa rin ang malapit na duo, DJ Alex!
1: At syempre, pinakabakulong mong tito sa radyo, DJ Kiko Kali.
0: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
1: The Vibes.
0: Ang lupit! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: The Vibes.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga, kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang mga

0: Yung favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Ang lupit talaga ng mga ka-vibes natin dahil nabigla sila sa biglaang pagbuhos sa malakas na ulan.
4: Nako, kaya naman, alam mo ako, nung weekend, the first ever official race ako ng 5 kilometers.
3: Uh-huh.
4: Akala ko canceled na pag gano'n. Uh-huh. Walang pasok, guys! Mm-mm. Magchampurado na lang kaysa mag-exercise. Hindi pala.
3: Mm-mm.
4: Tuloy, rain or shine, kaya nagtatakbo ko napakalakas ng ulan.
3: Oh.
4: Pero syempre, hindi lahat happy kapag umuulan.
3: Mm-mm.
4: Dahil alam mo naman, ang eksena sa Pilipinas ngayon because tayo nga ang flood control, ano ba, capital of the world. Non, capital of the world.
3: Mm-hmm. Kaya nga, di ba, nung umulan nitong over the weekend, eh talaga nga may mga nag-post din ng kanilang pagkadismaya dahil nga sa bigla ang pag-apaw ng tubig sa NLEX.
4: NLEX, sa SS.
3: Oo.
4: Sa SLEX Magallanes exit.
3: Ah, oo. Biglang taas ang tubig sa konting buhos ng ulan.
4: Uh-oh.
3: Eh talagang hindi na talaga maadaanan ng maayos ng mga motorista.
4: Kumbaga, medyo ano ka dito, alalay. Kasi pag kahit sabihin mo na gata, lang yan,
3: mm-mm,
4: hindi pa rin eh.
3: Mm-mm. Kasi yung talsik niya kapag tumama ng tumama sa makina mo,
4: uh-oh,
3: at dun sa aircon ng sasakyan mo. Wow, aircon
4: wow,
3: ng sasakyan.
4: Wow, galing. Ano ka ba? Natawag yan? May technician. Tawag sa ganun.
3: Ano? Mekaniko?
4: Mekaniko ni Monica.
3: Oh, di ba?
4: Marunong ka. Magmaniko. Mekaniko.
3: Hindi eh. Kalikot lang ng anes.
4: Hello! Kinalikot. Oo, diba? Nakita ko nga yung mga picture ah.
3: Mm-mm.
4: Ang hirap nito kasi bandang exit siya ng Magallanes. Eh syempre, ang dami rin naman lumalabas dito. Pero buti na lang din.
3: Mm-mm.
4: Buti na lang.
3: Uh-huh.
4: And Saturday din naman kasi ng maaga ito.
3: Oo.
4: Gayun pa man, syempre, abala talaga.
3: Abala talaga. Tsaka hindi, isipin mo, mantakin mo ha, ka-vibes ha. Eh, kasagsagan pa ng tag-init ngayon.
4: Oo.
3: Pero bumuhos ng bigla ang ulan, eh gano'ng kagad kataas ang tubig. Eh paano na lang pag dumating na talaga yung tag-ulan season? Pagpasok ng June, July, August, yan, may mga papasok ng mga bagyo. Talagang sunod-sunod, linggo-linggo may bagyo. Eh paano na lang yun, di ba? Kaya sabi nga ng iba nating mga ka-vibe, sobra sila nadidismaya dahil na, imbis na asikasuhin ito ng ilan nating mga importanteng ahensya, yung ganitong klase ng usapin o concern, eh mas inaatupag pa yung gulo, di ba? Di ba?
4: Yun na nga. Eh kasi naman, sino-sino ba yung mga nanggugulo?
3: Sakit, ano?
4: Alam mo yung mga nanggugulo, hindi naman kasi natin pwede din, syempre, itsapwerahin na lang.
3: Mm-mm.
4: Sila nga ang nanggulo eh.
3: Ay.
4: Pwede naman lahat ay panagutin.
3: Tama.
4: Hindi porke kailangan flood control ang linisin. Imburnal lang ang lilinisin.
3: Oo.
4: Hindi. Ang imburnal wala na ngayon sa ilalim.
3: Mm-mm.
4: Nasa itaas na!
3: Ano ba yan? Diba? Kaysa naman takbo tayo ng takbo.
4: Oo.
3: Kulang tago, nani.
4: Oh, in fairness ha, na-enjoy ko ang pagtakbo pero hindi sa Senado, sa kalsada lang.
3: Ano ba yan?
4: Hindi ako mangangarap pag alam kong hindi ko kaya yung mga ganon, diba? Sana iba rin, wag nang mangarap pag hindi talaga kaya. Nangyayari kasi, ano eh, ewan ko ba? Nagkakatapilu ka na lang, dami nang natitiso.
3: Oo.
4: Diba?
3: Sino ba to?
4: Alam mo kung ako kasi yan, gusto ko talaga sumakay na ng airplane at magbakasyon.
3: Sana all, di ba?
4: Oo, sa Europe.
3: Saan to?
4: Sa Europe, magbakasyon ka.
3: Ah,
4: diba?
3: Sa Europe ba to?
4: Libre ang ano, saan ba? Libre ang board and lodging.
3: Oo.
4: Diba? Lahat na libre.
3: Kaso malamig sa sahig, di ba? Pag nahiga ka sa sahig, kailangan may sapin.
4: Sapinan mo na lang.
3: Malamig
4: kahit mga
3: ng,
4: 4 inches na foam.
3: Oo, oh, malamigan ang likod mo. Kasi nga, malamig sa sahig.
4: Sahig, oo.
3: Oh. Ubuhin ka dyan.
4: Pangarap mo ba na gano'n?
3: Sa sahig? Hindi, ayoko.
4: Laking ano ka ba, sahig?
3: Laking sahig ako, pero ayoko nang bumalik
4: sa sahig. Pwede ka Englishero.
3: Oh my goodness.
4: Iba yun. Yung Hague is saan ba yan? The Netherlands.
3: The Netherlands, oo.
4: Oo. Sa atin din eh, di ba? May ganun din. Pero ibang sa Hague. Yung sa Hague dito, ito yung mga nagtatrabaho ng marangal.
3: Yan.
4: Ito yung mga ang sisipag.
3: Mm.
4: Kaya sa Hague nakakatulog.
3: Oo. Sa Hague ba to?
4: Oo. Pero yung mga ibang sa Hague, yun yung ewan ko, sipag ba pinairal doon o angas?
3: Angas siguro. Punta ka kaya doon.
4: Oy, kaya ikaw, ka-vibes ha. Huwag tularan minsan ng sobrang pagkaangas. Lalo na kung ikaw ay nagmamaneho. Nasaan ka man? Kasi yan ang nagsisimula talaga ng gulo pag nagkaano na. Ano?
3: Mm-hmm. Ano? Yan. Ano? May provoke. Ano? Wow. Ano to?
4: Provocation.
3: Yan, provocation. Ano?
4: Provocative ano outfit. Iba pala
3: yun. Iba yun. Ay nako, sa lahat ng ating mga vibes, ha, easy lang. At sa ngayon na papasok na talaga ang tag-ulan season, dapat pagandaan na natin ito. Asahan natin ang ating mga sarili mismo para tayo ay nakasisiguro na lagi tayong ligtas at hindi tayo madidisgrasya, lalo-lalo na kung tayo ay nasa kalsada!
4: Oh, yeah, yeah, yeah. Kaya naman, ako, syempre, abangan ninyo. Abangan ninyo ang ating pinaka-aabangang ang drama mo.
3: Why?
4: Maya-maya lang yan.
3: Ano kaya ang tabog nating kwento? Siyempre, kasama natin ang malamit na duo, DJ Alex
4: at Kiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes
2: ang lupet!

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!
0: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
0: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalinga.

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Ang lupit mo talaga, ka-vibes, dahil hindi ka bumibitaw para sa paborito mong vitamina sa umaga.
5: Favorite Vibe!
4: Uy, shoutout sa iyo sa gilagid mo, si Coach Everyday. Sabi niya magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na sa lahat ng miyembro ng FMR Squad. Altesa Herrera, Zino Cruz, nagpapabati mula sa Pangasinan, si William Mortel. Magandang umaga daw sa lahat. Ganun din si Felix Valdez, Randy Santisa, sa nakikinig daw ngayon, shoutout. Siyempre, hindi magpapuli si John Vincent Sagrado, na nakikinig via mobile app. Ganun din si Juan Miguel Gamosa, sabi niya, magandang umaga po sa inyong dalawa. Please play Bring Your Love by Madonna and Sabrina Carpenter. Ayaw ko, Char.
3: Limang piso muna. Shoot mo.
4: Hi! Si Emmy Hernandez, sabi niya, magandang umaga, DJ Pretty Girl Alex Baltazar at Kiko Kalikot. Happy Monday morning po sa inyong lahat. Si Gerard Michano, magandang umaga sa lahat ng aking mga kapamilya sa FMR Squad. Ngani!
3: Good morning po! At syempre, magiging mas good ang iyong morning, guys. Susunod na ang
4: drama mo. Why? Pwede rin magpapauli. Gusto na niya magpa-shoutout si Ronel Espina, Arms Espina, sa kanyang lahat ng mga pasahero sa BGC Bus number 26 na kanyang ihatid sa kanilang mga hanap buhay. Si Emmy Hernandez, Eve Calvez, ganun din si Idria Sabroso, si Sahana Israel, Ezekiel Salakup, Mary Legaspo, at si, ano to, si Coach Everyday. O, naba, din natin ito. Salamat po sa inyong pagdudot.
3: Yeah, thank you so much.
4: At ito na, susunod na ang drama mo live kasama ang malubid na duo, DJ Alex.
3: At syempre, pinakamakulit mo dito sa radyo, DJ Kiko Kalikor.
4: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: The Vibes.
4: Ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
3: The Vibes.
2: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
2: Kavay.
3: Ang lupit.
1: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Iginiit na isang mambabatas na labag sa konstitusyon ang anumang hakbang na agad ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng Senado bilang impeachment court. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shel Jocno, walang opsyon ang Senado kundi ituloy ang paglilitis sa oras na matanggap na nito ang mga artikulo ng impeachment. Paliwanag niya, nakasaad sa konstitusyon na dapat forthwith o agarang isagawa ang trial kung saan ihaharap ang mga ebidensya, testigo at mga dokumento, kasama si Jocno sa mga prosecutors sa naturang paglilitis.
1: FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
4: Samantala sa iba pa mga balita, inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang magpapahaba ng validity ng PRC ID mula 3 taon at gagawing 5 taon. Naipasa ang House Bill 8876 sa pamamagitan ng voice voting na layong bawasan ang gastos at abala sa paulit-ulit na renewal ng mga professional ID. Ayon kay Leyte Representative Martin Romualdez, makakatulong ang hakbang na ito upang magaanan ang pasanin ng mga guro, mga nurses, engineers at iba pa mga manggagawang professionals sa may mahalagang papel sa ekonomiya. Kabilang sa mga provision ng panukala ang pagpapahaba ng validity ng professional ID sa 5 taon at pag-upgrade ng digital system ng PRC upang mapabilis ang mga transaksyon. Layunin din ito na mapawasan ang mahabang pilahan at mapaluwag ang appointment system sa bansa.
1: FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, target ng ICC na simulan ang formal na paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026. Ayon sa mga prosecutor, posibleng maisagawa ang pagdinig sa nasabing petsa dahil inaasahang matatapos ang mga hakbang sa pre-trial hanggang September 30. Sinabi nilang magbibigay pa ito ng sapat na panahon para ayusin ang mga dokumento at iba pang kinakailangang proseso habang iniiwasan ang mga posibleng aberya na maaaring magpaantala sa paglilitis. Inihayag ito ng ICC Trial Chamber 3 bago ang nakatakdang status conference ng kaso naman sa May 27.
1: FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio Favorite Music Radio.
3: Next, bagong riban na ang lupet,
1: ang init.
6: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
3: Ang lupet!
6: Gumising ng busog sa tamang vibes
1: dahil it's Silog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
2: Kevibes, umpisa na ng pinakaabangan mo ang Drama Mall live sa oras na 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasayalang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig. Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang

Good morning mga ka-vibes, DJ Kiko at DJ Alex. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Berna. Ako po ay 29 years old sa kasalukuyan. At dahil kung tawagin nga ako ay isang trentahin na, nakapag-decide kami ng aking long-time boyfriend na baka it's time to take our relationship to the next level. Kaya naman todo parinig talaga ako, DJ Kiko at DJ Alex, para naman finally ay magka-inisyatibo na ang aking nobyo na si Timothy. Na talaga namang ipop, hindi lang ang cherry, pero ang katanungan, will you marry me? Kaya naman, mala fairy tale lang naging sagot ko sa kanya na oo, oo, oo. Pagkakasalan kita, yun ang naging sambit ng aking mga labi. Pero DJ Kiko at DJ Alex, kagaya ng bawat fairy tale na nakagisna natin habang tayo tumatanda, meron din pala, meron din palang magiging eksenang muntik ng sumira sa lahat. Hindi ito mansanas, hindi ito mga daga. Kaya abangan nyo na lang, dito sa Ang Drama Mo Life. Maraming salamat at nawa ay mabasa ninyo ang aking istorya. Nagmamahal,

0: 25 na ako. Ikaw, ilang taong ka na?
1: 29. 30 na nga, diba?
0: 30 na. Eh, nasa sapat na edad na tayo para syempre lumagay na tayo sa tahimik, diba?
1: Pero kasi, actually, Timothy, nagtataka lang din ako. Bakit nga ba kahit ang tagal-tagal na nating magjowa, eh, hindi mo ko napakilala sa parents mo? Bakit ngayon lang?
0: Hindi. Kasi, naghihintay din ako ng timing. Kasi, sa totoo, yung mga magulang ko, diba, eh, masyadong tradisyonal. Masyadong, alam mo yun, sumusunod sa mga nakagisna nila. Eh, ganun din sila. Gusto nila, pati sa akin, may pasa yung kultura na kinamulatan nila, diba?
1: Alam mo, naiintindihan ko naman yan. Ganyan talaga kapag mahal mo ang isang tao, lalo na't anak mo. Diba? Kaya, nako, hindi ko tuloy ngayon talaga masisi.
0: Kaya, mahal, Berna, ikaw ba? Halika nga dito, mukha mo. Halika nga dito. Ikaw ba? Sige, ikaw ba? Nagtitiwala ka sa akin, ha? Pag nagpakilala tayo sa mga magulang ko, eh, magiging maayos na itong... Kailangan din kasi na...

0: pisaw, gumo. Sorry, hindi. Iba pala. Iba pala, sorry, sorry.
1: Nagawa na natin yun actually bago mo pa ako ipakilala.
0: Na pala, Mal. Huwag na huwag mong sasabihin, lalong-lalo sa earmat ko na may naganap na sa atin kasi, syempre, di ba nga tradisyonal sila?
1: Ganun, antanda na natin ah.
0: Kahit pa, alam mo naman, nag-iisang anak lang ako.
1: Okay, sige. Tara na.
0: Halika na, pasok na tayo. Kanina pa naghihintay. Ma! Pa! Daddy! Daddy pala, mami. Daddy, mami!
1: Mayaman nga pala kayo, kaya...
2: Ikaw pala. Tuloy kayo, tuloy. Timothy.
3: Kawan ka ng Diyos. Sino ba tong kasama mong babae?
0: Daddy, mami, hello, si Berna po.
1: Good evening po. Magandang gabi po. Mano po, tita.
3: Sorry. Wag mo na akong pagmanuhan dahil basa ang kamay ko.
2: Oo nga. Pumasok muna kayo at malamig sa labas.
3: Tara muna.
2: Ayan. Upo kayo.
3: Timothy. Sino ba itong kasama mong kaibigan? Sandali nga. Kinangayang salaming ko. Hindi ko maaninag.
0: Mami. Hindi ko po siya kaibigan.
3: Anong hindi kaibigan? Anong tawag mo dito?
0: Mami, Daddy, may gusto po sana kaming sabihin. Si Berna po.
1: Hello po.
2: Si Berna nga.
3: Paulit-ulit nga, Berna. Sino nga si Berna sa buhay mo?
2: Oo nga, sino ba si Berna? Kaya naiinip na kami ng mami mo eh.
0: Daddy, mami, si Berna po, long time girlfriend ko po.
1: Actually, fiancé niya na po.
2: Ano?
3: Anong fiance? Teka, fiance, ibig mo sabihin eh. Ikakasal na kayo nitong kaibigan mo.
0: Opo, Daddy, Mami.
1: Opo.
2: Teka lang.
3: Sandali nga. Hoy, ikuha mo nga muna ako ng tubig at ako hindi makahinga.
2: Sagalit lang, Mami. Ako hinahapo din eh. Sinarinig ko eh.
3: Timothy! Ano mami, itong ginagawa mo sa amin?
0: Mami.
3: Alapas na nga, Anan!
2: Oo nga. Hindi mo kami nirespeto. Di ba sabi namin sa'yo, bago ka mag-jowa, paalam mo na sa amin ang mas maagad, hindi mo kami bibiglain.
3: At bakit kung kailan malapit na kayong magpakasal, saka mo sa'kin ipapakilala itong hindi ko naman malaan kung anong klase bang ugali ang meron ito.
1: Naman po ako masamang tao, pero teka lang, Timothy ha. Actually, naiintindihan ko naman po kayo. Ito po kasing si Timothy, hindi ko po alam bakit ngayon lang ako'y pinakilala. Pero it's not yet too late, diba, Timothy?
0: Yes, Mami. Actually, ipapakilala ko naman po talaga sa inyo si Bernan matagal na. Kaso tumatiming lang po ako.
3: Bakit nga hindi mo ginawa? Alam mo na wala na ako ng gana. Sandali lang, kayo na lang muna dyan sa lamesa. Wala na akong gana.
0: Mami, Mami. Mami,
3: Tita?
0: Mami, Berna, pasensya na ha.
2: Iha, pasensya nyo na yung mami ni Timothy. Nahihiya lang yun eh. Nahihiya lang yun.
1: Actually, Tito, ako nga po yung nahihiya. Alam ko naman po na talagang nakakabigla itong naging desisyon namin ni Timothy. Matagal ko na po kayo talagang gustong makilala, pero sabi po ni Timothy, ano magsabi mo? Mahanap ka ng timing, di ba?
0: Opo, Daddy. Kasi alam mo namang ugali ni Mami, di ba? Kaya mahanap lang ako ng timing bago ko ipakilala si Berna.
2: Alam mo iho. Mali yung timing ninyo Mainit ang ulo ng mami mo. Berna?
1: Iha?
2: Pagpaumanhin mo naging asal ng asawa ko ha? Hayaan mo kakausapin ko yun para hindi na maumasal ng ganyan sa harap nyo. Kahit pa paano, ako'y nahihiya din eh.
1: Huwag po kayong mahiya. Naku, ako po ang nahihiya. Pasensya na po kayo at naging biglaan po yung pagpapakilala sa akin. Pasensya na po talaga.
2: Matanong ko lang din na iha. Anak, Timothy, sigurado na ba kayo sa desisyon ninyo?
0: Daddy, opo naman po.
1: Opo.
2: Kung ganun ikaw ay malaki na iho. Wala na kami magagawa kung ano ang desisyon mo. Ako, suportado ko kayo. Pero ang mami mo, mukhang mahaba-haba pang laban ito. At marami-rami pang paliwanagan.
0: Daddy, nga po
2: Sige. Ngayong gabi, kumain na muna kayo at ako nang bahala kung mausap doon sa mami mo.
1: Sigurado po ba kayo na hindi po sasabay kayong dalawa ni tita?
2: So ugali ng asawa ko parang dragon niya pag nagalit Kaya minsan hiyang-hiya na ako Kaya ako nang bahala kung mausap at pumirma na kayo dyan at ako na, ha? Sige, at Timothy, ikaw na bahala sa kaibigam. Ah, este, sa iyong fiancé.
1: Po, fiancé.
2: Opo, Daddy, salamat po. At maulan na ako, po. Ha, Berna. Ah, sige.
0: Berna.
1: Naman, ito na nga ba sinasabi ko eh. Nahihiya ako. Anong gagawin natin?
0: Hindi. Si Daddy ang bahala dyan. Huwag kang mag-alala, okay? Sagot tayo ni Daddy. Tsaka, hindi kita bababayaan. Siyempre, paninindigan kita. Eh, pagpaumanin mo na talaga yung inasal ni Mami, ha?
1: Kasi naman eh. Paano kaya yan? Ayaw ba sa akin ng Mami mo?
0: Hindi. Kilala ko ugali ni Mami. Nagulat lang yun. Siyempre, biglaan tong pagpapakilala ko sa'yo eh. Tsaka, pagpaumanin mo rin, kasalanan ko. Pero huwag ka mag-alala. Bukas okay na yun.
1: Sige, reschedule na lang natin, no?
0: Oo. At kumain na tayo. Gutom na ako eh.
1: Sige, pero wala na akong ganang masyado.
0: Susubuan na lang kita.
1: Sige na nga.

0: Timothy, mahal. Tingin mo ba dapat i-invite natin sina, teka, yung mga pinsan ni Gemma, ni Allen, isama natin sa listahan ng ano, no, ng mga wedding guests natin? Uy!
1: Tignan lang, tataposin ko lang kinakain ko.
0: Kanina pa ako nagsasalita dito tungkol dun sa wedding day natin at saka sa mga imbitahan natin. Alam mo kasi it's important na bago natin ma-specify kung anong date ba natin gusto magpakasal, kompleto na para pag lumapit tayo sa mga supplier at nag-meeting, isang usapan na lang at hindi na maraming cheche-bureche. Ano sa tingin mo?
1: Ko lang, tama ka naman sa sinabi mo. Nagkaroon lang kasi ng konting aberya at
0: ilista mo na. Speaking of which, ha, ito, sinilista ko na actually. Meron akong dalawang bond paper dito. Ang tanong ko lang, sa tingin mo ba dapat sumabay tayo sa most couples na by December magpakasal? Or sumabay tayo ng mid-year? Kaso nga lang, medyo limited ang magiging preparation natin yun. Ayoko na kasing ipagpa next year to kasi alam mo naman, I'm 29 years old and pa-30 na ako. Parang mas trip ko lang na 29 na.
1: Berna, siguro i-skip muna natin yung December kasi syempre maraming event yan eh. Ayoko yung makisabay, ayoko yung ma-stress.
0: What about pati ka, June? Mas malapit June, nga lang yun. Mas limited ang preparation natin.
1: Eh kaso, ayun nga, masyado na maiksi yung preparation. Tsaka tag-ulan na yan eh. Marami ng bagyo. Oo.
0: Ha?
1: Oo, marami ng bagyo darating.
0: Teka lang ah. Pero Timothy, kung hindi tayo ngayong June magpapakasal at hindi rin tayo sasabay sa bugso ng couple sa December, kailan tayo magpapakasal? Eh, ayoko nang paabutin to ng sa susunod na taon pa. Handa naman tayo financially. Marami naman akong naitatabing pera. At kung iniisip mo eh, dahil lang mas may kaya ka sa akin, sa'yo ko ipasasagot lahat. Baby,
1: Hindi. Mahal, walang ganong usapan. Walang ganong usapin. Walang ganong issue na mas capable ako kumpara sa'yo. Ang akin lang, maging realistic lang tayo sa date. Kasi yung December, maraming gaganapan niya, maraming ganap eh. Yung June naman, tag-ulan, so baka maabala lang din tayo, lalo gusto natin open yung reception, di ba?
0: Mahal, pwede naman tayong mag-adjust dun eh. Dahil kung talagang gusto natin, meron namang paraan, at saka yung sinasabi mong maraming nangyayari, araw-araw naman maraming nangyayari sa mundo, pero hindi titigil ang buhay natin just because maraming kaganapan.
1: Siguro, pag-usapan na lang natin sa mga ibang araw.
0: Teka nga. May problema ba? Bakit parang napapansin ko, pag usapin na tungkol sa wedding day natin, parang dinidelay mo? Ako lang ba? O parang mayroon talagang something?
1: Mahal, huwag mong isipin na dinidelay ko o nagdadahilan ako para maatrasado tong kasal natin. Ang akin lang, gusto ko lang maging realistic sa mga...
0: Sandali nga. Hinihintay mo ba na mag-suggest ako na magpa-prenup tayo? Anong hinihintay mo? Gusto mo ba yun? Kaya ba ayaw mong ituloy?
1: Hindi naman. Mahal, sige na nga. Sasabihin ko yun nung... May concern kasi ako kay Mami. Hindi naman. Pero hayaan mo lang muna ako. Ayusin ko muna yung gusto ko kay Mami, ha? Kailangan ko lang siya kausapin na muna ng maigi. Kasi ayoko naman na ikasal tayo na wala si Mami. At hindi kanya tanggap at hindi tayo maayos.
0: Kaya nga, bakit naman naabot sa puntong wala yung mami mo? Ba't may ganun? Akala ko ba, matatanggap naman niya to. Timothy naman eh. Hindi ko naman ginusto na hindi mo ako ipakilala agad sa parents mo. Tapos hahantong tayo ngayon sa ganito. Na parang bang kasalanan ko pa.
1: Hindi mo kasalanan, mahal. Ang akin lang kasi gusto ko lang munang one at a time siguro para maging maayos tong kasal natin at maging... Siyempre, solemn.
0: Hindi eh, kasi parang kasalanan ko pa. Alam mo yun?
1: Mahal, hindi mo naman kasalanan. Ilang beses ko bang sasagutin sa'yo na hindi mo kasalanan
0: to? Alam mo, na mo. Sandali lang. Let's take a break muna. Sandali lang, ha?
1: Teka.
0: Mag-merienda lang muna ako.
1: Berna, Berna, saka pupunta. Berna! Berna! Ano ba naman to? Kinakausap ng maayos eh. Nag-walkout pa. Ay, kakasal na lang, puro pa problema.

0: mga ano ko dito. Ang dami Elika box. Sandali nga.
1: Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ano. Oh, nandiyan. Berna, nandiyan ka na pala.
0: Sir,
1: good morning.
0: Good morning.
1: Berna, bago ang lahat, ano. Kadarating mo lang ba?
0: Actually, okay. Kadarating ko lang. Nag-iisis-isis nga ako ng konti dito.
1: Okay.
0: Ang dami kasing dumi ng table ko. Sino bang kumain dito?
1: Nako, bakit? Punasan mo na lang ba? Kaya mag-cause pa yan ng maraming mga insekto na magpunta dyan. Masira yung PC mo.
0: Nako.
1: May iba lang ako, Berna.
0: Ano yun?
1: Naabutan mo ba kanina yung dalawang tao, yung mag-asawa na nagtatanong, hinahanap ka?
0: Ako?
1: Oo, hinahanap ka. Ay, nagtatanong tungkol sa'yo eh. Alam mo, Birna, medyo parang creepy yung dalawang mag-asawa na yon. Kasi nagtatanong tungkol sa mga personal na impormasyon tungkol sa'yo.
0: Ibig mong sabihin na personal na impormasyon? Saka teka, hindi ko sila na-meet kasi nga eh, kadarating ko lang. Pero ano bang itsura? Tsaka anong mga sample ng tanong na sinabi sa'yo?
1: Nagtanong sa akin tungkol sa ano daw ang address ng bahay mo, sino daw ang mga magulang mo, kailan ka pa daw dito nagkatrabaho, gano'n ka na daw katagal, yung mga bagay na yun, parang hindi naman yata appropriate na sabihin ko sa kanila kasi hindi ko sila kilala. At pangalawa, tinanong ko kung ano ba yung identity nila. Ayaw naman sabihin ko sino sila at ano ang pakay nila para tanongin yung mga impormasyon tungkol sa'yo.
0: Actually, hayaan na lang natin yun. Palipasin na lang natin. Pakiramdam ko baka na mali lang sila ng tinatanong. Kapangalan ko lang.
1: Berna, baka meron ka pinagkakautangan at hinahanap ka dito.
0: Oy, hindi. Alam mo naman, magaling ako sa expenses at napakatipid kong tao. Wala yun. Kalimutan na natin, ha? Sige na.
1: Sigurado ka ba?
0: Oo.
1: Mamaya, NBI yun.
0: Hindi, wala. Hindi. Wala akong warrant, no? At kung meron man, hindi ako magtatatakbo. Harapin ko yun ng may dignidad. Dahil kung talaga namang hindi ko ginawa, sabi nga nila nung panahon nung dating presidente, bakit ka matatakot kung hindi ka naman guilty? Anyway, wala naman akong ginawa talaga masama. Bakit ba ako nagpapaliwanag? Basta huwag mo nang alalahanin. Okay ako, okay? Sige na po, magtatrabaho pa ako. Bye-bye!
1: Sige, maiwan na ka na dyan.
0: Hindi pwede to. Mukhang iniimbestigahan na ako ng mga magulang ni Timothy. Parang bang meron akong krimeng nagawa? Krimen bang maituturing ang mahalin kong anak nila?
2: And

0: si Berna po.
1: Hello po ulit. Magandang gabi po. Ikaw na naman.
0: Oo na.
1: Sadali nga ha. Teka lang. Tumabi ka nga muna. Timothy, hindi ka pa ba talaga natuto dun sa nakaraan ha? Halos magkasakit ako. Hindi ako makakain. Nagkatrangkaso ako. Dahil sa stress na binigay mo sa akin.
2: Oo nga, hindi mo iniisip yung kalagayan ng mami mo. Pero, mami, kausapin mo na maigay doon mga bata kasi...
1: Huwag mo ako pakilaman kung paano ko didisiplinahin ang anak ko.
0: Mami, nandito lang po ulit kami, mami, sana para po hingin po sana yung basbas nyo. Kasi po, magpapakasal na po kami ni Berna.
1: Talagang makukulit din kayo, ano? At itutuloy nyo pa rin talaga yung kasal na yan. Kahit hindi nyo pa naman talaga kilala ang isa't isa ng lubusan. Mawalang galang na ho. Tita, patungkol ho doon sa sinasabi ninyong hindi ho namin kilala ang isa't isa ng lubusan. Sa katunayan ho, 7 years na ho kaming magkarelasyon.
0: Opo, ma.
1: Timothy,
0: opo.
1: Medyo long overdue na rin ho. At matagal na rin ho niya ipinangako itong kasal na ito. Ako na ho ang magpapakumbaba para humingi ng tawad sa inyo kung nabigla ho namin kayo. At nagugulat kayo ngayon, naiintindihan ko po. Pero sana, bigyan niyo ho kami ng pagkakataon ni Timothy.
0: Oo nga po, mami, daddy.
1: Pagkakataon! Ang kapal din naman ang mukha mo. Na ikaw pa talaga ang mangungusap sa akin. Akala mo may kapangyarihan ng mga salita mo sa akin, Timothy!
0: Mami,
1: ayoko makausap ang babaeng ito.
0: Pero mami, Berna, siguro ibang araw na lang ulit.
1: Sige lang.
0: Hayaan naman natin si mami magpahinga.
1: Teka lang, Timothy.
0: Tama naman yung sinasabi niya.
1: Wala naman akong ginawang masama.
0: Wala kang ginagawang masama. Pero pakinggan naman natin sinasabi ng mami ko.
1: Nahihilo ako. Nahihilo ako. Sadali nga. Nasa ba yung maintenance ko? Nahihilo ako.
2: Ito na yung... ito yung maintenance mo, mahal.
1: Tita, ito po ang tubig. Bitawan mo ako! Tita.
0: Mami. Berna, kasi huwag ka na lumapit kay mami. Hayaan mo na muna siya. Pakinggan natin yung sinasabi ng mami ko.
1: Ano? Anong ibig mong sabihin na... na huwag akong lumapit na para ba akong... ano ko, virus?
0: Hindi naman. Pakinggan mo yung sinasabi ng mami ko na ayaw niya ngang kausapin ka muna. Palipasin muna natin to. Bumalik na lang tayo
1: pero
0: sa ibang araw.
1: Pero ilang beses na to. Ilang beses ba tayo babalik sa bahay na to para lang mapakiusapan yung mga magulang mo na natanggapin man lang ako o tratuhin ako na para bang tao.
0: Pero...
1: Sadali nga! Ikaw ba'y naninigaw at nagtataas ng boses mo? Alam mo, sensitibo kami sa bahay na ito. Ayoko sa mga sumisigaw. Ayoko sa mga maiingay. Bastos ka!
0: Mami, pasensya ka na ha.
1: Actually, tita, hindi naman ho ako yung sumisigaw. Kayo po ang sumisigaw. Ano nga ko ang sumisigaw? Naririnig mo ba ang sarili mo? Ikaw ang napakalakas sa bunganga.
0: Mami, pasensya na po. Aalis na po kami ni Berna. Huwag ka na kasi sumagot. Sinabi ko naman sa iyo na eh. Halika na, umalis na tayo. Bumalik na tayo sa ibang araw.
1: Pahala ka.
0: Berna!
1: Hindi ko akalain na ganyan ka pa rin ang tanda mo na.
0: Pero Berna naman. Halika na, sige na. Halika na, bumalik lang tayo.
1: Ako. Bitawan mo ako!
0: Berna! Berna naman!
1: Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa ng mga magulang mo?
0: Ha?
1: Anong ibig mong sabihin ha? Matapang ka? Matapang ka? Sige! Ano ang gusto mong sabihin sa amin?
0: Mami, Berna, ano ba? Tama na to!
1: Matapang ako? Oo. Dahil mahal ko po ang anak ninyo. At lahat ay kaya kong hamakin para lang ipaglaban ko ang pag-ibig namin.
0: Berna.
1: Pero, alam ko ang mga pinagagagawa ninyo.
0: Berna.
1: Na habang nakatalikod kaming dalawa, iniimbestigahan niyo ako na para ba akong isang kriminal. Na para bang ang pwede ko nalang gawin at idulot sa buhay ng anak niyo ay kasamaan.
0: Berna, ano itong sinasabi mo? Pinabibintangan mo pa mami ko?
1: Wala akong kinalaman dyan.
0: Mami, ano to?
1: Natutulog lang ako lagi. Hindi ko alam yan. Alam mo naman na nagkatrangkaso nga ako, diba?
0: Sabag. Tama nga.
1: Bakit mo ako pagbibintangan? Napakabastos ng kaibigan mong yan.
0: Berna.
1: Bastos?
0: Berna, tama na, Berna.
1: Ako pa. Sandali nga, Timothy. Narinig mo ba'y sinabi ko? At sinabi ng magaling mong ina?
0: Berna.
1: Sinabi ko... iniimbestigahan ako ng nanay mo. Kayo pwede
3: niya akong diretsuhin. Pwede naman niya itanong sa akin yung mga bagay, kagaya kung saan ako nakatira, saan ako nagtapos sa pag-aaral, at kung magkano ang sahod ko sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Oo, Timothy, ganun kalala.
2: Teka lang, ano ba nangyayari dito?
1: Ay, wala akong kinalaman dyan. Hindi ko talaga alam, Timothy, maniwala ka, anak.
2: Wala akong ginagawa,
1: hindi ko alam yan.
0: Daddy, mami, pasensya na po kayo. Halika na, Berna.
3: Sinungaling niyo rin pala, no?
0: Berna, halika na, umalis tayo dito. Tama na to!
3: Ano ba?
0: Halika na.
3: Ipagtatanggol mo pa talagang nanay mo?
0: Tama na, halika na.
3: Saktan ako, pinitawan mo ako.

0: sumakay sa sasakyan. Uuwi ako nang mag-isa.
1: Sumakay ka na.
0: Na lang ako.
1: Sumakay ka na. Ayoko. Ano ba pinaggagawa mo? Ba't pati nanay ko pinagbibintangan mo na kung ano-ano?
0: Di mo tinasasaktan ako. Aray!
1: Makinig ka nga!
0: Kanina ikaw kong pakinig!
1: Ayaw ka magpapigil, sinasagot-sagot mo yung nanay ko eh!
0: Narinig mo bang sinabi ko, ha? O talagang nagbibingi-bingihan ka pag tungkol sa mga magulang mo yung problema?
1: Anong problema? Wala kang ginagawa sa nanay ko!
0: Kanina ko pa sinasabi, ha? Kahapon, nung makalawa, ilang beses nila ako pinuntahan sa kumpanya bagamat hindi nila ako naabutan, ginawa nila yun on purpose para ipagtanong ako sa mga katrabaho ko, sa boss ko. Lahat na impormasyon tungkol sa akin, kayong pwede naman nila akong kausapin, Timothy. Ito lang ako.
1: Berna naman, nasisiguro mo ba na nanay at tatay ko yun?
0: Oo, ha? Dahil nakita ko sa CCTV, nagtatatakbo sila. Kala ko ba may reyuman na yung mga magulang mo? Ba't ganun? Pagtungkol sa chismis, pagtungkol sa akin, at para hanapan ako ng butas, nagsisilitawan sila.
1: Berna naman.
0: Nakala mo ba yung walang iniinda sa tuhod?
1: Berna, hayaan mo naman siguro yung...
0: Hayaan? Timothy, naririnig mo pang sarili mo? Ako yung babae na gusto mong pakasalan. Ako yung babae na gusto mong makasama pang habang buhay dahil bubuo tayo ng pamilya, di ba? Pero bakit parang huli ako sa prioridad mo? Huli ako sa pinapakinggan mo?
1: Berna, hindi naman sa ganun. Hindi naman sa huli ka sa prioridad ko. Ang akin lang, magulang ko pa rin yun. Respetuhin natin. Kung ano yung sinasabi nila, yun ang masusunod. Hinihingi nga natin yung basbas nila eh. Tapos nakipagsagutan ka pa sa harap nila? Ano ba naman yan? Sinasaway na kita. Ayaw mo makinig sa akin eh.
0: Timothy, dahil sinungaling ang mga magulang mo. I'm sorry.
1: Hindi sila sinungaling. Mga magulang ko yun. Kilala ko nanay at tatay ko.
0: Sa'yo, oo. Pero dahil nandito ako at oo, hindi ko naman masisi na nabigla sila at nagulat sila. Pero pwede namang magulat, mabigla, nang makatao ka pa rin. Hindi yung
1: naman
0: ganito. Na para bang wala na akong ibang dinulot sa buhay mo, kundi kasamaan.
1: Berna, huwag namang ganito.
0: Timothy, mahal mo ba talaga ako?
1: Oo, mahal kita. Kaya nga pakakasalan kita eh. Ang akin lang, ilagay natin sa lugar. Mga magulang ko pa rin yung makinig ka naman sa akin. Ano bang hindi mo naiintindihan dun? Nanay ko pa rin nun.
0: Sinusubukan ko naman, di ba? Ilang beses na tayong pumunta sa bahay nyo. Ilang beses akong naligaw sa mga magulang mo. Pero bakit parang ang hirap? Parang sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin bilang magkarelasyon, mas nahirapan pa ako sa mga magulang mo.
1: Pero ganun talaga eh, di ba? Ganun talaga. Eh, kahit naman ako, nahirapan din ako sa mga magulang mo, pero may narinig ka ba sa akin?
0: Ha? Hindi kanila tinrato ng ganito. Hindi kanila tinrato na parang kriminal.
1: Pero magkakaiba ang mga magulang. Berna, iba yung magulang mo, iba yung magulang ko. Magkakaiba tayo ng kultura.
0: Dahil sinasabi mo na mas payaman yung pamilya nyo?
1: Berna naman, hindi ganun yun. Walang ganun. Pero naman, mahal kita. Huwag mo naman akong ilagay sa alanganin. Ayoko mamili.
0: Timothy, kung mahal mo ako, pakasalan mo na ako kahit wala tayong plano. Bukas sa bukas din. O sa lalong madaling panahon.
1: Berna, hindi...
0: Yung tayo na lang munang dalawa para hindi tayo nadidistort ng kung ano-anong ingay sa paligid.
1: Berna, hindi naman ganun kadali yun. Berna, lumaki
0: ako sa... Hayaan mong mangusap yung puso mo kung mahal mo ako. Nagawa mo nga akong karelasyonin ng mahigit sa 7 taon nang hindi mo pinapaalam sa mga magulang mo.
1: Berna!
0: Nag-propose ka sa akin nang hindi ka rin nagpaalam sa kanila.
1: Berna! Ibang usapin na kasi yung kasal. Kinakailangan natin ang mga magulang ko at magulang mo.
0: Eh bakit mo ako sinubo sa ganitong sitwasyon na hindi ka pa naman pala handa? Na kailangan mong hintayin ang mga magulang mo? Alam mo, Timothy, pinaasa mo ako.
1: Berna!
0: Ang akala ko totoong may plano ka para sa akin pero... Alam mong tingin ko, masakit mang sabihin, hindi ka pa handang magpakasal.
1: Berna, hindi ako handang magpakasal. Berna,
0: diba?
1: Kailangan ko lang ayusin yung usapin natin sa magulang ko,
0: yun
1: sa nanay ko.
0: Kaya hindi ka pa handa. Kasi hanggang ngayon, nanay ko, tatay ko, desisyon niya, desisyon nyo, sila, puro sila. Hindi ka nakikinig sa sarili mo at hindi ka rin nakikinig sa akin at hindi mo kayang gumawa ng desisyon on your own, Timothy.
1: Berna.
0: Grow up.
1: Berna.
0: Ano tayong...
1: Berna, huwag mo naman ako
0: pa... Sisimula akong ganito.
1: Berna, huwag mo naman ako papiliin.
0: Kailan pa kita pinapili?
1: At ito, pinapipili mo na ako ngayon, no?
0: Kailangan mo ba talagang mamili? Alam mo ang gulo nito eh. Pakiramdam ko, hindi ka pa talaga handa magpakasal.
1: Berna, hindi yun. Nagkakamali ka ng pagkakaunawa mo.
0: Kung ganun patunayan mo sa akin,

0: Hindi mo naisip na nahihirapan na rin ako? Puro sarili mo lang, puro magkulang mo lang ang iniisip mo. Kaya alam mo, mabuti pa nga na nalaman ko na ngayon pa lang.
1: Berna.
0: Na ganyan ka. Berna. Dahil alam mo, hindi sapat ang pagmamahal lang. Hindi sapat yung nararamdaman lang natin para sa isa't isa. Kailangan maging matapang ka. Kailangan manintigan ka rin para sa akin. Pero ano, hindi ko maasahan sa'yo yun.
1: Berna.
0: Timothy, I'm sorry but...
1: Berna.
0: I'm giving this back to you.
1: Ha? Ba't pinabalik po itong sing-sing sa akin? Anong ibig mo sabihin dito, Berna?
0: Because this is supposed to be the start of a happy chapter. Pero parang dahil sa problema, pagsubok na to, narealize ko na...
1: Berna.
0: Kailangan ko nang pumunta sa susunod na kabanata ng buhay ko nang hindi ka kasama.
1: Berna.
0: I'm sorry.
1: Berna. Berna. Berna. Berna. Hindi pwede to. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw ang gusto kong mapakasawa, Berna. Huwag mo naman ako iwan. Berna. Hindi po pwede to. Mahal na mahal kita, pero ayoko naman bastusin ang mga magulang ko. Berna. Huwag mo naman gawin sa akin to, Berna. Mahal na mahal

0: na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupay!

0: Radio ka vibes
1: ang bad.
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: back sa agdahan mo. Ka vibes, nandito na ang inyong favorite vibe. Favorite vibe.
1: Ang lupet.
2: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising na at gising pa at sinisimulan ng mananghalian.
3: Ay, iba pet peeve nila. Mm-hmm. Or ayaw nila pag naririnig nilang pumapalatak.
2: Uh-huh.
3: Yung kanilang mga kaibigan, mm-hmm, kapamilya, yung pag maririnig bunguya ng nguya.
2: Yung may tunog. Mm-hmm. Kasi parang ang dating walang manners.
3: Ganon. Ikaw, paano mo kinokontrol para hindi ka marinig na pumapalata?
2: Pinapakiramdaman ko at pinapakinggan ko yung sarili ko kung may tunog talaga.
3: Oh, galing. Diba? Self-conscious.
2: Correct! Dahil kasi ganyan tayo pinalaki.
3: Yeah! May manners.
2: May manners.
3: Of course. Pero sa iba, iba-iba kasi ng kultura eh. Diba, may lugar, kagaya sa Japan, pag hinigop mo yung sabaw na...
2: Mas maingay.
3: Mas maingay, mas na-appreciate nila. Oh. Kasi ibig sabihin, na-appreciate mo rin na masarap.
2: Oh. Kaya naman talagang iba-iba talaga. Diba? Oh. At ito na nga. Nako, wala man itong kinalaman dito sa pinag-uusapan natin. Pero, baka isa ka sa mga nanlumo nang malaman at makita mo ka-vibes na yung mga matatanda ng puno na nakatanim sa kahabaan ng Quirino Avenue sa tapat mismo ng Manila Zoo at ng Ospital ng Maynila ay pinagpupuputol.
3: Ayan ang tinatawag na walang manners.
2: Ay,
3: walang respeto sa mga matatanda.
2: Oo.
3: Matatandang puno! Ayos!
2: Dahil nga, ito'y parabigyan daan daw, di umano, yung pagtatayo ng expressway project ng San Miguel Corporation.
3: Dami na sasagasaan, ah. Oh, naku, alam mo kasi sa bawat proyekto talaga, syempre, it will be met din naman talaga with criticism, with backlash, with opinions na pwede bang wag na muna at pag-usapan natin. Diba? Pero kung yun na nga, kung ito'y syempre may karampatan naman pag-aaral at nakita nilang minimal yung magiging effect or impact sa kalikasan, ay baka talaga nakakuha sila nun. Pero,
2: pero,
3: walang pag-aaral, sandali lang, teka lang, ano ba magiging epekto nito? Lalo na pag kasi mga matatandang halaman at puno ang pinag-uusapan na, grabe, kulang na ang bilang ng mga puno sa Metro Manila.
2: Oo, kaya naman tuwing tag-init at tag-ulan, ramdam natin yung epekto ng kawalan at kakulangan ng mga puno. Oo. Diba? Lalong-lalo daw, particular sa sinasabing lugar na ito sa Quirino na tapat ng Manila Zoo, dito namamahay o namamalagi yung mga ibon. Diba? Kasi nga tapat ito ng Manila Zoo eh. At ito rin yung nagbibigay ng lilim. Siyempre, lilim para kahit pa paano maibsan yung init. Pero nga dahil nga sa pagpuputol ng mga nasabing matatandang puno na ito, nagkaroon ng pagkadismaya siyempre yung ating mga ka-vibes.
3: Nako naman. Ay, mga putulan na yan, di ba? Naging sensitibo na tayo dyan. At talagang binabantayan natin yan. May mata na tayo sa mga putulan.
2: Oh.
3: Kagaya na lamang ng pagputol, di ba? Doon sa mga puno sa bundok sa Cebu.
2: Oh, yan!
3: Na talaga naman, naabot-abot ang naging pambabash talaga. Yun sa isang sikat na arkitektong influencer na di kalaunan na nagbigay din ng kanyang paliwanag at nagsabi na meron naman daw study. Oy, pero teka, hindi ibig sabihin na may study, sapat ang isang study.
2: Tama.
3: Dahil, kailangan maraming study sa totoo. Ang gamot, bago mo man yan ilabas sa merkado to find out whether or not nakasasama ito sa kalusugan or may adverse effect, series of studies po ang kailangan.
2: Ayan,
3: hindi pwedeng isa lang.
2: Ayan. Kaya naman, talagang dapat pag-isipan talaga natin na maigi bago tayo gumawa ng isang aksyon o hakbang. Lalong-lalo na kung makaka-apekto ito sa ating kabaligiran. Kaya naman, sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan. Kasama ang malubid na duo, DJ Alex!
3: At DJ Kiko Kalikot.
2: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes
2: ang lupet! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes
1: ang lupet!

0: Jack, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS, ang lupet.
2: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa nagka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sahod niya na ang lupet!
4: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
4: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
4: Good vibes!
1: Ang lupet!

0: right. 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kali.

0: Song. Favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Ka-vibes, maraming maraming salamat sa inyong pagtutok. Simula ba kaninang alas 8 ng umaga hanggang ngayong alas 12 na hali para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kaya naman, para tuloy-tuloy ang inyong kwentuhan, tugtugan at gulitan. At syempre para updated kayo sa aming mga ganap, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Maraming salamat po!
4: 92.3 FM Radio. At syempre idamay mo na rin ang aming social media accounts. Sa lahat po yan ang platform.
3: Hoy.
4: DJ Kiko Kalikot and
3: DJ Alex, Alex Furachi.
4: That's right.
3: Eto na nga, susunod na magpapabago ng inyong takbo ng buhay. Magbibigay sa inyo ng biyayang siksikliglig at umapaw ang programang Love Me, Gaddy G. Kasama ng isang majusi at mamiti, Gaddy G is the place to be.
4: Siyempre, from 12 to 3 in the afternoon, nakagawian mo na yan palagi at hinahanap-hanap.
3: Tama.
4: Pero huwag ka mag-alala dahil yan ay
3: susunod! Talagang susunod na si Gaddy G. At bukas ulit ha. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga kabibes. FMR Squad, Sari Lerma, William Mortel, Lawrence Banipor, William Mortel, Arbs Espina, si Will Ilagan, si Altes Herrera, Sino Cruz, Medo Guzman Ponce, at sa lahat pa ng ating mga kabayan sa nakikinig, mga driver, tinder-tindera, sa lahat ng mga government employees, mga bantay bayan, barangay staff, na kami po ang tinututukan, ginagawa kaming libangan, at syempre yung mga Grab driver ha, may nakikinig kanina na hindi lang nakuha yung pangalan at plate number, pero maraming maraming salamat sa pagtutok sa amin.
4: Maraming
3: thank you!
4: Salamat po! Mag-iingat palagi ha!
3: Tama! Inom na maraming tubig dahil init at magdala ng payong dahil baka biglang jumulan.
4: I know, right? Happy Monday sa inyo!
3: Hi! Bukas ulit! Alas 8 hanggang alas 12 sa tanghali, maririnig at makakasama mo ang paborito mong vitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
3: Kasama ang malibid na duo, DJ Alex!
4: At DJ Kiko Kalipo!
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio!
4: Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang oras! It's 11:49.
3: Bye! Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
6: FM Radio.
4: Kabay.
2: Ang lupet.

0: manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Hiniling ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na payagan ang pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa na tinawag nitong isang fugitive from justice. Ayon sa OSG, sadyang umiiwas daw si De La Rosa sa mga otoridad, kabilang na ang pagtatago nito sa loob ng 6 na buwan at ang pag-alis sa Senado sa kabila ng protective custody. Iginid din ng OSG na hindi kailanman o kailangan rather na hiwalay na warrant mula naman sa korte sa Pilipinas upang ipatupad ang ICC warrant alinsunod sa Republic Act 9851. Dagdag pa, wala umanong karapatan ang senador na humingi ng proteksyon mula sa korte habang hindi ito sumusunod sa proseso ng batas.
3: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: Samantala sa iba pa mga balita, naka-alerto ang PNP sa posibleng mga kilos protesta kasabay ng pagbubukas ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay VP Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inaasahan ang matitinding emosyon mula sa mga taga-suporta kaya't pinalakas ang presensya ng PNP upang mapanatili ang kaayusan. Ipinakalat na rin ang alert status sa Metro Manila at iba pang mahahalagang rehiyon dahil sa inaasahang mga aktibidad at demonstrasyon. Dahil sa init na sitwasyon, inaasahan din ang mga rally sa Metro Manila at Davao City. Nanawagan naman ang PNP sa publiko na panatilihing mapayapa at maayos ang anumang protesta at huwag ituring na kalaban ang mga kapulisan.
3: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: At sa ating panghuling balita, nakikipag-ugnay na ang DOH sa World Health Organization kasunod na pagdeklara ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at Uganda bilang public health emergency of international concern. Ayon sa DOH, mababa ang panganib sa Pilipinas dahil wala itong land border sa mga apektadong bansa at wala ring naitalang kaso ng Bundibugyo virus sa bansa. Gayunman, pinapayuhan ng mga biyahero na mag-ingat at alamin ang mga panganib lalo na kung pupunta sa mga lugar na may outbreak. Tinayak din ng DOH na handa ang pamahalaan sa posibleng pagresponde, kabilang na ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko at paghahanda sa repatriation ng mga Pilipinong maaari namang ma-expose sa virus. Samantala, iginiit ng DOH na nananatiling alerto ang bansa at patuloy ang koordinasyon sa WHO upang maiwasan ang pagpasok ng sakit dito sa Pilipinas.
3: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, favorite music radio.
2: Bagong cellphone niya oh. Ang lupet!
3: Ang inet!
6: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G.
2: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
3: Wala kang pakialam.
0: Love me, Cathy G.
3: Kuya, lumaba ka! Dadali ka namin sa ospital! Kuya, lumaba
4: niya!
3: Kuya Eva!
0: Kwentong feel na feel.
3: Saan kita ang pasisyon?
4: Ang puso!
3: Nabrasa ko, ayan na!
4: Tapos sabi ko na,
3: ayan
4: na!
3: Sabi mo, pasingkit eh!
4: Gusto kasi, parang
0: kang kaya kung may kwento ka, kami na ang bahala sa drama. Sa love.

0: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupet, Janet Jackson. Again, and again, and again. Of course, dahil po araw na po ngayon ng Lunes, Ka-Vibes. Kamusta ka naman? Ayan, Lunes na Lunes. And syempre, dapat nakangiti po tayong lahat. Welcome to Love Me, Kathy G. Syempre, kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. All the way hanggang alas 3 po ulit tayo. Magkakasama-sama, Ka-Vibes. Kamusta naman? Ano ba, may pinagdaraanan ka ba sa mga araw na ito? Ano, Lunes na Lunes? May pinagdaraanan? Ako po. Ayan, sabi nga let's start our day right, diba? Itong week na to, punuin po natin ng positibong pananaw sa buhay. Alam naman natin na marami tayong pinagdaraanan, alam naman natin na maraming pagsubok, pero ayan, sabi nga, hingang malalim, uminom ng tubig, ayan. Pero ang masakit, alam nyo, Ka-Vibes, ikaw ba? Alam mo yun, syempre, kapag tayo ay nasa isang pamilya, diba? We love our family, pero hindi natin masabi na love ba tayo 100% ng pamilya natin? Ayan na, naramdaman mo na ba yung sakit na nanggaling mismo sa taong akala mo, kakampi mo? Diba? Yung alam mo yung kapag kapamilya ang nanakit ng husga or nagtaksil sa tiwala mo, ibang bigat eh. Yung sakit, diba, na nararamdaman natin, Ka-Vibes. And I'm sure meron at meron sa atin ang nakaranas na niyan. And kasi minsan, hindi lahat ng dugong pareho eh marunong magmahal ng totoo. Ayan. At kailan ba nangyayari yung mga ganyang sitwasyon, Ka-Vibes? Minsan, random, diba? Yung may mga pagkakataon nga na kahit sa simpleng bonding lang or yung masayang outing na uuwi pa sa sigawan eh. Or yung sumbatan, minsan nga to the extent na may hiyaan pang nagaganap, diba? Na parang ang hirap isipin for, alam mo yun, sa isang pamilya. Pero minsan yung isang biro, diba? Isang maling kwento or kasinungalingan, kayang sirain ng samahan ng pamilya. Ito kasi ang hirap eh. Yung sabi ni ganito, bulong ni ganyan, doon nasisira ang isang magandang pamilya. And ang mas masakit pa dyan, yung kapag may mga taong handang husgahan kaagad nang hindi man lang inaalam yung totoo. Maraming ganyan, judge, masyadong judgmental, ba? Diba? Na parang binulong lang ni ganito, ay oo nga, ganyan nga kasi siya, ba? Diba? Yung ganun na parang, alam mo yun, meron agad opinion sa'yo without even thinking or realizing na, teka nga, totoo nga ba yung sinasabi nitong taong nagbulong na to? Yung mga ganun. Pero alam nyo, I'm sure alam mo yung pakiramdam ng may kamag-anak na laging gumagawa ng issue, 'di ba? Hindi matapos-tapos, ang daming issue sa buhay, ganyan, 'di ba? Yung tipong kahit tahimik ka, ikaw pa rin ang lalabas na masama. O kaya naman may mga magulang na pilit tayong binabalaan tungkol sa mga taong hindi mabuti para sa atin, 'di ba? O mag-ingat ka diyan, 'di ba? Pero dahil gusto nating maniwala sa kabutihan ng lahat, hindi natin agad nakikita yung danger na sinasabi ng magulang natin kasi, 'di ba? Meron tayong sarili nating pananaw, meron tayong sariling pag-iisip. So nararamdaman natin, baka naman mali yung judgment sa kanya. Pero hindi naman lahat ay ganon, Ka-Vibes. Sabi ko nga, diba? Madalas pa rin na sa gitna ng gulo at sakit, may mga taong handang tumayo at ipaglaban ka. O, diba? Ayan, ganyan. May paninindigan. Mga taong hindi tayo iiwan eh. Na kahit buong mundo na yung kontrabida, diba? Doon mo naman malalaman kung sino talaga yung tunay mong pamilya. Kung sino talaga yung tunay mong kakampi. Ayan, kung sino talaga yung totoo mong kaibigan. Pamilya na hindi lang sa dugo nasusukat kundi sa pagmamahal, sa tiwala at pagtatanggol sa oras na kailangan mo. Yung kahit nakatalikod ka, ay pinagtatanggol ka. Yan ang totoong pamilya. Yan ang totoong tao para sa iyo, Ka-Vibes. Smile ka naman dyan dahil siyempre, sa mga nanananghalian po dyan ngayon na nagchichikahan habang nanananghalian, oo, makitikim-tikim ng ulam. Ikaw, Ka-Vibes, oo, na medyo may pinagdaraanan. Pero okay lang yan, Ka-Vibes, sasamahan kita sa iyong pinagdaraanan. Kaya samahan mo rin ako dito sa Love Me, Kathy G, Ka-Vibes. Dito lang po sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Kathy.

0: Energy. Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin 'to mga kabibes, kaya't maraming salamat.

0: Totoo naman, that a hero lies in you. Without even realizing na tayo pala, nakakagawa tayo ng pagkabayani or pagiging bayani sa isang tao, diba? Totoo bang hindi lahat ng kadugo ay maituturing na pamilya, ka-vibes? 12:50 po ang ating oras.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
0: Diba, meron mga kapamilya na akala natin kapamilya talaga natin pero hindi pala. Meron na mga kaibigan na itinuturing nating pamilya na nararamdaman na talaga nating pamilya sila. And meron namang mga pamilya na talagang nandyan mula, alam mo yung kaaway niya, kaaway nila. Yung ganun ba, kakampi ka talaga. Pero kapag tingin nila na medyo ikaw ang may kasalanan, alam mo yun, eh syempre, hindi ka naman kakampiyan. Yan ang totoo at tunay na pamilya. Yung handa kang ipaglaban, diba? Yung handa kang kampihan. Hindi yung ilulubog ka pa, hindi yung itutulak ka pa sa kumunoy, diba? Alam mo yung lumulubog ka na, pero mas natutuwa pa sila. Ang pangit eh, diba? Ang sakit lang isipin na may mga ganong kapamilya. Well, ka-vibes, abangan nyo na lamang po ang ating story for today, a story coming from Kendra. Ano nga bang pinagdaraanan ng ating letter sender for today? Bakit? Usaping pamilya ito, ka-vibes. Usaping pamilya at yung usapin na hindi mo kadugo, pero pamilya rin ang turing mo, ba? Diba? Maraming ganyan, ha? Maraming ganyan, lalo na po sa mga magkakaibigan na, alam mo yun, lagi nating sinasabi sa mga friends natin na, alam nyo, hindi kita kapamilya pero parang mas kadugo pa kita. Hindi kita kapamilya pero kapatid kita sa isip at sa puso ko. Yung mga ganon, di ba? Ikaw ba, ka-vibes, meron ka bang kapamilya? Or alam mo yun, na itinuturing na pamilya kahit hindi parehas ang dugong nananalaytay sa inyong mga ugat. Again, totoo bang hindi lahat ng kadugo ay may tuturing na pamilya? Yan po ang abangan ninyo. At syempre, tumutok lang po dito sa Love Me, Cathy G. Meanwhile, saying hello muna sa mga ka-vibes po natin. Syempre, tutok na tutok at nakikinig at nag-aabang na po ng ating letter for today. Sa mga nakikinig po dyan sa 102.3 Bacolod, ayan, the City of Smiles, ayan, ganun din sa Baguio, 102.3 Baguio, spillover La Union. Ako, medyo mainit-init na, no, dyan sa Baguio. 97.5 Gen San, o habang ikaw po ay syempre tanghalian time pa rin, naghahabol pa yan, medyo may grilled tuna or sinigang na tuna, sarap. 89.5 Davao del Norte at ganun din po sa 101.9 FM Radio Davao. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet.
2: Love Me Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo!
6: Smart 2!
5: Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart 2!
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
6: Smart!
5: Ang galing for everyday!
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
5: Galing-galing mo,
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: Radio Kabites ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kabites!
2: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FM Radio Manila.
1: Totoo bang hindi lahat ng kadugo ay may tuturing na pamilya ka vibes? One last cry. Ikaw, sabi nga nila, yung huling iyak mo na yan, ibigay mo na, itodo mo na. Lalo na kapag nasaktan ka ng pamilya mo dahil alam mo yung mahirap kapag pamilya mo'y nakasakit sa'yo eh. Dahil hindi mo in-expect, of course, dahil nga, syempre ang alam nating lahat, ang pamilya nandyan, tagapagtanggol natin ng pamilya, kakampi natin. Pero bakit may mga pamilyang napipili pa rin at nagagawa pa rin tayong saktan or ipagkanulo sa iba? Diba? Bakit may mga pamilya pa rin, meron pa rin tayong kapamilya na, alam mo yon, kaya tayong baliktarin na inaasahan sa nating pamilya na mahahawak sa ating mga kamay. Abangan nyo na po ang ating story for today. Story nga po coming from Kendra. Ayan, isang story na tungkol sa pamilya, kung papaano nga ba siya kinampihan, minahal, or sabihin na natin binaliktad ng kanyang pamilya. Abangan nyo po ang story na yan. Sabi nga eh, ang pamilya, siyempre, wala naman tayo hinangad sa isang bahay. Magkakapamilya tayo, nagmamahalan, diba? Sa isang matatawag nating Kathy G. Home. Abangan nyo po ang ating story. Dito lamang po yan. Sa Love Me, Kathy G.

This love letter is from Kendra. Dear Cathy G, magandang tanghali po sa inyong lahat, lalo na sa mga masugid ninyong tagapakinig ng FM radio. Bago po ako magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa mga nagsishare dito ng kanilang mga kwento. Kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para maibahagi rin, Miss Cathy, ang kwento ng buhay ko. Tawagin niyo na lamang po akong Kendra. I'm 17 years old nang mangyari ito. Solong anak lang po ang Papa Juni ko, kaya talagang protective siya sa akin. Sobrang swerte ko sa kanya kasi alam kong kahit anong mangyari, hinding-hindi ako hahayaang apihin ng ibang tao. Alam mo, Miss Cathy, mababait naman ang pamilya sa side ni Papa. Kaya hindi ako naniniwala nung una sa sinabi nilang may ugali daw ang pamangkin at tita ko. Si Tita Maylin, housewife siya na laging mainit ang ulo at parang laging galit sa mundo. At yung anak naman niyang si Denise, mahilig siyang magsinungaling at magsumbong ng mga maling kwento para lang mapahamak ang iba. Hindi ko akalain, Cathy, na pati pala po ako mapapagdiskitahan nila. Isang family outing na dapat sana ay masaya, naging mitsa ng isang malaking gulo. At dito na po, magsisimula ang aking kwento.

0: sa tuloy na rin yung outing namin. Tagal kong pinaggandaan to eh.
1: Wala ta nga anak. Ang dami mong biniling damit oh. Isang araw lang naman tayo dun eh.
0: Pa, alam mo namang hindi ako pwedeng magpakabog sa iba.
1: kung saan ka masaya anak, eh, supportahan na lang kita.
0: The best ka talaga pa.
1: Tulungan mo na rin yung pinsan mo doon sa mga gamit niya. Sobrang mahihain eh. Ikaw lang naman yung kakapagpatawa doon eh.
0: No problem pa. Ikaw rin magayos ka na ha. Sige ka, iwan ka namin.
1: Eh kung ikaw yung iwan ko dyan, ako yung magdadrive ng sasakyan, di ba? O siya, sige na. Start ko na itong sasakyan, magayos na kayo ha.
0: Loisa, okay na ba mga gamit mo? Gusto mo tulungan na kita?
2: Okay, ate. Tapos na rin naman to.
0: Tapos magdala ka rin ng dress, ha? Gusto ko yung cute tayo dun.
2: Ate naman, hindi ako nagkaganon eh.
0: Ay, wala kang magagawa. Ako ang ate mo eh.
2: Sus, sige na nga. Ganyan kita kalab, ate. Hay nako, baka mamaya magpicture pa tayo.
0: Siyempre, kakalimutan ba natin yun?
2: Diyos ko po.
3: Kendra, Loisa, tara na! Para marampan nyo na yung mga outfit nyo.
0: Tara na pa, swimming na po ako eh.
3: Ay nga pala, bago tayo umalis may sasabihin lang ako sa inyong dalawa ha.
0: Lo, pa parang pinapakaba mo naman kami. Ano yun?
3: Yung tita nyo kasi kasama doon. Layo na lang kayo doon ha, pag nagkaroon na naman siya ng episode. Eh baka sumpungin na naman yun eh.
0: Bakit po papa? Eh okay naman po siya sa amin eh.
2: Sundin na lang natin si Tito ate. Kasi natatakot din ako sa kanya eh. Mamaya sa akin pa niya mabuhos yung galit niya.
0: Ay, hindi ako papayag. Magkakaalaman kami.
3: Naku, Kendra.
0: Joke lang, Papa.
3: O, basta ingat na lang kayo sa anak niya. As much as possible, layuan niyo.
0: Okay po, Papa. Whatever you say.

0: Bakit kaya tayo pinapalayo ni Papa dun?
1: Eh, okay naman siya sa atin, di ba?
2: May naririnig-rinig din kasi ako, ate. Lagi nga daw may nakakaaway si Tita Mylene. Dahil kay Dennis, hindi ko rin naman alam kung totoo ba yun.
0: Kaya nga eh, parang ang gara naman kung hindi natin sila papansinin.
2: Ikaw bahala, ate. Basta sinabihan tayo ni Tito.
3: Miss Kathy, noong mga sandaling yun, litong-lito ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa mga naririnig ko or mananatili akong positibo kasi pamilya pa rin naman namin sila. Ayoko namang maging judgmental or mag-isip ng masama sa sarili naming kadugo. Pero sabi nga nila, ang babala ay hindi ibinibigay para lang takutin ka, kundi para ihanda ka sa pwedeng mangyari. Sana pala naniwala na lang ako agad kay Papa nung sinabihan niya kaming lumayo sana. Hindi ko na lang binaliwala ang mga kaba sa dibdib ni Loisa. Dahil akala kong masayang swimming at bonding naming magpipinsan ay magiging dahilan ng isang pangyayari nang hinding-hindi ko makakalimutan sa habang buhay.

0: kang lalayo dito sa tabi ko. Baka kung ano pang gawin sa'yo ng mga kung sino-sino riyan.
1: Opo, Mama. Pero gusto ko doon sa malalim, oh.
0: Hindi pwede. Dito ka lang. Junie, bakit naman kasi dito nyo naisipang mag-outing? At dumi-dumi ng tubig, oh.
2: Pasensya ka na, Maylene. Ito lang kasi yung malapit, eh. Kendra, Loisa, mag-enjoy na lang kayo, ha. Diyan lang pansin yung init ng ulo ng tita nyo.
3: OMG, totoo nga. Sige po ba, tara. Tara, Loisa, picture muna tayo.
4: Ate, tinitignan tayo ng masama ni Tita Maylene. Nakakatakot.
3: Hayaan mo na siya. Inggit lang siguro yan sa outfit natin. Tara na, lapit na tayo sa pool.
1: Ate Kendra, Ate Loisa, laro tayo.
3: Oh, Dennis, nandiyan ka pala. Sige, laro tayo, pero dyan lang tayo sa mababaw, ha?
5: Akala niyo, ha? Ipapahama ko kayo.
6: Nagsimulang maglaro si Dennis kasama namin ni Loisa, Cathy G. Noong una, akala ko normal lang ang lahat, Miss Cathy. Pero nag-iba. Nagtatawanan pa nga kami at sinusubukan naming mag-enjoy sa tubig. Pero habang tumatagal, napapansin ko na sadyang kakaiba ang kilos ni Dennis. Yung parang may binabalak gawin na hindi namin maintindihan. Bigla-bigla siyang maglulubog at biglang aahon sa tubig. Tapos magpapanggap na nalulunod at kakaway-kaway pa habang humihingi ng tulong. Pero kapag lalapitan na namin siya para iligtas, bigla siyang tatawa ng malakas at sasabihing, joke lang. Paulit-ulit niya yung ginagawa, Miss Cathy, na parang natutuwa siyang makita kaming natataranta. Hanggang sa isang pagkakataon, habang nasa gilid kami ng pool, bigla siyang nadulas. At dahil ayoko naman siyang masaktan agad, agad-agad ko siyang nilapitan para tulungan makatayo. Pinsan ko pa rin siya, Miss Cathy. Pero hindi ko akalain na ang pagmamalasakit ko pa lang yun ang gagamitin niya para baliktarin rin ako. Doon na po nagsimula ang gulo na hinding-hindi ko inaasahan na mangyayari sa aming pamilya.
7: Kaming tanong.

Miss Kathy, hinding-hindi ko makakalimutan yung itsura ni Dennis nung moment na yon. Akala ko talaga aksidente lang ang lahat. Nanadulas lang siya, kaya mabilis ko siyang nilapitan para tulungan. Yun pala, sinadya niya yon para lang maipakita siyang eksena sa nanay niya. Ang bala ko lang naman ay alalayan siya, pero yun na pala ang gagamitin niyang bala para baliktarin kami sa kwento niya. Sa isang iglap,

0: Oh, halika na dito, Dennis. Oh, dahan-dahan na nga. Sa mababaw lang tayo, ha.
1: Oh, teka, dahan-dahan. Huwag kang pupunta sa malayo, Dennis, ha. Ingat ka.
2: Mama! Mama! Tulong! Nilulunod ako ni Ate Kendra!
0: Ha? Dennis, ano sinasabi mo? Tinutulungan lang kita.
1: Ate, tita, hindi po totoo yan.
3: Anong ginawa mo sa anak ko?
2: Ah! Aray ko, tita, bakit yun naman po ako sinampal? Wala po akong ginagawa!
3: Sinungaling! Kitang-kita ko, dinidiin mo ang anak ko sa tubig! Gusto mo ba siya patayin?
2: Opo, Mama! Sabi niya si Kendra, lulunurin niyo daw po!
0: Dennis! Bakit ka nagsisinungaling? Dito maniwala po kayo na dulas lang po siya!
3: Walang hiya ka? Akala mo kung sinong mabait? Anong ganda ng mukha mo? Siyang pangit ng ugali mo! Mana ka sa tatay mo, konsentidor!
1: Tita, maawa po kayo kay Ate Kendra. Nanginginig na po siya.
3: Mamahimik ka! Isa ka pa! Mga bata kayong walang utang na loob! Nilulunod niyo ba anak ko? Halika na nga anak! Tara na!
4: Miss Kathy, hiyang-hiya ako. Pakiramdam ko noon, tumigil ang mundo at lahat ng tao sa resort na hindi namin kilala ay nakatingin sa amin. Pinagsisigawan ako ni Tita Maylin sa harap ng marami na parang hindi niya ako pamangkin. Nanginginig ang buong katawan ko noon, hindi lang dahil sa lamig ng tubig na dumidikit sa balat ko, kundi dahil sa matinding takot at sa sobrang sakit ng mga salitang sinasabi niya sa akin. Bawat mura at sumpat niya. Parang patalim na sumasaksak sa dibdib ko, Kathy. Sobrang nanliit ako ng mga oras na yon. At hindi ko na gusto ko lang naman or para akong lalamunin ng lupa para lang makapagtago sa kahihiyan. Pero ang pinaka hindi ko matanggap, Miss Kathy, ang pinaka nagpakulo ng aking dugo ay nung nakita ko si Dennis. Habang nagwawala at sumisigaw ang nanay niya, nakita ko siyang nakatayo lang doon. Panay ang turo niya sa akin. Panay ang paninisi at pag-iiyak-iyakan. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya na nagtagumpay siya. Doon ko napatunayan na totoo pala ang sinasabi nila na may mga tao talagang kayang manira ng buhay para lang sa sarili nilang kapakanan.
5: Ay! Oh! Ano nangyayari doon?
6: Maylin! Maylin, tama na yan!
3: Junie, tingnan mo yung anak mo. Pinagkakaisa nilang anak ko. Gustong lunurin ni Kendra si Dennis!
6: Kilala ko yung anak ko, Maylin. Hindi niya magagawa yan. At nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano nadula si Dennis at kung paano siya hinila ni Kendra para tulungan.
3: Kinukonsinti mo pa? Eh yun nga yung sumbong ng anak ko.
6: Ang anak mo ang nagsisinungaling. Dennis, magsabi ka ng totoo. Kung hindi tayo alis dito hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo.
2: Mama, biro lang naman po yun eh.
3: Ano?
2: Hindi naman po talaga ako nilunod. Gusto ko lang po silang asarin.
6: Narinig mo yan, Maylin? Pinahiya mo ang anak ko. Sinampal mo pa siya dahil sa kalokohan ginawa ng anak mo.
1: Pa, tara na po. Ayoko na po dito. Tita, hindi ko po makakalimutan to.
3: Nadala lang naman ako ng emosyon.
6: Huwag ka nang lumapit sa amin, Maylin, ha? Tara na, Kendra! Loisa!
4: Kathy G, isang araw na sana'y puno ng saya, pero nauwi sa trauma at matinding sama ng loob. Umuwi kaming luhaan at mabigat ang dibdib. Pero may daladalang aral na hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Natutunan ko po na hindi porket ka dugo or pamilya ay kakampi mo na sa lahat ng oras. Minsan, kung sino pa yung inaasahan mo mag-aalaga at mag-iingat sa iyo, sila pa yung magiging pinakamahal.

napaka-toxic sa buhay mo. Sila pa yung unang manghihila sa iyo pababa at sisira sa pagkatao mo sa harap ng ibang tao. Hanggang ngayon, Miss Cathy, kumikirot pa rin ang puso ko tuwing naaalala ko yung mga bulyaw at masasakit na salita ni Tita Maylin. Pero sa kabila ng lahat ng pait, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil binigyan ako ng isang Papa Junie, isang tatay na hindi natakot manindigan para sa akin at handang ipaglaban ang katotohanan kahit sino pa ang mabangka niya. Cathy, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay magsilbi itong paalala na ang tunay na pamilya ay hindi lang base sa dugo, kung hindi sa pagmamahal at pagtitiwala. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat, Miss Cathy. Sabi nga nila eh, lahat naman ay daraan sa process of healing. Ito kami ngayon, sana unti-unting mag-heal sa mga sugat na itinulot ng aking mga kamag-anak. God bless you all.

Alam mo, may mga tao talagang papansin. May mga tao talagang handang manira, alam mo, yung mapansin lang sila. May mga tao talaga na kahit kapamilya mo, hindi ka tuturing na kapamilya, hindi ka tuturing na kadugo eh. Tuturing ka kalaban eh. Alam mo yun, para mga kontrabida lang sa teleserye, yung mga ganyang tao eh. Bakit kaya may mga ganon, ano? Bakit kaya may mga tao na walang ibang kayang gawin kung hindi yung tignan lang yung kanilang sarili, yung ikabubuti lang nila. Hindi nila tignan yung kabutihan din ng ibang tao. At bakit kaya may mga taong kayang manakit? Diba? Well, iba-iba naman ang pag-uugali natin kahit na magkakadugo tayo, magkakamag-anak tayo. Kung yun nga mga hindi magkakamag-anak, diba, alam mo yun, I mean, yung mga nagtuturing na matitinding magpapamilya ay nagkakaalitan, yung pakayang ganyan, diba? Alam mo yun, ang hirap dahil nasira na, alam mo yun, napakinggan na, na-judge na, hindi man lang inalam muna kung totoo ba talaga yun kasi ang hirap eh. Ang bilis-bilis nating naniniwala, sinumbong lang dahil syempre, mas na pinaniniwalaan mo siya, yun na kagad, nag-judge ka na kagad. Hindi mo na inalam kung may totoo katotohanan yung sinasabi sa'yo or wala. Diba, dapat laging ganun eh, dapat lagi tayong balance, always listen both sides, hindi yung iisa lang pinapaniga mo, tas ang ending ano, ang may kasalanan naman pala talaga yung isang nagsumbong. Diba? At dahil yan ang akala mo, siya yung sabi ng totoo, yan na lang ang pinapakinggan natin. Ka-vibes, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Kendra, paano nga bang healing ang gagawin mo? Buti na lang at nasa process of healing na itong mag-ama at sana nga dumating sa point ng buhay nila na mapatawad nila na nantuluyan itong kanyang tsahin at ang kanyang pinsan. 0927-384-8639. Again, it's 0927-384-8639. Totoo bang hindi lahat ng kadugo ay may tuturing na pamilya? Or pwede po sa aming pong Facebook Live, posted na po din yan sa aming pong Facebook page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. Mahirap, sabi nga nila na maniwala agad sa mga sinasabi-sabi. Kaya nga dapat tayo ay mag-double check. Dapat tayo ay huwag mag-judge agad. Dapat alamin natin kung ano yung katotohanan kahit sabihin natin kapamilya or sobrang pinagkakatiwalaan pa natin yan, ba? Diba? Because the greatest love of all ay yung taong marunong makinig at umunawa sa sitwasyon. Again, ka-vibes, payuan po natin si Kendra. Dito lamang po yan sa Love Me. Kathy G. I believe-

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: questions but the answers are few. Ito na naman po tayo. Napakarami talaga katanungan, di ba? Ang dami nating katanungan, bakit kaya ganito kailangan tayo siraan? Ang dami nating katanungan, bakit ganito nangyayari sa mundo? Bakit ganito nangyayari sa daigdig? Bakit ganito nangyayari sa environment? Or as simpleng, bakit ganito nangyayari sa pamilya natin? Bakit merong siraan? Bakit hindi na lang magkaintindihan at hindi na lang mag-angatan? Iangat ang isa't isa kesa ilaglag ang isa't isa. Totoo bang hindi lahat ng kadugo ay may tuturing na pamilya? Alam niyo po ba na ayon po sa psychology ha, based on American Psychological Association, ang mas mahalagang emotional safety kaysa dugo sa pagbuo ng pakiramdam sa family. Yung kahit kadugo mo ang isang tao, kung puro katakot, puro ka paninira or pananakit ang dulot niya, possible na hindi mo maramdaman eh yung tunay na support at pagmamahal. And yung tinatawag po na chosen family, kung saan yung mas nagiging malapit at mas, alam mo yung mas nagtitiwala tayo paminsan doon sa kaibigan or ibang tao kaysa mismo sa kamag-anak natin. Karaniwan, yun yung mga taong nakakaranas ng toxic family environment. That's why you have yung tinatawag na chosen family, ibang pamilya ang mas pinipili mo, diba? Ka-vibes, 2:21 na po ang ating oras.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: And according din po sa studies, ka-vibes ha, yung healthy family relationship, nakabase po yan sa respeto, of course, trust, and emotional connection. Hindi lang apelido or kadugo. Hindi porket magkadugo kayo, magka-apelido kayo, eh yun na yung wala nang respetuhan. Dapat ganun. Kahit saan, dapat may respeto. Sabi ni Engineer Tadeus, sa ating kwento, sa ating binasa po ngayon, na ito pong si Kendra ay, alam niyo, hindi niya sukat akalain ang kanya mismong tita at ang kanyang pinsan ay gagawa ng storya para paliktarin sila. Pero nga, sabi nga, ay wala namang sikreto or wala namang hindi maganda ang pwedeng hindi maayos, 'di ba? Pero huli na, nag-judge na itong tita niya bago pa malaman yung katotohanan. May kasabihan ng sariling kalawang mismo ang sisira sa bakal. Tulad ng kawan ng tupa, may lilitaw na black sheep. Hayaan mong mapatawad, Kendra, para lumuwag ang iyong dibdib. Anyways, meron ng mabuting pastol na magtatanggol at gagabay sa iyo at ayon ay ang iyong ama. Be a good girl always. Tama. Thank you, Engineer Tadeus. Sabi ni Keisha, totong-toto yan, Kathy G. Hindi porket ka mag-anak mo, pamilya na turing. Ang tunay na pamilya, nakabase po sa pagmamahal, support, hindi po sa dugo. Yung kung toxic po ang pananakit sila or mapanakit sila, kadugo mo lang sila. Pero ang totong pamilya mo ay ang mga taong nagpapahalaga at nag-aalaga sa'yo. Correct! Hi, Coach Everyday, Gerald King Mishano, Mitzi Garcia, Felix Valdez, always listening. Thank you so much. Kadugo, may kadugo po, sabi ni Mitzi Garcia, pero turing sa'yo, parang hindi ka kapamilya. Samantalang may iba po na hindi mo naman kadugo pero family ang turing sa'yo. Sige, we'll try to look on that. Second Chance by June Siza. And William Martel, sabi nga eh, yung iba, oo, yung hindi naman may tuturing na kadugo, yung iba eh parang hindi naman. Okay. Totoo po pala na hindi ka close kung minsan mas malapit ka pa sa kaibigan mo kaysa sa kapamilya mo. Lalo na kung ikaw ay nasa mababang antas ng pamumuhay. Oh, that's so sad, diba? Na minsan meron iba na hindi ka tinuturing na pamilya kasi mahirap ka. Pero yung ibang tao na alam mo yung nakakaangat sa buhay kahit hindi ka kapamilya, ine-embrace ka, tinatanggap ka, diba? Thank you, Miss Altesa, at syempre ka-vibes, we still have time, 2:24, at tuloy pa rin po ang tugtugan, habang ikaw dyan ay isip-isip, ayan, nag-iisip, ano ba iniisip mo, ka-vibes? Oo, wag ka na mag-asyadong mag-isip ng mga kanigahan, isipin mo na lang kung paano ka yayaman, paano ka magiging happy, at kung anong mimeryendahin mo ngayon, ha? Wag kang bibitiyo, dahil tuloy po ang tugtugan, dito sa Love Me, Kathy G, dito lang sa 92.3 FM Radio, ka-vibes, ang lupet.
1: 92.3 FM Radio Manila.

0: Cafe G.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

0: Yan ang nasabi ni Kendra dito sa tatay niya, a one in a million you na merong kahit isang tao sa pamilya mo ang magtatanggol pa rin sa'yo kahit na anong mangyari, diba? Totoo bang hindi lahat ng kadugoy may tuturing na pamilya? Sabi nga nitong si Kendra, diba? Kathy Jean, hindi ko inakala na yung tita ko at yung pinsan ko gagawa ng storya yung pinsan ko, mabaliktad lang at masira ako. Eto ngayon, nasa healing process naman na, still, sana nga dumating sa punto ng buhay nila na tuluyan na makalimutan ng lahat ng mga nangyari, pero mangyayari pa kaya yan? Eto lang, may nag-message lang sa atin, Ate Kat, happy Monday, relate po kami ng asawa ko sa kwento na ganyan din ginagawa ng tita at kuya ng asawa ko sa amin na wala kaming ginagawa pero ginawan kami ng kwento, binaliktad pa kami. Ayan, mga pa-victim pa sila, ayan. Wala naman kaming nakakausap ng asawa ko, nakafocus lang naman kami sa aming business pero hindi na kami pumatol sa kanila. Ay, pinagdasal na lang namin sila dahil inggit lang po yun. Tama naman, oo, ayan. Hindi ko nababanggitin ng iyong pangalan, sige. Ayan, thank you so much, ka-vibes, at syempre sa lahat po ng mga nagbigay po ng kanilang reaction at payo for Kendra. Alam nyo, hindi lahat ng kadugo ay may malasakit. Diba? Sabi nga eh. And hindi lahat ng may malasakit ay kadugo natin. And for you, Kendra, of course, masakit man isipin na kayong magpapamilya ang nagsisiraan at nagkakasakitan. Pero tama rin ang ginawa ng papa mo nitong si Julie na kesa lumala pa at tuluyang masira ang tiwala nyong magpapamilya. Eh alam nyo yun, tinigil na lang ang lahat. Pero alam nyo, ang tunay na pamilya, hindi yung laging tama eh, diba? Hindi yung marunong umamin, kundi yung marunong umamin doon sa pagkakamali at yung kaya kang ipagtanggol at mahalin ng totoo. Dahil alam nyo, sa panahon ng ano, ng sabi nga eh, sa panahon ng kagipitan, makikilala mo talaga kung sino yung mga totoong tao na nasa tabi mo. And minsan sa buhay, hindi yung ibang tao ang unang nananakit sa'yo eh, kundi mismo ang taong inakala mong kakampi mo. Diba? Thank you so much, ka-vibes, for sharing your story with us, Kendra. At sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo ha, lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio. Siyempre, maraming salamat sa akin sa pagsama ngayon pong araw po ng Lunes, ka-vibes. Kay bilis po ng araw, diba? May 18 na, 2026, ka-vibes. Pero ito muna, oras po natin ay...
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: Imagine mo, 2:45 na. Pero syempre, dahil 2:45 na, malapit na po mag-merienda. Syempre. Oh, ready na siya. Ay, antaray. Eto na po, syempre, mga kasama niyo na po, tambalang Dry Clong, Banana Crew Time.
2: Yes! Ay, happy, happy Monday sa lahat po na mga ka-vibes natin. Magandang afternoon sa inyo lahat.
0: Happy vibe.
2: Happy vibes, di ba, ate? Hindi, kasi kagabi, sabi ko nga, parang it's an achievement for me. Mm-hmm. Di ba, ako na may insomnia, tapos nakatulog ako ng mga around 1.
0: That's early, that's ano na ha, pinakamaaga na yun.
2: Late pa yun ha, late pa yun. Di ba, sa normal na tulog talaga na. As per sa mga doctors talaga, importante na matulog ng 8 p.m. Correct. Or 9 p.m. mm-hmm, kaya pa. Kasi iba daw talaga yung tulog mo, ng, iba daw yung tulog ng tao, yung pag-function daw ng mga internal organs natin.
0: Wow.
2: Yes, so as per mga medical doctors, kapag ganun yung tulog mo, 8 a.m. hanggang 5, kaya 9 to 6.
0: Complete talaga.
2: Complete rest talaga. And for me, parang sabi ko kagabi, nakapagpahinga ako, parang magandang achievement na yun, ng 1 a.m., mga hanggang 11 a.m. na siya.
0: So, diretso na.
2: Diretso na siya. Tapos din, pagising ko, breakfast and lunch agad ako, tapos nag-prepare na ako, naligo and everything, nakapag-ayos ako. So, parang sabi ko nga, antaray no, kapag talaga meron kang enough time na to rest, maganda yung function talaga ng katawan mo.
0: At kapag
2: mo,
0: may peace of mind ka, dire-diretso talaga yung tulog mo, di ba? Hindi yan madidisturb.
2: Alam mo, peace of mind is very, very important.
0: Correct.
2: Kasi that's the thing na hindi mababayaran ng kahit na anong halaga.
0: Exactly. Diba? Kaya very important yan, lalo na sa panahon ngayon na mental health natin ay alagaan natin. Huminga ng malalim.
2: Correctional babaeng criminal. Chareng! Hindi, ate, hindi. May kikwento pa ako sa mga kabayan sa
0: atin.
2: Pero ang kwentong yan ay dapat nilang binitin.
0: Ako rin naman.
2: Sige. Just share ko lang. Last night, I'm with my friends sa may Malate, Manila. Uh-huh. I have this favorite restaurant na kinakainan. Mm. And I'm super duper arte, di ba?
0: Yeah. Chareng! Pansin ko nga, you're speaking English right now.
2: Charing lang. Hindi ate, meron akong ano, barkada kagabi na naminit ko. Ha? Barkada?
0: Huh? Really?
2: Hindi, meron akong minit. Kumain kami ng friend ko. Tapos grabe, no, sabi ko, grabe the Filipinos or mga kababayan natin, napakahusay nilang dumiskarte.
0: Mm-hmm. Lala talaga naman pag Pilipino.
2: Diba, it's an open kainan. Mm-hmm. It's an open kainan, parang alfresco siya. Tapos meron mo nag-offer sa'yo ng may mga, bukod sa mga mani, balot and everything, nag-offer na rin sila ng masaya sa likod.
0: Meron na ganun, may magbibigay, bulaklak na kahit hindi
2: Naman Valentine's. Correct. Talaga. Meron nag-offer ng masahe. Uh-huh. So sa akin, parang isa sa mga gusto kong pinupuntahan doon, bukod sa napakasarap na pagkain, yung masahe sa likod. Kasi grabe, ang galing maghihilot.
0: O yung sinasabi nila, tatanggalin yung mga lamig, diba?
2: Which nakakatanggal. Feeling ko, kaya rin ako siguro nakatulog.
0: Oh, yeah. Diba? Oo, kasi napahinga yung ano mo.
2: Namasahe yung likod ko. Correct. Natanggal niya yung mga lamig-lamig ko. And yung isa sa pinaka natuwa talaga ako na yung diskarte, yung ano, merong nag-offer ng parang magpapahula.
0: Oh, so nagpahula ka?
2: No, hindi ako. Hindi ako.
0: May hinulaan ka lang.
2: Hindi, yung friend ko.
0: Oh.
2: Like, yung kasama ko. Tapos parang ang gamit niya ng nabaraha is
0: yung ordinary lang na baraha. Cards.
2: Uh-oh. Diba there's ano, parang mga nanghuhula using yung tarot card.
0: Yes,
2: talaga.
0: Yes. Uh-oh.
2: Pero yung sa kanya, yung baraha niya. Tapos parang kahit alam naman namin na eme-eme lang yung sinasabi.
0: Pero parang diba, mapapaniwala ka pa rin.
2: Hindi kami naniniwala. Parang no. Ramdam namin na eme-dora lang si ate girl. Pero parang sabi namin, see, ang bilis, 300 agad yun.
0: Uy, pero talaga tamang diskarte yan. Mga ganyan. Magagaling talaga yun.
2: Magaling sa yung Pinoy, ang galing, diba? Sabi ng friend ko, hindi naman talaga ako magpapahula. Ikaw kasi sabi mo, try ko kasi minsan lang naman.
0: Yeah.
2: Hindi naman. Siguro, di ba, 300 is a big amount of money. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Lalo na sa panahon ng crisis. Pero di ba, parang minsan, di ba, yung moment na nandun kayo with your friend, di ba parang ano, sige, try natin. Wala namang mawawala.
0: Diba?
2: If we have
0: correct
2: extra money naman, uh-huh, di ba?
0: At tulong mo na rin.
2: Yes, what is 300, di ba? Uh-huh. Doon sa mga tao na, hindi naman sa pagmamataas or a modesty aside, di ba? Sa listeners mm-mm natin na parang, yabang naman ito, 300. Uh-huh. Sa amin, 300. Hindi, di ba? Yung
0: tulong na rin
2: ko,
0: yun eh, kasi yung discarte nila, yes, hindi matatawaran yun ha.
2: At saka ako, fan ako ng ganun. Yung, minsan nga, kahit alam kong hindi naman totoo, kahit alam kong chinacharot-charot lang ako, pero kapag alam kong parang, ano ba naman yung 300, pero di ba, in-effort niya na, keme-keme, oh, meron kang 7 chance para mag-ganto, mag-wish ka, ganyan-ganyan. Tapos diba yung ginagawa niya, sabi ko, ang galing no, oh, may 300 na siya agad, ano na, makatatlo siya, 900. So parang ang dating, eh, buhay na buhay siya, mas malaki pa yung kinita niya sa mga minimum wage
0: correct
2: earners.
0: Correct, tamang discarte diba lang talaga. And it's up to you naman kung maniniwala ka sa mga ganyan-ganyan. Totoo. Eh, diba? So if for fun lang naman, it's okay na ganyan, makipaglaro ka din, diba?
2: Totoo, pero syempre diba, like ako, meron talaga ako mga kilala na feeling ko, wala namang mapagsasabi kung totoo ba yung mga sinasabi sabi nila, 'di ba? Nasa fate mo 'yon doon sa
0: exactly
2: sa baraha, doon sa tao, 'di ba? Ako meron, alam mo na sabi ko talaga when I portrayed the role of Kuring, mm-hmm, way back 2015 or 16 sa pangako sa iyo dati. Mm-hmm. I played the role of Kuring, the best friend of Claudia Benavista, manghuhula, mm-hmm, sa pangako sa iyo. Tapos na experience ko siya bago ko 'yun gawin yung role na 'yun, na ang mga mayayaman ha,
0: oh,
2: yung mga marami talagang pera sin mayaman na, meron alta talaga silang mga ano,
0: tagahula.
2: Mga may for, meron silang mga ano, guide na nanghuhula sa kanila. Mm. May mga nagbibigay talaga ng guidance.
0: Di ba yung mga feng shui experts, di ba? Yung ngayon makinong kontak nila eh.
2: Bukod sa feng shui experts, yung sa dati kong kilala nga, ang eksena, may manghuhula
0: talaga.
2: Na kapag meron silang dinideal na malaking pera or something, papapuntahin nila yung manghuhula sa house.
0: Ay, really?
2: Yes.
0: So, pinapaniwalaan naman nila?
2: Actually, nung tinanong ko, do you really believe sa sinasabi ni ate? Parang sabi niya, hindi ako naniniwala.
0: Gabay lang.
2: Pero gabay lamang sila. Na parang wala naman daw masama. Kapag ka, kunya sinabi niya, oh, mag-ingat ka sa ganitong tao, iwasan mo yung ganito. Mm-mm-mm. Kasi hindi mo makuha yung deal na yan kapag nandyan yung ganitong vibe. In fairness,
0: nakukuha naman nila.
2: Parang, taray nun, achieve nga, nadideal nila, mayaman
0: kasi nga. Kasi diba sinabi nga nila, diba, kung minsan, okay, ask for gabay, pero nasa isip mo pa rin yun na yun yung gusto mo mangyari, na-attract mo yun.
2: Kumbaga, ang term nga yung mga bata ngayon, manifestation.
0: Yes. Diba? I-manifest natin ng maraming kaperahan.
2: Truly, ika nga ng the late Sinayda Seva, ang mga bituin ay gabay lamang, meron tayong free will, gamitin natin ito.
0: Nako, syempre, ka-vibes, marami pang chikahan ang inyo po maririnig. Kasama po ang Banana Crew.
2: Long sa Banana Crew, yes.
0: Correct. Totoo. Kaya ka-vibes, huwag kang bibitiw. Tuloy lang po tugtugan at syempre ang kasiyahan dito po sa 92.3.
2: Ka-vibes, ang lupet.
3: 92.3 FM Radio Manila.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FM Radio Manila.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Tinanggap ng Senado ang order ng Office of the Ombudsman na isailalim sa preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Kasabay nito, natanggap din ng Senado ang subpoena na humihiling ng CCTV footage kaugnay ng pamamaril noong May 13 sa Senado ayon yan kay Clavano. Kinumpirma ng ulat na naiservisyo na ang suspension order at ang subpoena. Mas maaga namang namataan sa Senado ang mga kinatawan ng Ombudsman, bagamat tumanggi ang mga ito na magbigay ng detalye ukol naman sa kanilang misyon. Nauna nang inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tinanggihan umano ng Senado ang mga subpoena kaugnay ng investigasyon. Sa ilalim naman ng utos, suspendido si Aplasca ng 6 na buwan na walang sweldo habang iniimbestigahan ang insidente.
2: FM Radio News Break.
1: FM Radio News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, ipinag-utos ng PNP ang internal investigation kaugnay ng alegasyon na may pulis na nag-escort sa isang itim na van na pinaghinalaang sinakyan ni Senator Ronald De La Rosa palabas ng Senate compound noong madaling araw ng May 14. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., sinimulan na ang hiwalay na beripikasyon upang matukoy kung may naganap na hindi otorisadong tulong mula sa mga pulis habang nasa protective custody ang senador sa loob ng Senado. Sinabi ni Nartates na inutusan na ang mga investigador na suriin ang mga logbook, CCTV footage at radio dispatch ng kaugnay na nasabing insidente. Umugong ang issue matapos kumalat online ang video na nagpapakita ng isang puting sasakyan na pulis na kasabay ng isang itim na van na umaalis sa Senado bandang alas 3 ng madaling araw.
2: FM Radio News Break.
1: FM Radio News Break.
4: At sa ating panghuling balita, itinanggi ng Malacanang na nailagay sa ilalim ng siege o pag-atake ang Senado sa naganap ng pamamaril noong nakaraang linggo. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi inatake ang Senado at walang naganap na pagkubkob sa kabila ng mga pahayag ng ilang senador. Samantala, inihayag ni Castro na nadismaya ang Pangulo sa mga nangyari, partikular sa umunay pagkawala ni Senator Ronald De La Rosa habang nasa protective custody ng Senado. Ipinagtanggol din ng palasyo ang NBI laban naman sa paratang na nabigo itong iservisyo ang warrant of arrest ng International Criminal Court o kaya ICC laban naman kay Senator Ronald De La Rosa. Giit ni Castro, hindi nabigo ang NBI dahil pinigil umano ang mga ahente sa pagpapatupad ng warrant.
2: FM Radio News Break.
1: FM Radio News Break.
4: At yan ang kabuuan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
5: FM Radio. The Vibes.
6: Ang lupet.

0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Hello, hello mga ka-vibe. This is Angelica. Palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Hello ka-vibes! Ako si Ren Escanio at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes.
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin to mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
0: Ang lupet!
5: Hello sa lahat ng mga taga 101.9 sa FM Radio Davao, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, sa 102.3 Bacolod at sa Baguio, gayon din sa mga nakatutok sa atin sa 97.5 sa Jensan. Back to more music, tutok lang dito sa Home of the Stars Banana Crew.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS
2: Banana Crew.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: good mood siya. Ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kabay!
0: Ang lupet!
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
2: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
1: Banana Crew!
3: Tambalang Jaiho!
1: Banana Crew!
3: Naku, syempre, eto na nga, magbanana ko na tayo. Tawan-tawa kasi naman ang aking sis Mars. Ayan, ngayon ko lang siya nakapiling at nakabonding dahil siya ay very, very busy, di ba? Pero syempre, eto na po, 3:28 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. It's time para sa inyong home of the stars, Banana Crew!

0: Magandang afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin. Heto na nga po ang 92.3 FMR Ka-Vibes Ang Lupet. O diba nga, habang ang lahat po ay busy sa panunood sa kanilang mga tahanan. Dahil tama ba ako? Is it the beginning of the impeachment with the new majority leaders? Tama ba ako?
1: Ay, talaga ba? May bagong majority leaders
0: diba,
1: parang, this time?
0: Diba sila yung mga bago ngayon na parang headed by Alan Peter Cayetano siya?
1: Ay, yes, correct.
0: Tapos diba tinanggal nila si Bam Aquino as the ano of education. Yeah. Tapos pinalitan siya ni Sir Robin Padilla, diba? Ganon, oo. Yun. Yun yung mga nakikinita ko eh. Tapos meron pa tinanggal din si Risa Ontiveros.
1: Talaga?
0: Tapos pinalitan siya. Hindi ko sure ha, pero parang base sa mga nakikita ko kasi hindi pa ako masyado nakakapag-research ulit pagdating sa kung ano yung mga kaganapan sa Senado. Pero syempre, bilang ikaw, sabi mo nga sa akin, diba, the first thing na chinika mo sa akin is nakapagparehistro ka ngayon.
1: Yes, at syempre, ang haba ng pila. But don't you worry na ako sa ating mga ka-vibes na hindi pa registered.
0: Hanggang what time?
1: Hanggang 8 p.m. or 5 p.m. Sorry ha, hindi ko...
0: Mga 8 p.m. to 5 or 5?
1: Hindi, parang 5. Okay.
0: Parang 5 p.m. Pero syempre, diba, kapag mahaba pa rin yung pila, feeling ko naman, diba, i-anon na yan, extend nila.
1: Ang maganda, magdala na talaga ng photocopy ng ID.
0: Ano ba yung mga requirements?
1: Ang kailangan mo lang magdala ng ID mo, yung with the address, kita ang address dapat. Tapos, kailangan meron kang photocopy ng ID mo. Tapos yung form, nagdala talaga ako ng form at finilapan ko. Pero kasi, parang may specific na hinahanap dun sa form na yon. So, kunin mo na lang yung ibibigay nila sa area ninyo. Pero syempre, naku, no, mahaba ang pila. So, please, pumunta na kayo habang alas 3 pa lang. Kaya pang humabol, everybody. Let's stand good governance.
0: Ah, true.
1: I stand.
0: Yes. O yung sa mga hindi pa nakakapagparehistro para makaboto kayo sa 2028, ha? Magparehistro na po. Hanggang alas 3 ang ating pagpaparehistro kung saan mang lugar kayo. Bring your valid IDs, photocopy. Hanggang
1: 5? Yes. Hanggang 5.
0: Talaga? Hanggang 5. Hanggang 5 p.m. daw. Meron pa kayong... tama. 3,
1: alas 4, 3 pa lang.
0: Alas
1: yes.
0: 3 pa lang. 3:32 pa lang. Mm-hmm. Hanggang 5 po. Magparehistro na, ha? Ayan. Para magkaroon tayo ng ano, rights sa ating mga boto. Bawat isang boto po natin ay mahalaga, napaka-importante. Perfect ang topic natin ha para sa mga naging tugtugan natin kanina.
1: That's true.
0: Yes.
1: Grabe, narinig ko lang yun sa ano yun. Pag nanonood tayo ng news.
0: Isang Maymandila. Yes. Daba? O, pero syempre, magandang afternoon po sa inyo. Ito na nga po ang inyong kwela makulit at magbigay ng more music. Kami ang tambalang
1: Joy Club! Happy Monday, mga ka-vibes! Kasama niyo today ang inyong pambansang darling ng radyo. Kasama niyo po, DJ Chloe. At syempre, nako, ang dami nating mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines na nakikinig sa atin sa 92.3 FMR Ka-Vibes. Kaya para sa inyong lahat, mwah, mwah, mwah, especially sa ating mga ka-vibes na super sipag magbigay at hindi naman, hindi magbigay, magtrabaho. Syempre, magbenta ng kanilang mga fishball, kwek-kwek, and of course, yung mga nasa road, di ba? Kailangan talaga nilang magbenta ng kanilang mga candy, yung mga chichirya. Minsan, nagbebenta pa sila ng mga prutas. Mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, para sa inyo. And of course, ang ating mga security guards sa mga mall, sa mga establishment, ang ating mga waiters, ang ating mga staff, ang ating mga, ano yung tawag doon? Yung nasa booth sa, ano, sa mga mall.
0: Sa mga nasa kiosk.
1: Yes.
0: Para mga staff pa rin sila, mga empleyado ng mga iba't ibang mga ano, businesses and establishment.
1: Tsaka sa mga ticket booth sa parking. Ayan. Mwah, mwah, mwah, mwah, mwah. Para sa inyong lahat.
0: Tama. Siyempre naman. Para kumplituhin ang inyong tambalang Jiklong Kapiling Kabonding, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ko po si Jiho. Na Nako, eto na nga mga ka-vibes. Diba? Dahil Monday po ngayon, magandang simula ng ating chikahan. With a very, very inspiring na mga chika. Kasi kanina, napagkwentohan namin ng Ate Cathy G. Na parang tayo mga Pilipino, diba? We're very, very madiskarte.
1: Oh, yes.
0: Oo, hindi tayo papayag na parang, alam mo, yun nga yung sinasabi ko, kapag kinikwentohan ako or nag-uusap kami ng mga friends ko, parang, ewan ko, parang nag-iba talaga yung hangin. Dati kasi, diba, parang pag sinabi, kaya mo yan kasi madiskarte ka naman, ganyan. Mm. Parang, tas ngayon naman, parang napagkikwentuhan namin ng mga friends ko, sinasabi naman na parang, ikaw me or ikaw yon. Kasi syempre, iba naman yung privilege or iba naman din yung mga doors na nag-open for you. Pero not everybody, merong kakayahan na makuha yung kung anong pribilehyo ang meron ka.
1: Yes.
0: Pero okay, I don't know ha. This is just my own opinion. I really don't believe pagdating sa bagay na yan. Because I know sa sarili ko na parang hindi ako magugutom kasi kaya kong gawa ng paraan yung mga bagay-bagay.
1: Yes! Do you remember yung ano, yung origin ng sisig?
0: Sige nga, go.
1: Ang sinabi nga nila nung unang panahon. Wow! Oh,
0: yeah.
1: Diba? Parang nung unang panahon.
0: Ano nangyari nung unang panahon?
1: Hindi siya exact yung mga details. Siyempre, yes. Kwento-kwento lang siya. Pero
0: saling kwento, yan.
1: Yung ating mga dear Filipinos, ang ating mga kababayan, ay wala daw silang makain.
0: Uh-huh.
1: And siyempre, parang nung time na yon sila yung, hindi naman sinasabing alila, pero hindi sila yung parang owners of the table.
0: Uh-huh.
1: Sila lang yung nag-help sa bahay, gano'n.
0: Uh-huh.
1: So, syempre, may mga tira-tira ng mga pagkain.
0: Yes.
1: Yung, syempre, may lechon tayo.
0: Uh-huh.
1: Tapos sa mukha, doon kinuha at ginawa ang sisig.
0: Oh, talaga?
1: Yes.
0: Natira yung lechon.
1: Oo.
0: Tapos yung mukha, imbis na parang, kasi wala na, hindi nila masimot.
1: Uh-huh.
0: Nung sinimot nila, naging sisig, chinap-chap nila, naging
1: yes.
0: sisig.
1: Yes.
0: Oh.
1: So, yun daw ang origin. Baka sabi-sabi lang to.
0: Yun ang kwentong narinig mo about sa sisig. Oh. Sa akin naman, parang hindi na kwento kasi ikaw naman nagbigay ka ng kwentong kaalaman mo, di ba?
1: Mm.
0: Sa akin naman, parang feeling ko, kasi parang, di ba, I experienced working for BPO company, di ba, sa call center before, nung nag-aaral ako, sabay, working student, kasi allowed dati na pwede kang mag-call center at least 2 years in college ka.
1: Ay, talaga? Hindi kailangan graduate?
0: Hindi kailangan. May ganong requirements before na parang kapag naka 2 years ka na in college, ano ka, check ka sa ano sa checklist kung papaano or kung pwede ka bang mag-apply sa BPO, which is yung sa pagiging customer service representative, yun ang pinakatawag talaga. Kasi baka iba, uy, sa call center ka nagkatrabaho, di ba? Hindi naman talaga yun yung tawag. The proper way pag tinatawag, customer service representative. O, CSR. Yan.
1: Ah.
0: Diba? Oo, diba? O, kala nyo ha? Huwag kayo. Lag kayong huwag lolo-loko sa akin. Alam ko
1: yes.
0: yan.
1: Yes.
0: Oh, sorry. So parang ang siste, parang nag-apply ako dati. Parang sabi ko, di ba imagine mo, nag-aaral ako, pero nag-earn na din ako.

0: Kaya sa pagkain eh. Sa ano,
1: Beast? Charis, wala pa. Burger King?
0: Hindi Burger King. Ano,
1: Ay,
0: patty.
1: Alam ko yan.
0: What's that?
1: Yung sa ano, yung may station ba?
0: No, what's the patty? Anong tawag sa patty? Tas rice? Parang,
1: Burger steak?
0: Burger steak!
1: Mushroom pepper steak or burger steak?
0: Burger steak! Oo, yun lang yung binabayad sa akin dati. Tapos wow. Naging 500, naging 1,000, naging 1,500. Parang ako, sabi ko nga, taray, di ba? Parang, nung hindi pa naman ako nag-work as DJ, mm-hmm. nung hindi pa ako nag-work sa entertainment industry, parang kaya ko naman kumita ng malaking pera din kasi nga, marakit talaga akong tao. Mm-hmm. Kumbaga, parang rarakit ako kung saan pwedeng rumakit. Kaya parang pag sinasabihan ako na parang, hindi kasi kagaya nung sa'yo, nabubuksan at nabibigyan ka ng pribilehiyo dahil yun yung estado ng life mo because you are already established.
1: Yes.
0: Di ba naalala mo ng pandemic? Parang nagsara naman yung ABS-CBN tapos di ba lahat tayo, we cannot go out sa bahay natin kasi nga dapat we need to stay at home. Mm-hmm. Parang sabi ko, yun nga yung naging parang starting point na kung saan nakapag-start ako ng mga ibang mga malilit na negosyo hanggang sa nagkaroon ng lumaki, ganyan. Kasi nga parang nagtinda ako ng mga face mask, ng face shield and everything.
1: Different ano.
0: Oo. Yes. Talagang trinabaho ko siya. So parang feeling ko, napaka-imposible pag sasabihin ako na wala akong pera, hindi ko alam kung saan kikita, di ba? Parang, ano, lahat ng bagay pwede mong gawin ng paraan eh. Mm-hmm. Sa, kanyara, di ba, sa ref, meron kang naiwang stock ng tapa, di ba? Pwede kong i-alok sa mga friends ko sa Facebook ngayon na parang, uy, meron akong special tapa na ang sarap-sarap, gagawin ko lang siya ng magandang timpla, tapos with egg, tapos i-deliver ko, bibili ako ng microwavable na lalagyanan, tapos pwede kong i-deliver sa kanila, lalagyan ko lang magandang presentation. So, kunyari yung tapa na yun, ihahati ko into four, kung ang puhunan ko ay siguro sabihin mong 100 or 150, pwede kong kumita ng ano additional 200 dun sa ano, sa sales ko. Or 300 kapag depende pa dun sa ano, sa magiging pinaka presentation, di ba? Pwede siyang maging mahal based on the presentation.
1: Yes, kasi minsan it's just how you ano talaga eh, how you strategize.
0: Totoo.
1: Alam mo, na-realize ko yung sa'yo, yung kwento mong ever since before pa, kahit hindi ka pa nasa showbiz industry, hindi ano eh, hindi, yung binigay sa yung blessing ni Lord, it's not just na hindi ka mawawala ng pera. It's more about you are blessed with wisdom.
0: Totoo.
1: Iba kasi, 'di ba? Kapag wisdom ang blessing.
0: Totoo. Tsaka 'di ba, dapat talaga pagpakita natin na ano na yes we can.
1: Oo, no matter what situation ka ilagay, kayang-kaya.
0: Correct. Uy, hala, syempre batiin na natin lahat ng mga nagpapabati sa atin diyan sa 101.9 FM Radio Davao. Yes. Hello sa inyo sa 89.5 FM Radio Davao del Norte. Magandang afternoon. Thank you so much for always making banana na crew your listening habit sa radyo. Salamat po. At syempre, batiin mo rin yung mga nasa La Union, Baguio.
1: Yes, yung sa mga 102.3 Baguio, 102.3 Bacolod at 97.5 Jensan. Nako, we are heard all over the Philippines. Maraming salamat mga ka-vibes for making us number one.
0: Truly remarkable. Kaya naman, sa lahat din ng mga nasa Facebook natin, batiin na po natin agad-agad ang lahat ng ating mga top comment Commentator.
1: Commentators?
0: Yes, top commentators.
1: Top comments?
0: Oo, eto na sila. Batiin natin na, syempre, nagpapabati na agad-agad sa atin, si na Coach Everyday, si Dina Fernando, ayan, si Nenet Quintanar, Randy Artiaga Santisas, John Vincent Sagrado, sino pa?
1: Gerard Michano, Emmy Hernandez, naku, hello-hello sa inyo mga ka-vibes. Thank you so much for always supporting Banana Crew!
0: Truly remarkable sa lahat din mga nakatutok sa atin. Pwede nyo kaming padala ng mensahe via direct message. Hanapin nyo lang DJ Jaiho
1: and Chloe Weber. Nako, hindi lang mensahe ang pwede nyo padala.
0: Ano pa?
1: Kiss!
0: Ay, tara! Akala ko merienda. O, bakit hindi, diba? O, sige, antayin namin. Hanggang 5:30 pa kami dito. Kaya naman, mag-comment na kayo. Padala nyo na kung nasaan man kayo. Anong ginagawa nyo ngayon para mabati natin yung mga may birthday and everything.
1: Yes.
0: Pero syempre, ito ang gustong-gusto nyo. Back to more music, mga ka-vibes. Dito lang sa Home of the Stars,
1: Banana Crew
0: sa 92.3 FMR
1: Kavibes, ang lupet!
2: Banana Crew!

0: ang chat, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin itong mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
1: Good vibes!
5: Ang lupet!

0: FM Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew.

0: 92.3 FMR The Vibes. I'm Lupe.
1: 4:19 ang oras natin at narinig, 4:20 na nga po ang oras natin at narinig nyo na nga po ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Nako, syempre, baka po naguluhan kayo ha. Ito po, paliwanag lang po sa lahat ng mga vibes natin because sabi ko nga kanina, as what I've mentioned, diba, sabi ko, today is the first day of VP Sara's impeachment sa Senado.
2: Na may bago ng...
1: Parang majority leaders,
2: yeah,
1: kung saan si Alan Peter Cayetano yung nakita natin na...
2: Senate President.
1: Oo, correctional vavaing criminal. Yes. Kaya naman, tayo po ay merong 5 p.m. na special coverage para at least tayo pong lahat ay maging updated. Kaya naman, ipadaanin na po natin ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown. At syempre, yan po muna ang mga kaganapan on a Monday. Wala po muna tayong mga celebrity guests. Kasi syempre, di ba, importante na tayo po ay magkaroon ng kaalaman,
2: yes,
1: sa mga kaganapan sa ating gobyerno.
2: And diba? Of course, dito rin sa ating political state in the Philippines.
1: Truly remarkable. Syempre, kasama niyo po Lunes hanggang Biyernes sa 3 p.m. to 5:30 p.m. ang inyo pong Kuela Makulit at tagapagbigay ng More Music. Diba? Talagang pinanindigan natin yun.
2: Oo.
1: Yung More Music. Diba? Kasi syempre, mula kanina, ang dami nag-message, ang dami nagsasabi na ang ganda,
2: yes,
1: ng set of playlist natin. So, maraming salamat. Gagawin po namin ang best namin every single day. Kaya naman, dapat pag Lunes hanggang Biyernes o kaya Sabado-Linggo na rin, wala nang lipatan ng inyong mga FM radio station. Dahil tayo nga, ang FM radio station of the year.
2: Yes!
1: Sa katatapos lamang na Village People's Choice Awards, ang FM radio or FMR 92.3 Manila. Yan na nga po ang pangmalakasang pinakikinggan ngayon. Maraming salamat, Sis Mars. Bye na muna tayo for now sa ating mga, yes, ka-vibes.
2: And of course, kita-kits tomorrow, mga ka-vibes. 3 p.m. to 5:30 p.m. ang home of the stars, Banana Crew.
1: May ganap ba kayo tomorrow? Like, may pupunta kayong University School?
2: Oh, and of course, ang ating mga ka-vibes sa San Pablo, Laguna. Mag-abang-abang po kayo kasi pupunta tayo sa pamantasan ng lungsod ng San Pablo.
1: Ayan na. Ang Senado nga po nag-convene na bilang impeachment court. Kaya naman, more music muna. Tapos mamaya tutukan natin ang mga aganapan mismo, syempre, live na live sa Senate para sa Arangkada Balita dito lang sa 92.3
2: FMR Ka-Vibes. Ang Lupe.
1: Simulan natin sa number 10. Ano nga ba ang mga awiting pasok ngayong hapon?
0: 92.3 Banana Cruise number 10.

0: 92.3 Banana Cruise number 6.
1: Hello, Ka-Vibes! Ako si Heath Hornales at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: 1 plus 1, idi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-vibes, gikan sa General Santos City.
3: Ang lupet!
1: Sabado, don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!
4: Sa mga Ka-Vibes natong Dabawine o Dabawina, sa Davao City o sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars.
5: Banana Crew!
4: Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
6: Uy, kinikilig! Ang lupet!
7: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ita Baguio. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulite, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.
8: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: isang linggo matapos aprubahan ng mababang kapulungan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, formal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ang mga senador ang tatayong huwes sa paglilitis. Tutukan natin ang mga pangyayari sa Senado. Ako po si Nina Corpus. Live po tayo sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV Channel 31. Nakatutok po kayo sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, a PRTV News Special. Formal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Pero bago ito, hindi nangyari. Ang mga usap-usapan nitong mga nakaraang araw tungkol sa pagpapalit muli ng liderato ng Senado. At live mula sa Senado, may report si Angela Babad. Angela.
1: Ninya, pagpatak nga ng alas 3 ng hapon ay nagsimula na ang sesyon sa Senado pero nalusaw ang haka-haka ng muling pagpapalit liderato. Nauna na rito no, yung sinabing pagpili nila Senators Meg Zubiri at JV Ejercito na muling kilalanin bilang minorya. Sa bilang na 1311, kapos pa rin ito para mangyari ang sinasabing pagpapalit liderato. At mag-aalas 3:30 naman ng hapon, opisyal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Dito na nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer. Kasunod niyan ay nanumpa na rin ang mga senator judges. Pagkatapos nito ay ang pag-i-issue ng writ of summons o pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte. Kailangan niyang sumagot sa loob ng 10 non-extendable calendar days. At pagkatapos naman ito ay ang pagsagot naman ng prosecution sa loob ng 5 non-extendable calendar days. At pagkatapos nito ay ang paggulong ng trial proper. Ninyo, naging maikli nga lang no, yung pagiging or pag-convene ng impeachment court ngayong araw dahil nga tinalakay lang naman yung magiging proseso nito. At yan muna ang latest para sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Balik sa inyo dyan, Ninyo.
0: Angela, sino ba ang absent ngayon dyan sa Senado? All accounted for, alam ko, except one, si Senator Bato, obviously. Ano, sino pa? Meron pa bang absent?
1: Ninya, tama ka, no? Tanging si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nawawala sa hanay ng mga senador ngayong araw. Present lahat ng majority and minority members ngayong araw sa Senado para nga doon sa pagkukonvene ng impeachment court. Ninya?
0: O at saka yung inaasahan at yung maugong na balita na baka matanggal sa pwesto bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano ay hindi nangyari. Angela, ano sa tingin mo ang nangyari dito? At nagtuloy-tuloy lang at mukha namang peaceful, ano? I mean, generally, we expected na magiging magulo, di ba, na naman? Pero ngayon parang, ayan, wala namang palitan pala na nangyari.
1: Ninya, tila nagkakaisa rin kasi no, yung minority at majority members ng Senado doon nga sa sinasabing pagpa-prioritize nung impeachment court dahil syempre marami ang nakaabang at marami or sa, ang ating publiko ay nakaabang doon sa magiging sunod na hakbang ng Senado dahil nandito na nga yung bola eh. So sa mga oras na ito, tila naging priority muna yung pag-usad ng impeachment court. Ninya?
0: Alright, maraming salamat, Angela Babad. Samantala, nagsagawa naman ng kilos protesta sa labas ng Senado ang mga progresibong grupo. Live ngayon doon si Justin Ignacio. Justin, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon?
2: Kumina, umaraw man o ulan, hindi ito inalintana ng mga progresibong grupo na dumagsa ngayong hapon dito sa labas ng Senado. Magkaalas 3 ng hapon, inina nang dumating ang grupong Alag ng Bayan at Filipinos Do Not Kill Movement. Naniniwala sila na dapat patalisikin si Sir President Alan Peter Cayetano. Simula raw kasi nang maupo siya, nagkagulo na sa Senado. Pasado alas 2:30 naman, nang dumating ang ibang progresibong grupo Bayan ng Bayan muna at Bayan at iba pa. Ay hindi sa grupo, dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte at ma-aresto si Senator Ronald de la Rosa. Ninyo, sa ngayon, naghimpit na ng seguridad dito sa paligid ng Senado at hindi naman bababa sa siyang naraan ang mga nakatalagang mga pulisya dito. Yan mo na latest mula rito. Balik sa'yo, Ninyo.
0: Justin. Okay, so ano ang sentimento dyan ng ating mga kababayan na nagra-rally, ano? Dahil mukha namang nagtuloy-tuloy yung pag-convene kanina, wala namang masyadong drama or action na inaasahan dahil di ba may mga nagsasabi baka magkaroon ng palitan na naman ng liderato at mapalitan itong si Senate President Alan Peter Cayetano na hindi nangyari.
2: Nina kanina, pasado alas 12, no, dumating itong mga grupong ito dito sa labas ng Senado. At ang kanilang binibigyan din nila na ang nais sila ay pakansigin si Senate President Alan Peter Cayetano. Kabilang bukod sa dyan ay ang itising si Vice President Sara Duterte at arrestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ito yung madalas o yung lagi pa rin nilang isinasambit daw sa nagsasagawa ay yung mga grupo dito na nag-silip protesta sa labas ng Senado. Linya?
0: Oo, mga ilan ba ang nag-rally dyan? At sino-sino mga grupo ulit, Justin?
2: Iba-ibang grupo ito, Linya. Yung Alab ng Bayan, kanina ay nasa roughly 300 sila, no? Tapos itong Makabayan naman, Makabayan, itong Akbayan, at iba pang mga grupo, roughly mga nasa 400. So iba-ibang grupo ito, kanina hindi rin sila sabay-sabay na nagpunta. Nauna yung Alab ng Bayan sa Filipinos, Dinagsil Movement. So tapos doon ay sinundan ito ng mga grupo ng Makabayan dito sa labas ng Senado.
0: Alright, maraming salamat, Justin Ignacio. Himayin naman natin ngayon ang mga nangyayari sa Senado. Makakausap natin si Attorney Amando Virgil Ligutan, Senior Lecturer sa UP College of Law at partner ng Saligal Law. Magandang hapon po, Attorney Ligutan.
3: Magandang hapon, Linya.
0: Okay, Attorney Ligutan, una po sa lahat, anong masasabi niyo sa sitwasyon kanina sa, or nandyan ka sa Senado ngayon, ano, Attorney?
3: Yes, so that's
0: okay, you're there at the Senate. Okay, at napanood nyo kanina, no, yung nangyari. Ano po ang inyong reaksyon sa mga nangyari sa Senado? And can you describe yung atmosphere based on your personal experience while you were at the Senate?
3: Yeah, so I think nakita natin, no, kahit saan ka nakapanood, napaka-tense ng Senado na yung entire Senate, no, sa loob at saka labas na session hall, no. Parang there was ano nga, sabi may rumor, 'di ba, na magkaka-leadership change and then yun. So ang next question niya is matutuloy ba yung pagko-convene ng Senate as an impeachment court. So one word to describe yung Senado kanina, tense niya.
0: But after that, wala naman palitan ng liderato, mukhang it went on as, you know, as you would expect if it went smoothly, di ba? Is this something na ikinagulat mo or you expected another coup d'etat or, you know, another leadership change in the Senate as some of the observers thought would happen this afternoon?
3: Yung mga ano, yung mga balita, no, yung mga like mga sabi daw parang yung may magkaka-change ng leadership, may mga sabi daw, may mga balita na sino daw yung papalit kay Senate President Cayetano, but that didn't happen. But let's focus, no. Let's focus yung impeachment. Isang bagay na yun, medyo surprising na walang any motion, no, to derail yung impeachment trial. Yung source ng pag-aalinlangan na yan, kasi nga I think tayo lahat ay witness, ano yung nangyari last year, di ba? Hindi nakapagsimula yung Senate trial impeachment. Kasi nga, may mga motion to dismiss to the point na in-archive na nga yung Senate, supposedly Senate trial. So, many surprising, no, na yung impeachment proceedings sa Senado kanina, it went smoothly. Surprising yun, but that's a relief, no? That's a relief on the part of yung mga complainants. Nako, that's a nakapag-give ng sigh of relief na finally, tutuloy na sa trial yung impeachment ng Vice President.
0: Oo, mukhang maganda yung i-follow yung words na expect the worst. and hope for the best, ano? And buti na lang at walang kaguluhan na nangyari ngayon. Tungkol naman po sa pag-issue ng writ of summons, si Vice President Sara Duterte at sinabihan na dapat dumalo ang pangalawang pangulo po sa trial. Ito ba ino-oblige o ino-obliga ang presensya or the presence of the Vice President dyan po sa trial?
3: Okay, so kung yung tanong, obligado ba yung Vice President? Siguro politically, yes, no? Pero yung tanong, ano ba yung nakasaad sa rules ng Senate sa impeachment court? Nakasaad sa impeachment court yung rules na kahit hindi magpakita physically yung Vice President, tuloy yung impeachment trial. So, politically dapat, pero legally based sa rules niya, yung presence ng isang impeached official sa impeachment trial niya, hindi yan required under the Senate rules niya.
0: Okay, so she does not have to appear dyan po sa impeachment trial. Pero tingin niyo po, may advantage or disadvantage ba nahaharap ang pangalawang pangulo kasi ang mindset niya ay politika naman ang impeachment?
3: Alako, malaking disadvantage yan. Sa tingin natin, as an observer, malaking disadvantage sa part ng Vice President kung hindi siya magpapakita during the impeachment trial. Kasi yung parang mensahe doon, nagiging consistent siya, hindi siya nagpakita yung mga sa Committee on Justice hearings, and then kung hindi pa rin siya magpapakita sa impeachment trial, parang ano yung mensahe doon? Parang siguro sasabihin na wala siyang time na harapin yung mga accusations against her sa impeachment trial. So politically, hindi maganda for the Vice President yun niya.
0: Oo. Ano po ang inyong masasabi sa naniniwala na politically motivated ang impeachment at sa mga ibang naninindigan pa rin at naniniwala na dapat managot ang pangalawang pangulo sa mga mabubunyag dyan?
3: There are always two sides of the story sa isang debate. No? Pero siguro yung isang bagay na kailangan natin, I think yung unifying force dito is from both sides of the aisle, siguro we can agree, no, na dapat based on evidence dapat. Kung may ebidensya, kung sapat yung ebidensya against the Vice President, nararapat lamang na the impeached official should be convicted. Pero on the other hand, kung hindi naman sapat yung ebidensya ipapakita ng prosecution, siguro naman nararapat din na hindi siya ma-convicted sa mga articles of impeachment. So no matter yung position nyo on the matter, no matter yung political opinion or affiliation, siguro we can agree on one thing. Okay? Based dapat sa ebidensya. Kung malakas, conviction. Kung hindi, dapat acquittal. Ganun kasimple yun, Nina.
0: Sa tingin niyo po ba mabubuksan na yung kahon ng BIR dyan po sa Senate impeachment trial? At dapat bang mabuksan ito?
3: So I think isang bagay yan na dapat abangan ng publiko, no? Kung ano kaya yung mangyayari sa mahiwagang green box na yan. Pero sa akin, dapat lang na mabuksan yan kasi nga parang may karapatan yung publiko malaman yung ano yung nilalaman dyan. Pero dapat ma-hurdle din ng impeachment court yung mga challenges. Sabi nga parang ba't daw nakasali doon yung ITR ng husband ng Vice President. So isang bagay na dapat bantayan, dapat subaybayan ng publiko kung mabubuksan na ba once and for all yung mahiwagang green box na yan niya.
0: Nakita naman po natin na last week yung napakagulo na pangyayari dyan sa Senado, yung pag-alis o pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, depende sa iyong paningin. Ano? Do you think ito pong mga nangyari na ito ay kahit papano or nagpapakita na mas mawawala ng kredibilidad ngayon ang Senado kahit isuot pa nila yung kanilang mga magagarang robes or sabihin sila ay mga judges sa ngayon, ano? Baka mawalan sila ng moral authority o credibility. Ngayon sila ay supreme judges for the Vice President dahil sa mga nangyari last week. Attorney Libutan, okay. Bago niyo po sagutin yan, hanging question po yan, attorney. Babalikan ka namin? Maya-maya lang.

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka Vibes!
2: Ang lupet!
3: Balikan po natin si Attorney Armando Virgil Ligutan at kanina tinanong ko siya kung mawawalan ba ng credibility or moral authority itong mga Senator judges after what happened last week, yung chaos diyan sa Senado. Attorney Ligutan.
4: Okay, so first point, no, Nina, obvious naman na talagang may mga nangyari hindi legal. May mga unfortunate events nangyari sa Senate last week. So, tama yan, no? Tama, na dapat mapanagot. Sino man yung mapapatunayang nagkasala, yung naging mga, for example, yung magpapaputok, saka yung kaguluhan sa Senate overall linya. So, on one hand, dapat na mapanagot sino man yung mapapatunayang nagkasala sa batas. Pangalawa, on the other hand, no, siguro ito yung tinatawag natin nila na parang fresh start, no? Ito yung opportunity para sa Senate na despite what happened last week, may oportunidad yung Senate na gampanan, ipakita sa publiko na ito ay handang gampanan yung constitutional mandate na isinaan sa ligang batas na dapat mag-proceed to trial saka dapat impartial yung mga judges. Pero I'm telling you, no, kung hindi natin mapapanagot sino man yung nagkasala last week, para magiging hanging question yan. Magiging hanging question as to yung sinasabi mong credibility ng entire Senate. So dapat yung investigation should continue. Dapat aabot sa time na mapipinpoint sino man yung dapat mapanagot sa naging kaguluhan sa Senate last week niya.
3: Oh, pero parang hanging pa rin, ano? Or parang may tinatawag na white elephant in the room na habang nangyayari ito ay nawawala or wala itong si Senator Bato. Paano ito nakakaapekto sa kaso mismo ni VP Sara Duterte?
4: Pero alam mo, yung presence kasi at absence ng isang senador, makakapag-convene pa naman. In fact, nakapag-convene yung Senado at magpapatuloy yung impeachment trial kahit absent yung isang senador, no? At saka yung vote niya, ano yan eh, parang nasa burden yan, linya ng prosecution na dapat ma-come up pa rin, dapat maabot pa rin yung 16 vote requirement for the conviction of the vice president. So kahit hindi po magpakita si Senator Bato, burden pa rin ng prosecution yan to come up with yung magic number na 16 senators to vote for conviction. Kasi pag hindi nakamit yun, it will lead to the acquittal of the vice president niya.
3: Mm-hmm. Kasi sabi nyo nga, magic. Baka ma-magic po itong 16. Ang hirap po at sa mga puntong ito dahil medyo thin yung majority. Yes. Oo, yung linya, no?
4: 13-11, napaka-thin.
3: Yes, oo, parang hindi mo masasabi kung saan ito pupunta. Although dati parang mas feeling mo na hindi, wala na. Mas yung feeling na talo, hindi yan mako-convict dahil sa super majority. Yes. Nga, no? Pero ngayon sa mga galawan kanina, you saw na biglang nag-minority itong si Senator Zubiri, itong si Senator JV Ejercito, nadagdagan yung minority. Ano, anong masasabi niyo diyan?
4: Alam mo, yung term kanina, no, while napaka-busy na mga group chat, no, parang there's this level of uncertainty. Uncertain yung galawan, yung scenario, yung situation sa Senate na it can go either way. I'm telling you, it can go either way. So yung sinasabing ang hirap i-convict kasi nga may numero na yung vice president. For me, parang nawala yan. Nawala yung linyang yan. Kasi nga sa mga nangyari sa Senate, tsaka yung mga nangyari sa Committee on Justice. Kaya sinasabi ko palagi, no, parang yung voting sa Senate, it will really boil down to one thing, no? Kung sapat yung ebidensya ipapakita ng prosecution, I think the prosecution will get the conviction. No matter yung sinasabi nating present setup, yung lineup ng Senado, sabi daw may numero na yung vice president for acquittal. it will still boil down to evidence. So malakas, mataas, so to speak, yung burden ng prosecution na to beat the odds and then to present yung mga ebidensya to get that conviction.
3: Last question na lang po para sa mga ordinaryong Pilipino na naghahangad ng hustisya at maayos na pamumuhay. Sa tingin niyo po ba itong impeachment trial na ito will give them the closure that they need?
4: Oo. Alam mo, sa ating mga kababayan, no, yung usaping impeachment, yung impeachment trial, ultimately, yung entire republic yung magbe-benefit sa impeachment trial na to. In what sense? Kasi nga, ipinapakita natin sa buong mundo at saka sa publiko o sa bayan natin, no, na may kakayahan yung estado, yung republika, na pupwede nating panagutin kahit gaano kataas yung magiging position mo sa gobyerno. You may be the second highest official of the land, pero the fact na subjected ka sa impeachment trial, yung mensahe is dapat po pantay-pantay po tayo lahat sa mata ng batas. Mayaman ka man, mahirap ka man, makapangyarihan ka man o hindi, pag nagkasala ka, dapat kang panagutin. Ultimately, it will benefit the Republic, Taninya.
3: All right, maraming salamat, Attorney Armando Virgil Ligutan.
4: Thank you so much.
3: Nasaan si Senador or Senator Ronald De La Rosa? Ito ang tanong ng publiko, buhat ng maglaho siyang parang bula sa Senado. Alamin natin kung may sagot na, maging ang kanyang mga abogado. May detalye si JM Pineda, JM.
0: Yes, Linya, hanggang sa ngayon ay wala pa nga ring impormasyon ng mga legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan siya naroon mula nga yan noong nakaraang linggo at matapos yung nangyaring barilan dito sa Senado. Merkules ng gabi nang magkaputukan sa loob ng Senado. Makalipas nga ang ilang oras ay nakita nating lumabas si Senator Bato de la Rosa doon sa isa sa mga parking lot at kahit ang mga abogado niya ay bulag pa nga rin hanggang sa ngayon sa mga posibleng puntahan ni Senator Bato. Minsan daw kasi ay hindi nito sinasabi kung ano ang mga desisyon niya. Halimbawa na nga lang dyan yung mga biglang paglutang niya sa Senado at yung bigla ring pagkawala kahit sila ay nabigla. Kinokontra nga rin ng kampo ni Bato ang sinasabing itinuturing ng pugante ang senador dahil wala naman daw arrest warrant at wala ring nilabag na batas dito sa Pilipinas. Sabi pa ni Attorney Jimmy Bondoc, wala raw sa mga napag-usapan dati noong binubuo pa lang ang Republic Act 9851 na ipapasa o ipapasa sa foreign court ang mga kaso at ipapasa sa mga foreign court ang mga kaso at magiging enforcement mechanism ito para sa mga international criminal court. Narito ang pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc.
2: At malinaw na malinaw po doon na wala pong intensyon yung legislatura noon na ipasa sa ibang bansa at maging enforcement mechanism ang batas na ito para sa ICC. Lilinawin ko po, ang malinaw na malinaw sa Senate deliberations ay gumawa tayo ng batas against crimes against humanity and other similar crimes para
0: Ninya, sa ngayon inaasikaso ng mga legal counsel ni Senator Bato yung hinihinging komento ng Korte Suprema. At kanina nga nakita rin natin na present sa session itong si Senator Robin Hood Padilla na kasama ni Senator Bato na lumabas sa Senado noong nakaraang linggo. At yan muna latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ninya.
3: JM, itong inaantay natin na desisyon ng Korte Suprema, anong kaibahan nito dun sa TRO na sinihingan lang siya ng 10 araw, no, para sumagot. Meron ba silang uling final? Itong mga abogado niya, Senator Bato. JM. Okay, baka mamaya balikan po natin na si JM, pero yun nga sinabi niya na mismong mga abogado ni Senator Bato de la Rosa, kita natin dyan si Attorney Jimmy Bondoc, si Attorney Torreon, sinabi nila na maging sila, hindi nila alam raw kung nasaan ang kanilang kliyente at maging sila raw ay nagulat sa mga pangyayari. So paano yan? Paano kaya nila nakakausap ngayon ang kanilang kliyente, no? Anyway, mamaya balikan po natin basa arangkada balita, no? Abangan niyo po yan. Maraming salamat, JM Pineda. At yan po ang Vice President Sara Duterte impeachment trial, a PRTV News special. Abangan po ninyo ang iba pang maiinit na pangyayari sa loob at labas ng bansa. Susunod na sa Arangkada Balita.

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahan puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, KG. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Go Vibes!
2: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards!
2: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
1: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!
0: Ka-Vibes, narinig namin kayo, kaya naman may bago.
1: Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: FM Radio Manila. Good vibes! Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!
1: Sa mga Ka-Vibes natong dabawin o dabawin na sa Davao City o sa Davao del Norte. Tili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Alastres hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
0: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
1: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
3: Ang lupet!
1: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo.
0: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning!
1: Dramahan puno ng comedy.
0: Favorite vibe! Kwentong puno ng real talk.
1: Love me, Karen G.
0: The home of the stars, Banana Crew! Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
1: Too hot to handle yan!
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso, yan ang ating main event! Siksik! Malupit!
3: Ang lupet!
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes!
3: 'Naks! Bagong riban na! Ang lupet!
1: Ka-Vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago!
0: Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila! I-search lang ang

0: FM Radio Manila. Good vibes.
1: Next, bagong riban na. Ang lupet.
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sa

0: Mga kaarangkada, inyo pong nakikita ang live feed mula sa MMDA Metrobase as of 5:36 ngayong hapon. Yan po ang EDSA Show. Sa southbound lane, makikita nyo po sa kaliwang bahagi ng inyong screen. Yan po ay pag Guadalupe, Makati at Pasay City. At sa northbound naman, yung kanang bahagi ng inyong screen. Yan po ay Pasantolan, Cubao at Quezon Avenue. Parehas pong moderate ang traffic situation, lalo na sa mga galing sa Show Underpass. May 18, 2026, Lunes. Uusad na ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako si Naomi Tiburcio. At ito ang
1: Arangkada Balita!
2: Senado, nag-convene bilang impeachment court sa gagawing paglilitis sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Matinding pagbabantay sa gagawing impeachment trial, pangungunahan ng isang human rights group. Senador Jinggoy Estrada, isa sa mga pinakakasuhan ng DOJ sa Ombudsman, kaugnay sa Manamayang Flood Control Project. Malacanang, iginiit na walang nangyaring pag-atake sa Senado noong Miyerkules. Presyo ng diesel at gasolina, tataas bukas. At higit kumulang 1,000 runners at bikers na kilahok sa anti-bullying fund.

0: ng writ of summons o pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte, kung saan kailangan niyang sumagot sa loob ng 10 non-extendable calendar days. At pagkatapos naman ito ay ang pagsagot naman ng prosecution sa loob ng 5 non-extendable calendar days bago ang paggulong ng trial proper. Matapos ang maikling pagkukonvene, muli namang nagbalik sesyon ang Senado kung saan isinaayos ang committee chairmanships. Nananatili nga bilang chairman ng Committee on Culture and the Arts si Senator Loren Legarda, si Senator Pia Cayetano naman para sa Committee on Ways and Means, Senator Bongo para sa Committee on Health, Senator Joel Villanueva para sa Higher and Technical Education, Senator Jinggoy Estrada para sa Committee on National Defense, Senator Bongo para sa Commission on Sports, Senator Pia Cayetano para sa Sustainable Development Goals, si Senator Loren Legarda naman para sa Basic Education, Senator Rodante Marcoleta bilang Chairman ng Committee on Public Services, Senator Robin Padilla on Committee para sa Public Info and Mass Media, pati na rin sa Committee on Cultural Communities. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang chairman ng Committee on Games and Amusements. At si Senator Pia Cayetano naman para sa Committee on Energy. Ninya, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan.
1: Angela, kumusta naman ang mood sa Senado pagkatapos ng nangyaring kaguluhan last week? Ano ba to, business as usual or kahit papano? Parang very tense ang feeling dyan sa Senado. Do you feel that our senators are, well, more united now considering hindi natuloy yung inaasahang pagpapalit ng liderato sa Senado?
0: Tama kanina, no, mas okay na yung kumbaga balance between the majority and the minority members ng Senado ngayong hapon. At kumbaga mas peaceful na at payapa na yung mood ngayon kumpara noong nakaraang linggo na lahat talaga at tila may laging may naabangan araw-araw, no. At kanina nakita rin naman natin at nakapanayam natin yung ibang senador at kanilang sinabi na whether on minority or majority side, prioridad nila yung pagpupush through ng impeachment court dahil nga again, marami ang nakatulong tutok dito at talagang sinusubaybayan ito ng mga Pilipino. Ninya?
1: Oh, so Angela, yung susunod na kabanata dyan ano, ay yung 10 working days na binibigay kay VP Sara na sagutin. No? Pero kasama ba dyan yung weekend para hindi lang magulo? No?
0: Tama ninyo, kasama dyan yung sinasabing weekend, your calendar days na sinasabi. No? Ito yung kinlaro nga kanina ni Senator Tito Soto doon nga sa plenary no, or no, sa impeachment court. No? Sila ay pinag-uusapan nila yung schedule ng magiging impeachment court. At kung ang tansya natin, nasa 10 to 5, or nasa 15 days ang total no, bago muling magkaroon ng trial dahil back and forth nga yung magiging sagutan between the defense and the prosecution. Ninyo?
1: Mm-hmm. All right, maraming salamat. Angela Babad.
2: Iba't ibang boses sa mga progresibong grupo ang umalingaw-ngaw sa labas ng Senado. Panawagan ang sari-saring isyu pati na ang agarang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May umaarangadang balita si Justine Ignacio live. Justine, kamusta ang sitwasyon dyan?
3: Naomi, tumila na ang ulan dito sa labas ng Senado. Pero gayunpaman, hindi ito naging balakid para sa mga rallyista kanina para hindi ihayag ang kanilang panawagan sa mga senador.
4: Pasado alas 10:30 nitong umaga nang sumugod ang grupong Power for People Coalition sa labas ng Senado. Pero ang panawagan ng grupo, usaping kuryente.
5: Ang presyo ng kuryente.
4: Ang labor leader na si Calio Didi Guzman, sinabing kailangan paragutin lahat ng senador.
6: Ang layo namin dito ay kundinahin ang ginagawa ng mga politiko na mas inuuna ang pag-aagawan sa kapangyarihan kaysa sa tugunin ang pangailangan ng mamayang hirap na ngayon dahil nasa nakalubog.
4: Bukod sa kanila, kumilos din sa labas ng Senado ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates para ipanawagan ang hustisya para sa biktima ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Kahit bumuhos ang ulan kaninang alas 2 ng hapon, hindi ito alintana ng grupong Alab ng Bayan at Filipinas Do Not Yield Movement. Nagpupuyo sa nangyayaring kaguluhan sa Senado.
7: Nakaraan pumunta kami dito kahit dinami sa sinama. Kahit sinama namin ako sa alam tayo dahil nung umupo sa nagkakulo ang Senado.
4: Sabay-sabay ding nagmarcha ang grupong makabayan sa labas ng Senado. Naniniwala ang grupo na dapat nang makonvict si Vice President Sara Duterte.
3: Naomi, sa mga

0: oras na ito, tahimik na ulit dito sa labas ng Senado. Natapos na yung mga programa ng mga rallies na nagsagawa ng kilos protesta. Ayon sa NCRPO, hindi bababa sa 900 mga pulis ang nakadeploy dito sa labas para matiyak ang seguridad sa lugar. Balik sa'yo, Naomi.
1: Maraming salamat, Justine Ignacio. Binueltahan ng Office of the Solicitor General ang legal maneuver ni Senator Bato de la Rosa. Pinasusuko na rin siya ng makabayan block sa ICC. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
2: Nabulabog ang Senado sa paglitaw ni Senador Bato de la Rosa noong nakaraang Linggo. Kasabay rin ito ang pag-unseal ng International Criminal Court sa kanyang arrest warrant. Ang sumunod na eksena, naglahong parang bula ang senador. Sumunod ang ilang kontrobersyal na hakbang. Naghain ang kanyang kampo ng petisyon para sa temporary restraining order sa Korte Suprema. Walang inilabas na TRO ang korte pero pinagkokomento ang gobyerno. Matigas ang naging sagot ng Office of the Solicitor General. Dapat ibasura dahil walang legal na batayan ang hiling ng senador. Nilinaw ng OSG na hindi kailangan ng local warrant mula sa Korte ng Pilipinas para magkabisa at maipatupad ang arrest warrant ng ICC. Sa ngayon, kinumpirma ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na pagpupulungan nila kasama ang legal team ng senador ang komento ng SolGen. Kanina naghain ng resolusyon ng Makabayan Block para sa pagsuko ng senador sa ICC.
3: Nakalagay din po, klaro, sa konstitusyon, sa rules ng Senado, no, na kapag beyond 6 years ang kaso ng isang individual, wala na pong immunities dyan. Ang klaro po, ang crimes against humanity, no, krimen laban sa sangkatauhan na hinaharap ngayon ni Senator Bato, ito po ay reclusion perpetua. 40 years.
2: Bukod sa mga mambabatas, 5 senador na rin ang naghain ng resolusyon na humihiling sa kanya na kusa ng sumuko sa ICC.
4: Hindi rin maaari na yung institusyon mismo ng Senado ay kakandong sa kanya. Kaya dapat din managot yung mga senador na umakto na parang barkada sila na pinrotektahan ang isang nagkasala sa halip na i-turn over based on a valid international warrant.
2: Ipinaabot naman ng Akbayan Youth sa kalsada ng Kalayaan Avenue sa Quezon City ngayong Lunes ang kanilang protesta. Kabi-kabilang wanted posters na may larawan na ngayoy international fugitive na si De La Rosa ang ipinakalat bilang panawagan na sumuko na ang senador. Ayon kay Akbayan Youth National Vice Chairperson Claire Lopez, dagdag pasakit para sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ang pagtatago ni Bato. Nananawagan din ang grupo na makiisa sa tinatawag nilang People's Manhunt para sa senador. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Walang pag-atake na naganap sa Senado. Yan ang nilinaw ng Malacanang sa kabila ng naunang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw din ng palasyo ang mga lumulutang na usapin tungkol sa pagkapalit ng liderato ng DILG. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
5: At sa lahat ng mga Pilipino,
6: sinalungat ng palasyo ang mga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa naganap na bulo sa Senado noong nakaraang Linggo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang pag-atake na naganap.
7: The Senate is under attack. Was under attack.
5: Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
6: Ayon kay Castro, dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaganapan sa Senado at sa pagtakas ni Senator Bato habang nakapaligid ang mga pulis sa bisinidad ng Senate compound. Kaya lumutang ang mga panawagang tanggalin sa pwesto si DILG Secretary John Vic Remulla at palitan ni dating Senator Antonio Trillanes IV o former Interior Secretary Benhur Abalos. Pero ayon sa Malacanang, maayos at buo pa rin ang tiwala ng Pangulo sa mga miyembro ng gabinete sa ngayon. Magugulit ang nataon ng kaguluhan habang ipinapadala ang mga articles of impeachment sa Senado kung ang Gen Z ang tatanungin.
8: On my personal view, parang very stage na mula nung sa Senate ko, no, yung pagpapalit ng leadership in timing with impeachment. So parang very well staged.
9: Itinakas. Kasi sa sobrang dami niyang connection.
10: I think itinakas siya. Because kasi parang impossible naman coincidence if may barilan na naganap doon sa part na yon, na tapos biglang nawala si Bato na out of nowhere nawawala siya.
6: Paliwanag naman ni James Monilla, legal assistant ng National Youth Commission, mas mulat na at nakatutok ang Gen Z sa mga kaganapan sa bansa, lalo na sa politika. Dahil ramdam din nila ang mga epekto nito sa bayan.
11: Hindi po kasi natin ikakaila na talagang may isip ng mga tao, specifically the Gen Zs, na parang politically motivated. Unang-una ang pag-iipat ng liderato sa Senado at ang muling pagpasok ni Senator Bato de la Rosa.
6: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kayat ni dating Philippine Bar Association President Rico Domingo ang ombudsman na suspindihin na rin ang mga responsable sa pagkawala sa Senado ni Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay Attorney Domingo, kung pagbabasehan ang rule of law, dapat tinutugis na ng ombudsman ang ilang senador na dawit sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong Miyerkules. Tanging sa paraang ito lamang anya magiging maayos ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala rin si Domingo na dapat magmula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos na ipaaresto si Senator De La Rosa.
12: Pursigihin na nila, may pending warrant of arrest kay Bato, nagtatago siya. At in the meantime, what I'm trying to find out is what yung ating meron tayong presidential decree on 1829 which was passed January 16, 1981 on obstruction and apprehension of prosecution of criminal cases. Dapat kasuhan na ng ombudsman. After all, that is under his charter, no? Uh-oh. Yung ombudsman ay may kapangyarihan under Republic Act number 6770 na wala. Hindi naman impeachable officers po yung mga senador. Dapat yung merong participation sa pag-atlas Bato at pagpunta niya, balik niya sa Senado that time at day, dapat patasan na po ng criminal cases against these people.
1: Kabataan Partylist Representative Renee Co itinalaga bilang spokesperson ng House Prosecution Panel.
13: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangada Balita.
14: 92.3 FM Radio.
15: Kavay!
16: Ang lupet!
17: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
18: Ang galing-galing mo!
19: Smart 2!
18: Smart Dishwashing Paste ko!
19: Smart 2!
18: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
19: Smart!
18: Ang galing for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
18: Galing-galing mo,
19: Smart Dishwashing Paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahid.
20: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
24: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart,
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart Tube.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS
7: 92.3 FM Radio.
8: Kavay!
9: Ang lupet!
10: Mahigpit na magbabantay ang isang human rights group sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ilalim ng bagong Senate majority. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sinabi ni Attorney Anacleto Lacanilao III, convener ng Duterte Panagutin Campaign Network, na mababa ang tiwala ng mga Pilipino sa pamumuno ng Senado. Mahirap anyang pagkatiwalaan ang mga senador dahil sa nangyaring kaguluhan noong nakaraang linggo sa Senado kung saan hinayaan nilang makaalis ang isang pugante. Sinabi rin ni Lacanilao na walang abilidad na mamuno ang kasalukuyang Senate leadership na tinawag niyang virtually DDS.
11: Alam naman natin yung mayorya ngayon is virtually DDS. Talagang kakampi sila ni VP Sara. They don't want any trial. Gusto nila i-delay to o maglaho na to. Kaya every step of the way, binabantayan natin yung gagawin ng Senate. Eh. Kasi may mga threats na mag-motion to dismiss.
10: Itinalaga na mababang kapulungan si Kabataan Party List Representative Rene Co bilang isa sa mga magiging tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Yan ang umaangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
12: Kasunod ng pulong ng 11-member prosecution panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ay itinalaga bilang isa sa mga tagapagsalita ng grupo si Kabataan Party List Representative Rene Co. Malugod itong tinanggap ni Congresswoman Co kasunod ng closed-door meeting ng mga House Prosecutors sa Kamara. Aniya, kabilang sa mga tinalakay sa closed-door meeting, ang mga hakbang at paghahanda ng prosecution panel kasama ang mga private prosecutors na tutulong sa gagawin pag-uusig sa kaso. Gate ni Co, hindi lamang siya ang magiging boses ng House Prosecution Panel dahil may iba pang miyembro ng mababang kapulungan ang makakasama niya na magsasalita para sa Kongreso.
13: Yes, but this representation representing the youth, isa po siya sa mga spokesperson, and asahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya.
12: Para kay Representative Co, hindi lamang impeachment ang dapat malaman ng bawat Pilipino, kundi may paliwanag lalo na sa mga kabataan kung bakit humahantong sa impeachment.
13: Pinag-aralan natin yung articles of impeachment, tuloy-tuloy yung konsultasyon natin sa mga kabataan, ano bang gusto nilang makita, no, sa proseso na ito, paano ba gusto nila yung mga panawagan nila para sa pagpupondo ng serbisyo, mareresolba dito sa nakikita nating paglilitis, paano ba hinandle ng OVP, no, and ng Secretary of Department of Education yung confidential and intelligence funds.
12: Nagtapos si Co bilang cum laude sa UP Diliman at pumasa sa bar exam nito lamang 2023. At naging aktibo rin sa pagtataguyod sa karapatan ng mga kabataan.
13: Hindi lang po ito impeachment, pero paano ba natin lahat sasalihin yung mga iba't ibang proseso para magkaroon, no, ng mga proseso para ang pondo ng taong bayan na pupunta sa serbisyo, sa benepisyo, sa edukasyon, sa kalusugan.
12: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Samantala, kumustahin natin ang opinyon ng Kamara kaugnay sa mga nangyari ngayon sa Senado at mga plano ng mababang kapulungan ng Kongreso. Makakausap natin si Iloilo, 1st District Representative Janet Garin. Magandang gabi po, Congresswoman Garin, and welcome back sa Arangkada Balita.
6: Magandang gabi rin sa iyo, Ninia, at magandang gabi sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood.
10: Congresswoman Garin, ang dami po nga nangyayari ngayon sa Senado. Ano po ang reaksyon ninyo na nanatili si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President?
6: Well, ang mga bagay na yan ay desisyon ng Senado. So yan ay nirerespeto natin. The Senate has their own reasons for selecting a Senate President. Although yun nga, sa mga nangyayari, tila hindi pa ganun ka-establish yung liderato ng Senado. And ang panalangin lang natin ay sana hindi maapektuhan ang ating trabaho. Kakibat na dyan yung mga batas na kailangan naming ipasa. At of course, nakita naman natin kanina, they convened as an impeachment court. At dapat nga mag-proceed na ito sa impeachment trial. Not because we're siding with any of the camps, but most specifically because trabaho natin yan at obligasyon natin yan sa sambayan ng Pilipino.
10: Are you confident po na magiging politically neutral ang Senado dahil may mga nagsasabi naman mas Duterte-friendly raw ang majority, Congresswoman Garin?
6: Well, that's a challenge that the Senate President, Senator Alan Cayetano, has to hurdle. Kaakibat ng kanyang posisyon at ng kanyang katungkunan na inahawakan ngayon, ay maipakita yung kanyang neutrality or yung kanyang being impartial in presiding over an impeachment court.
10: Congresswoman Sinayomi po ito, kanina po ay nagsalita na po yung palasyo at sinabi po nila na the Senate was not under attack. Sa inyo pong pananaw, at any point in time, was the Senate under attack?
6: Sa nakita ko sa mga balita, nakita ko anong nagla-live at nagulat yung lahat-lahat, klarong-klaro po na hindi sila under attack. However, sa pananaw ko lang, sa personal ko na pananaw, matatawag nating nagkaroon ng maraming mga fake information at nagresulta nga sa pagkakuryente ng ating mga kasamahan sa legislatura.
10: Napanood niyo po ang mga nangyari sa Senado, sabi niyo nga po, at kasabay niyo kami sa mga nagulat doon sa mga pangyayari last week. Ano naman po ang masasabi niyo diyan? Does it in any way undermine tuloy ngayon yung credibility ng Senado? Dahil kanina nga sa mga balita, nakita naman natin yung reaksyon ng iba na feeling nila medyo nawalan ng tiwala ang publiko sa Senado ngayon pagkatapos makatakas or makaalis sa Senado ni Senator Bato, at ngayon ay no-show siya nang mag-convene ang Senate Impeachment Court.
6: Well, nagsalita naman si Senator Bato, nakita natin sa kanyang interview, paano nangyari yung mga ganoong taganapan. Pero ngayon, dito naman tayo sa usaping, why did this happen to Senate? Bakit nagkaroon ng mga pagpapaputok, na hindi lang isa, kundi 35 or 37 shots. But prior to that, patuloy kasi na may mga nagsasabi na ito ia-atake ang Senado. Now, it brings us to the fact that the public has to know. Kaya napaka-importante kung sino man yung nagpakalat ng mga maling impormasyon na huhulihin si Senator Bato. Narinig natin yon sa mga ilang pronouncements. Mm-mm. At yun nga, yung mga sinabihang apat na mga senador na kailangan nga nilang lumaban kasi ila-lockdown, at nasa peligro yung kanilang buhay. Of course, they would know who informed them of such information. So napaka-importante at napakahalaga na matumbok yan. Kasi yung mga naging source ng fake information or fake news ay nagresulta sa pagkakuryente ng ilang opisyal ng ating national government. At hindi na dapat yan maulit, Kasi nga naging trend ang fake news. Parang yun yung mga legitimate information. And even legitimate media practitioners are being drowned by fake trolls and fake bloggers. Kaya nga itong problema na ito, maski sa kalusugan, ang daming nabibiktima nito. Ngayon nga, nagpaputok. Paano kung may nasaktan? Babalik tayo dahil lang dun sa mga peking balita na ipinakalat.
10: Congresswoman, na nabanggit niyo na din po si Senator Bato, may epekto po ba sa impeachment itong kanyang pagiging MIA?
6: Well, oo, kasi napakahirap bumoto kung wala ka doon sa lahat ng mga pagbinid. And of course, if the Senate convenes an impeachment court, medyo mahirap kapag i-allow ang virtual voting or virtual decisions, kasi iba pa rin kapag nakikita mo yung mga testigo at yung mga akusado base doon sa kanilang body language no, sa pagsagot ng mga katanungan. You can identify false witnesses, you can also identify false testimonies, and you can identify whether masyadong defensive yung inaakusahan. Kaya napaka-importante na yung mga bagay-bagay na ito should be face-to-face. No? So may epekto in terms of the representation of Senator Bato, tsaka ande dyan din yung kanyang mga legal battles na kinakaharap. No? So medyo may epekto yan sa sarili niyang desisyon. But for the other members of Senate, I believe they will act according to what is the truth based on the information and the testimonies that they will be accepting. And moreover, medyo iba kasi ang panahon ngayon, nakabantay ang taong bayan.
10: Mm-mm. At sabi niyo nga, no, medyo mahirap yung posisyon ngayon na MIA si Senator Bato, at yung may move kasi na payagan siya makaboto kahit ano virtually. So kung ganito nga, ganun ka importante kahit isang boto ngayon, as you can see, very thin yung line ano between majority and minority. And of course, you yourself, you know, numbers, it's a numbers game at the end of the day. Yung Magic 16 po na sinasabi na super majority for the conviction of the VP. Do you think, you know, this will ever happen? Or is it something na mahirap nang mangyari po?
6: Well, napakaaga pa para husgahan natin ang ating mga senador, no? I believe that all of them will be very conscious about the people listening to what will be presented, what will be the answers, and what will be the evidences. Kaya nga napaka-importante na nag-proceed na bilang impeachment court ang Senado. At ngayon, everybody is looking forward to the presentation of evidences and witnesses. From there, syempre makikita natin kung ano yung mga dapat buksan na hindi namin kayang mabuksan, at yung mga digging deeper into other evidences. Kasi minsan may mga nagsasabi, kagaya si Senator Trillanes, he was saying this is just the tip of the iceberg. So kailangan nating makita yan kung totoo ba, hindi. Kapag naging totoo that it is only the tip of the iceberg, napakahirap ng isang senador para i-acquit yung akusado. Pero pag naipakita naman na walang basan, kaya napaka-importante yung appearance, of course, ng Vice President, so that questions will be answered and the further evidences, if presented, will be refuted.
10: All right, maraming salamat po, Iloilo First District Representative Janet Garin. Salamat po.
6: Maraming salamat ninyo. Dagdag ko lang ha, sa Kongreso, ang daming nakiusap na mag-secret balloting. No, hindi pwede yan kasi dapat panindigan mo yung boto. Yung iba naman, pwede bang Zoom, no? Pwede bang virtual voting kasi hindi sila nakikita, no, mga nag-hearing. Hindi rin inalaw because it's a very important vote at dapat buong-buo ka doon sa decision mo. Kaya hindi namin inalaw ang virtual voting, hindi rin namin inalaw yung secret balloting.
10: All right. Maraming salamat, Congresswoman Janet Garin.
6: Maraming salamat. Blessed Monday.
10: Tinututulan pa rin ang abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tawaging pugante ang senador dahil sa ginagawa niyang pagtatago ngayon. Giit din niya, wala siyang ideya kung nasaan si de la Rosa ngayon. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
8: Not in accordance with the respect.
9: Tahas ang sinagot ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na hindi pugante ang kanyang kliyente, at giit pa rin nila na hindi nagtatago sa batas ang senador. Matapos nga umis ka po noong nakaraang linggo sa Senado, hindi na nagpakita si Bato kahit na anino pa nito.
8: And kami ang lagi namin ididiin ay hindi po pwede maging fugitive ang isang tao na wala namang batas na tinatakbuhan. Dahil wala namang batas, wala namang warrant, at wala namang local charge sa kanya.
9: Ang kanyang mga abogado, wala rin daw ideya sa kung saan siya nagtatago hanggang ngayon.
8: Wala po. That is very sincere. Sana po maniwala ang inyong mga taga-sunod na hindi po talaga we did not know when he was coming in, and we did not know when that he was leaving. Tandaan po nyo na military strategy si Bato, at sanay po siya na gumawa ng mga bagay na alinsunod sa kanyang mga personal lamang na estratehiya.
14: Last Friday,
9: kinontra rin ng kampo ng senador ang tungkol sa Section 17 ng Republic Act 9851 na iginigiit ng maraming law expert na nilalabag ng senador.
8: At malinaw na malinaw po doon na wala pong intensyon yung legislatura noon na naipasa sa ibang bansa at maging enforcement mechanism ang batas na ito para sa ICC. Lilinawin ko po, ang malinaw na malinaw sa Senate deliberations ay gumawa tayo ng batas against crimes against humanity and other similar crimes para litisin dito.
9: Dagdag pa ni Bondok, questionable rin ang paglalagay ng Department of Justice kay Senator Bato sa lookout bulletin order at hindi agad makakalabas ng bansa.
8: Yeah, but this is based on what law? I respectfully ask them, based on what law is there a whole departure order? Because that has been settled in many cases, in the Arroyo cases, kung sino lang ang pwede mag-issue ng whole departure order. Diba? I think that was Arroyo versus Dilip. So, you cannot impair the right to travel without a whole departure order issued by the proper court.
9: Sa session naman kanina, nabanggit ni Senator Robin Padilla na nagtatago si Senator Bato dahil umano sa kidnapping. Senators. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Humingi po tayo ngayon ng pananaw mula sa isang legal expert sa nangyari ngayon sa Senado. Makakausap po natin si Attorney Michael Chu, Assistant Professor sa UP College of Law. Magandang gabi po, Attorney Chu.
14: Magandang gabi, Ninia.
10: Attorney Chu, una gusto ko lang muna tanungin sa iyo. Nakita natin kanina no, yung nangyari sa Senado kung saan sinuot ng mga senador itong mga robes and it looked very solemn. No, ano po ang masasabi niyo diyan? Ito po ba ay parang masasabi niyo sa mga kritiko costume change lang 'yan, pero deep inside no, meron pa ring mga nangingibabaw na political alliances.
14: You can say both kasi yung pagpapalit ng robe, pagsusuot ng robe does signal that they are acting in a different capacity. Mm-hmm. So kung maisip natin napaka-heated ng discussion for policy dito sa legislative work nila, for as senator judges, they do have a different oath. Still this consistent with their constitutional duties, but now to look at the evidence impartially and also to look out for the interest of the public, which is the point of impeachment. So there is some solemnity to it. I understand na laging nandiyan ang politika at ang kanilang alliances at partisanship. Pero for the longest time, parang may institutional din na epekto yung impeachment because they act in a different capacity. Pero nakikita nga natin throughout the years, and lalong-lalo na in this impeachment, na nae-erode yung norms. So I also wouldn't put it past them na maging partisan.
10: Mm-hmm. At may mga ugong-unggong nga bago mag-convene ito nga Senado kanina na magkakaroon ng palitan sa Senate leadership. Pero hindi po ito nangyari. Masasabi niyo ba na mas stable pala ang Senado ngayon compared to what most people thought it was? And now, kahit papano, nagpapakita sila na kaya nilang gawin yung kanilang tungkulin para sa bayan.
14: I wouldn't say so. I think it's still a very volatile situation. I think tomorrow or the next few days, it can still happen na merong challenge to the leadership. In fact, nakita natin kanina na hindi natuloy ang pag-boto doon sa majority leader, right? Si acting majority leader pa rin si Senator Villanueva. So I think there is still something at play in the background.
10: Oo, ayun nga, kasi nga dinala nga itong Articles of Impeachment sa Committee on Rules na siyang pinangungunahan, tama po ba, ni Senator Joel Villanueva?
14: Right.
10: Ano po ang masasabi niyo diyan?
14: Yes, kasi ang Committee on Rules ang isa sa mga pinakamakapangyarihan na komite in any legislative body, in particular in the Senate, kasi siya yung nagdedetermine ng maraming bagay tungkol sa procedure, also kung saan pupunta ang ganitong report, sinong committee ang mag-handle. And it could be the same here in impeachment. So, kasi nakikita naman natin in the daily sessions, ang majority leader ang nagdedirect ng flow. That's different in the trial, pero the Committee on Rules also controls the making of the drafting of the rules of impeachment, which eventually will be approved by the entire body. So it's a very critical position.
10: Kine-question po niya Minority Leader Senator Tito Soto ang komposisyon ng Committee on Rules. Tingin niyo daw po ba dapat muna pagbutuhan ang mga miyembro nito?
14: Yes, kasi yung Committee on Rules, not only for impeachment but for their legislative duties, kasi naka-proportional representation yan. No? Kaya importante kanina nagbilangan sila kung sino ang nasa majority at sino ang nasa minority, kasi dapat parang yung composition ng Committee on Rules parang naka-proportion sa kung gaano kadami yung kampo.
10: Opo. Sa tingin niyo po ba magiging mabilis ang pag-usad ng paglilitis o haharapin agad ng prosecution team itong procedural delays sa Senado?
14: It looks like ready na ang prosecution, no, to proceed. And in fact, they've had, kasi yung articles of impeachment naman this time is not radically different from the articles of impeachment in 2024, 2025. So matagal na din silang handa based on the evidence, no. So we can see if talagang sincere itong pronouncements ng leadership this time na once the 10 and 5-day periods are exhausted, tuloy-tuloy na ang pag-proceed nitong impeachment trial.
10: Alright, maraming salamat, Attorney Michael Chu, Assistant Professor sa UP College of Law.
14: Thank you.
10: Balitang showbiz muna tayo. Alamin na natin ang latest and hottest showbiz news mula kay Jaiho. Hi, Jai!
15: Hello, E! Heto na nga ang latest na umaarangkad ang showbiz balita. Kinamusta natin ang ultimate star na si Jeneline Mercado sa kanyang bagong album at mga plano niya with her husband Dennis Trillo. At dahil uso nga ngayon ang collab, ang tanong, game ba siyang gumawa ng proyekto sa ibang network? Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives!
16: Nakapanayam natin ang ultimate star na si Jeneline Mercado at agad tayong humingi ng update sa kanyang album Under Star Music ng ABS-CBN.
17: Happy ako na gagawa ko ng music, Under Star Music, at excited ako na i-release ang isang buong album.
16: Noong nagsisimula si Jeneline Mercado sa industriya, pumatok ang kanta nitong Kahit Sandali. Sa paparating niya na album, bibigyan kaya nito ng bagong rendition or flavor para sa kanyang mga fans.
17: Hindi ko siya ni-remake, walang ganun. Pero gumawa kami ng parang ganun yung tema.
16: Samantala, matagumpay na nagtapos ang teleserye nila ng asawang si Dennis Trillo, Ang Sanggang Dikit. At agad naman nating tinanong si Jeneline kung may dapat pang abangan ulit na teleserye siyang gagawin.
17: Sa ngayon, hindi pa siya pwedeng sabihin.
16: Bilang matagal na sa industriya, may say na nga ba si Jeneline sa mga proyektong kanyang tinatanggap?
17: Pwedeng mag-suggest, pero syempre desisyon pa rin ng network kung ano yung gusto talaga nilang ipagawa sa akin.
16: Samantala, sa nauusong collab ng mga networks ngayon, if given a chance, bukod sa recording, ang tanong, game kaya si Jeneline na gumawa ng project sa Kapamilya Network?
17: Why not? Oo naman, syempre gusto ko rin makasama yung mga kapamilya, diba? Lalo na ngayon, parang nasa isang network na rin tayo at magkakasundo na lahat.
16: Matatandaan, isa sa OG si Jeneline Mercado sa mga artistang nagsimula sa reality competition on TV. Ano kaya ang maipapayo niya sa mga artistang nagmumula din sa mga reality shows?
17: Huwag silang matakot mag-explore. Yung craft nila talagang kailangan inaaral pa rin. Kahit na magaling na silang, magaling na dito sa craft na ito, kailangan, diba, palaging may bago. Lagi silang mag-update. Importante yung pakikisama sa mga tao.
15: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Naomi and Nina.
10: Maraming salamat, Jai!
15: Salamat!
10: Thanks, Jai! Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita!
18: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo! Ang energy booster na gigising sa'yo! Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! Favorite vibe! Kwentong puno ng real talk! Love me, Kenji!
19: The home of the stars, Banana Crew! Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
20: Too hot to handle yan!
19: Pusong marubog sa gabing mapanukso, yan ang ating main event! Siksik! Malupit!
21: Ang lupit!
19: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes!
21: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupit!
19: 92.3 FM Radio!
22: Good vibes!
21: Ang lupit!
10: Kaugnay ng pag-alis sa Senado ng tinaguriang pugante na si Senator Bato de la Rosa, makakausap natin si former PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torre, at welcome back po dito sa Arangkada Balita.
23: Good afternoon, ma'am. Good afternoon din sa inyong mga tagapakinig.
10: Okay, General, unahin ko na lang, nag-viral kasi yung Facebook post mo kung saan na may nahuli kayong kamukha ni Senator Bato de la Rosa, no? Pero seryosong usapan po, paano ba natin huhulihin ang isang katulad ni Senator Bato?
23: Well, alam nyo, yun, light-hearted post lang naman yun at konting light-hearted moment lang naman sa mga kaibigan ko, sa mga sumusunod sa akin sa Facebook. Pero, you know, yung tanong naman kung paano hulihin ang si Senator Bato, well, that's, kaya ng PNP yan, kaya ng NDI yan. They have more than enough resources to do their job. They just have to focus on it and they have just to replan it and do it more effectively next time.
10: Okay, naniniwala po ba kayo na valid ang arrest warrant ng ICI kay Senator Bato at gano'ng kahalaga na maaresto na siya sa lalong madaling panahon?
23: Regarding po sa validity ng warrant, I don't think that there's any question about that kasi parehong warrant po yan nung ginamit kay former President Duterte. And until now, walang kahit na isang korte ang nagsasabi na valid ang warrant na yun. So I think this is a valid warrant, okay? On the question kung gaano kahalaga na ma-implement yan, I think tandaan natin, yan ay mga obligasyon natin sa mga international treaties, okay? Yan ay mga bagay-bagay na dala ang, hindi lang yan isang papel na just a piece of paper, it has to mean something. And kaakibat niyan ang ating commitment sa ating international commitment natin sa mga bodies na kung saan tayo ay mga signatory. So I think depende na sa gobyerno natin ang pag-assess kung gaano ka-urgent yan at kung gaano kabilis na dapat ma-implement yan.
10: At sabi niyo nga ay pag-implement lang po ito ng isang strict law enforcement operation. Sa pananaw niyo po bilang isang strategist, naging malaking security failure ba ang nangyari sa Senado kaya po siya nakapuslit?
23: May mga bagay lang po siguro hindi nakita or may mga bagay lang po talaga siguro na hindi na na-control kaya hindi na i-serve ang warrant at nakaalis ang target ng ang subject ng warrant of arrest na yun. Pero hindi naman ibig sabihin na failure na talaga. Pero may mga dapat lang siguro i-adjust sa sunod.
10: Okay, General Torre, marami sa publiko ngayon ang nagpapahayag ng panghihinayang na sana kayo pa rin daw ang PNP chief na kung under ninyo itong nangyari na to ay hindi makakatakas itong si Senator Bato de la Rosa. Hinahanap daw nila yung Torre style kumpara raw sa pamamalakad ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ano po ang reaction ninyo sa ganitong sentimento ng iba sa publiko?
23: Ako ay nagpapasalamat sa kanilang tiwala at suporta sa aking kakayahan. Pero sa ngayon naman po, I think marami naman po dyan ang kaya rin namang i-implement yan. Baka kailangan lang silang bigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanilang galing at mabigyan ng pagkakataon na i-see through ang trabaho na ito, i-implement ang trabaho na ito.
10: Kung may unsolicited advice kayo ngayon kay Secretary John Vic, ano po yon?
23: Hindi naman sa kanya, Secretary Jantik, I think he's more than competent to do this job. Ang sa akin lang naman is sa lahat ng mga involved dito na let's just think about the institutions. Hindi dapat tingnan na ito ay isang personal na bagay, personal vendetta. And at the very least na dapat tingnan si ito, hindi ito isang revenge, kundi ito isang operation of law, institutional na nakatayari ito, processes ng bansa, processes ng international commitments natin. At dapat, it should, the interest of the country should take precedence over the interest of anything.
10: All right, maraming salamat sa inyong panahon, GM Nicolas Torre III. Magandang gabi po.
23: Magandang gabi rin po, maraming salamat.
10: Balik kulungan ng isang lalaki matapos na maaresto sa bahay nito at mahulihan na hinihinalang shabu sa Barangay Payatas, Bagong Silangan, Quezon City. Ang suspect na pag-utusan lang daw na ihatid ang nakuhang droga kapalit ng pera. Yan ang umarga ng balita ni Lestor Aler.
0: Ikaw ay inaresto sa alang pag-iingat o bibenta ng ilegal na droga.
1: Huli sa kinasang buy-bust operations ang 59 anyos na lalaking ito sa sarili niyang bahay sa Barangay Payatas, Quezon City. Mag-aalauna ng hating gabi kahapon ang isigawa ng mga tauhan ng Payatas Bagong Silangan Police Station ang operasyon. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon na sinasabing nagtitinda ang suspect sa bahay nito ng ilegal na droga.
3: Right after ng briefing namin, nag-dispatch na kaagad kami papunta dun sa sinasabing area kung saan nagbebenta ng illegal drugs itong ating suspect. Talagang discreetly, harapan ng bahay niya o mismo dun sa loob ng bahay niya, nagaganap yung transaksyon.
1: Narecover sa suspect ang 25 gramo ng umuni shabu na may halagang 170,000 pesos, buy bust money at isang cellphone. Lumalabas naman sa records ng pulisya na dati nang nakulong ang suspect noong 2019 dahil sa illegal na droga at illegal gambling noong 2022. Depensa ng suspect na hindi sa kanya ang droga at ipinahatid lamang ito sa kanya. Inaalam naman ng pulisya kung sino ang parokyano ng suspect at saan nanggagaling ang ibinebentang droga.
3: Until now, iniimbestigahan pa rin po namin kung saan yung mga area of operations nitong nasabing suspect natin na ito at kung saan siya kumukuha ng mga ibinebenta niyang drugs.
1: Muling maharap ang suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Nakilahok ang mahigit kumulang 1,000 runners at bikers sa katatapos lamang na anti-bullying fun run sa Pasig nitong weekend. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
22: Nakilahok ang mahigit 1,000 runners, bikers at fitness enthusiasts sa ginanap na takbo at padyak laban sa bullying sa Parklinks Estate sa Pasig nitong weekend. Pinangunahan ito ng The People's General Foundation kasama si dating Philippine National Police Chief at ngayong MMDA General Manager na si General Nicolas Torre III. Let's go! Nang rumatsada ang mga bikers bago sinundan ng mga runners para sa 10K, 5K, 3K at 500 meter dash na nilahukan ng mga bata at senior citizens. Kabilang sa mga sumabak sa takbuhan, ang 60 anyos na si Aida Silvestre mula Pandacan, Maynila. Tinapos ang 10K run bilang suporta sa kampanya kontra bullying.
24: Para ma-exercise ang katawan ko lang, para lalo na makasang katawan ko.
25: Oh, at saka para pag-suporta kontra bullying.
22: Mm-hmm. Nakiisa rin sa aktibidad ang dating PNP spokesperson na si Police General Jean Fajardo.
26: Gusto nating suportahan yung mga advokasya ni General Manager Yusek Nick Torre. Dahil alam natin, marami tayong kakanasan pagdating sa mga bully, hindi lang sa mga eskwelahan, pati na rin doon sa mga working environment.
22: Ayon kay General Torre, mahigit 20% ng mga estudyante edad 17 hanggang 24 ang nakararanas ng bullying at kabilang umano ang Pilipinas sa may mataas na kaso nito sa buong mundo.
27: Kailangan na talagang baguhin because nakakasira na ating future yan.
22: Samantala, wala namang direktang sagot si Tore kaugnay sa mga usapin sa Senado at sa mga nagva-viral sa social media. Sa halip, sinabi nitong nakatuon siya ngayon sa pagpapabilis ng daloy ng trapiko sa EDSA. Ito na ang ikalawang installment ng Takbo at Padyak laban sa Bully, Bike and Fun Run kung saan tumanggap ng medals at cash prizes ang mga nagwagi. Ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako si Naomi Tiburcio para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
19: 92.3 FM Radio.
2: Kavay!
4: Ang lupet!
19: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
4: Woohoo!
19: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
19: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
18: Panalo natin to mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
4: Ang lupet!

0: Sabidillah, two's company, and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kabay! 92.3 FM Radio, Kavibes! Ang lupet ang oras natin ngayon, 6:43 ng gabi. And welcome po sa programang mas mainit pa sa hottest issues at mas wild pa sa plot twist, dahil ito na nga ang programang Too Hot to Handle. Kasama ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. Isang sizzling evening naman sa ating mga Kavibes all over Metro and Mega Manila, pati na rin dyan sa mga nasa taas, 102.3 Baguio, 97.5 Gensan, and 102.3 Bacolod. Ay nako mga ka-vibes, isang Monday na naman ang natapos. Kaya naman, kaway-kaway dyan sa ating mga ka-vibes na Monday pa lang, pagod na! O diba, buti na lang, may issue tayong mapag-uusapan ngayong gabi na magbibigay buhay na naman sa ating lahat. Naku mga ka-vibes, shoutout nga pala dyan sa mga ka-vibes natin na yung tipong may kaklase na kilala ka lang pag may nalilimutan na assignment. O kaya naman, katrabaho na kinakausap ka lang pagka may chismis na gustong mahagilap. O ate, guilty siya. O baka naman, yung kapamilya na...

0: Nagme-message lang kapag mangungutang sa'yo. Oh, carry mo yon. Ikaw ba ka vibes? Kaya mo bang i-handle yung taong mabait lang kapag may kailangan? No, diba? Sa mga ka-vibes natin, I'm sure may pumasok na pangalan dyan sa mga isip nyo. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, samahan nyo po ako hanggang 9 PM ngayong gabi para pag-usapan ang ating issue ngayong gabi. And syempre, tuloy-tuloy lang ang good vibes and good music dito sa ating himpilan. I-message nyo kami sa ating social media accounts, 92.3 FM Radio. Sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube, pati na rin sa ating ex or dating Twitter, i-search nyo lang 923FM Radio MNL. Para naman, di ba, bumoto na rin kayo sa ating sizzling question of the night na, kaya mo bang i-handle yung mga taong mabait lang kapag may kailangan? Magsama-sama tayo sa ating livestream maya-maya. Abangan nyo po yan sa ating pagbabalik dahil pag-uusapan na natin ang buhay ni Trisha at ni Jill or ni Hill. Trisha with a C, oh, 'di ba? Trisha with a C, kung nasaan ka man ngayon, ayan. Abangan natin ang kanilang buhay at ang kanilang storya dito sa programang Too Hot to Handle. Kaya naman sa mga ka-vibes din natin na gusto magpabati, baka naman may kaibigan kayo, tropa kayong na magba-birthday dyan, may gusto kayong batiin, pwede kayong tumawag sa ating numerong 0954-406-1967. Papatugtugin natin ang inyong malulupit na mga kanta. Dito lang yan sa ating himpilan, 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet!
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes! Ang lupet sa mga ka-vibes natin. 7:20 na ng gabi and welcome sa pangalawang oras ng programang Too Hot to Handle. Kasama niyo pa rin ako, DJ ID, at makakasama niyo po ako hanggang 9 PM ngayong gabi na ito. Kaya naman, ito na nga. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin itong oras na to sa ating sizzling issue of the night. Pag-usapan natin tong buhay ni Trisha at ni Gil. Kasi diba, ang tanong natin, kaya mo bang i-handle yung mga taong mabait lang kapag may kailangan? May kilala ka bang ganyan? Kaway-kaway naman sa mga ka-vibes natin. Baka gusto nyo i-mention sa ating live stream dahil bukod sa napapakinggan na tayo sa radyo, napapanood pa tayo sa ating mga social media accounts. I-check nyo po 92.3 FM Radio Manila sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. Ayan, magkarinigan at magkita-kita tayo doon mga ka-vibes. So ito na nga. Ano ba kasing issue ni Trisha at ni Gil? Apparently, itong dalawa pala mga ka-vibes, matagal na silang magkaibigan. Si Trisha, sobrang very reliable, maaasahang tao. Yung tipo na tao na laging present kahit anong problema pa yan. Kaya nga may mga napansin daw siya sa kaibigan niyang si Jill na lumalapit lang daw pagka may kailangan. Yung tipong mangungutang o pagka may personal na problema, 'di ba? Yan yung mga tipong tao na nagpaparamdam, yung mga kaibigan na nagme-message lang pagka gusto lang nila ng validation, pag gusto lang nila ng comfort, ganon. Tapos kapag okay na ulit yung buhay nila, bigla na lang nawawala na para bang hindi sila magkakilala. 'Di ba? Lala. Doon napagod si Trisha. Pakiramdam kasi niya na friend lang siya kapag convenient para kay Jill. Pero in Jill's defense naman, hindi naman daw niya parang ginagamit lang kapag convenient. Hindi lang daw talaga siya showy o emotional na tao. Kaya tuwing wasak o pagod lang siya na tututong lumapit sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. At isa na daw si Trisha doon. Kung feel daw ni Trisha na parang nag-ghost siya, hindi niya raw daw sinasadya yun. Dahil magkaibigan naman sila at hindi magbabago yon. So ano masasay nyo sa relationship ni Trisha at ni Jill mga ka-vibes? Actually ako, right off the bat pa lang, nakikita ko na naiintindihan ko si Trisha kung bakit pakiramdam niya na convenient friend lang siya para kay Jill. Kasi naman 'di ba, ikaw yung tipong lalapitan kapag may problema lang, pero pagka dating sa ibang bagay, hindi ka man lang kamustahin, 'di ba? Hindi man lang mag-message ng happy birthday sa iyo. Yung kilala ka lang talaga pagka may kailangan siya. Masakit kaya yung ganon, yung maging tipong takbuhan lang pagka may mga masasamang nangyayari sa buhay nila, pero pagdating sa pagkamusta sa iyo, wala. Ni hi, hello, wala, 'di ba? Anong mararamdaman mo pag ginawa yun sa'yo ka-vibes? I-comment mo na yan dito sa ating live stream dahil naka-live po tayo ngayon sa ating social media accounts, no? And babasahin natin yung mga komento nyo maya-maya. Kaya naman sa ating pagbabalik, abangan nyo po yan. Lahat ng yan dito sa programang Too Hot to Handle. Muli kasama nyo ako, DJ ID, hanggang 9 PM dito sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet!
1: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Kontrobersyal na mga isyu at mga hot headlines.

0: Sabidillah, two's company, and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Aydin. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kavibes! 92.3 FM Radio, Kavibes! Ang lupet and we're back mga Kavibes! Naku, kamusta naman diba? Nang napag-isipan nyo na ba? Ang ating issue ngayong gabi, para sa mga Kavibes natin na hindi nakapag-abot no, ng issue ni Trisha at ni Jill. So matotal, ang issue dito is feeling ni Trisha na mabait lang sa kanya yung kaibigan niyang si Jill kapag may kailangan, yung pagmangungutang, may personal na problema, tapos pag okay na siya ulit, nawawala na lang siya na parang bula. Hindi na nakilala all of a sudden si Trisha. So pakiramdam ni Trisha na friend of convenience lang siya para kay Jill. Pero para naman kay Jill na hindi lang talaga siya masyadong showy or emotional na tao. Kaya during ng mga times na hirap na siya or parang need niya ng kausap, tsaka lang siya nagme-message. And isa daw si Trisha sa mga pinagkakatiwalaan niya. Hindi naman daw niya sinasadya na iparamdam sa kanya na friend of convenience lang siya, 'di ba? Kanino kayo mas naniniwala? Kay Jill or kay Trisha mga ka-vibes? Ayan, i-message niyo yan sa amin dito sa ating social media accounts, 92.3 FM Radio Manila yan. Sa Facebook, sa Instagram, and sa TikTok. So binabasa ko nga ang iilan sa comments ng ating mga ka-vibes, no? And napansin ko na marami-rami sa kanila na kayang i-handle yung ganitong sitwasyon. Ayan, isa dito sa mga comment ni Coats Everyday, sabi daw niya, para daw sa kanya, kaya niyang i-handle. Kasi daw, mas okay na maging mabuting tao kesa sa kapwa. Kesa naman, di ba, yung masabihan ka raw na hindi ka mabait. Di ba, pag mabait ka daw, mas mabibiyayaan ka pa. Sa bagay, tama nga naman, di ba, kasi pagka tumutulong tayo sa tao na walang hinihingi na kapalit, may dadating na blessing para sa'yo. Mas maganda talaga na tumutulong tayo na galing sa loob, right? And ito naman, sabi din ni Darwin Rosel naman, para sa kanya, hindi daw niya kayang i-handle. Ang para naman sa kanya is, iiwasan na lang daw niya yung mga taong ganito. Baka naman kasi, syempre, hindi nakakatulong yon sa mental health mo or baka hindi rin naman siya nakakaambag sa buhay mo na hindi siya magandang pakiramdam na maging friend of convenience ka lamang. And eto pa nga, may mga comments dito. Sabi ng ating ka-vibes na nag-share siya ng kanyang experience, no? Etong si Chrisan, sabi niya sa akin na as a person daw na may genuine intentions, di ba? Irereciprocate lang niya kung ano yung binibigay niya. Hindi daw siya papayag na maging friend of convenience siya, di ba? She knows her worth, ganon. And ito pa, sabi nga ni Panji, meron daw siyang experience na may mga tropa daw siya na minemessage lang siya noon para lang makakuha ng student discount sa isang TNVS app. Para sa isang night out na hindi mo lang siya in-invite. Alam mo, ang lala nun. Kasi imagine mo, hindi ka nila in-invite lumabas. Pero pag pauwi na sila, magme-message sa'yo para magpabook ng Grab, magpabook ng TNVS na para lang magamit yung discount mo. O, di ba? Nagulat din ako doon. Alam mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko pagka nangyari yan. Buti na lang daw, in-unfriend. Unfriends na sila ngayon. Palakpakan natin yan. Alam mo, hindi mo deserve yon. And buti na lang hindi kayo friends ngayon because you're way too cool to be friends with them. Ah. Para sa mga

0: Vibes natin na pwede nyo pang i-share sa akin ang inyong mga saloobin tungkol sa ating issue ngayong gabi. Kaya naman mag-comment lang kayo na mag-comment dyan dahil dito sa ating programa mas pag-uusapan natin yan. And later live na live kasama ang ating mga live callers. I-save nyo na po yung numero natin na 0954-406-1967 para later pwede nyong i-share live on air ang inyong mga saloobin, mga opinion, mga experiences tungkol sa ganitong topic. Kaya ka vibes, kung ikaw may na-experience ka na na moment na mabait lang sa'yo dahil may kailangan siya sa'yo, tumawag ka na. Again, ang ating numero 0954-406-1967. Sa ating pagbabalik, ayan, kilalanin natin ang ating magiging callers for tonight. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ha, wala na maglilipat. Dito lang tayo sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet!
1: Sahod niya na! Ang lupet!

0: 有个 vibes
1: on the bed.
2: Samsung Metro at Mega Manila. Ito na ang manupit na pinatikinggan. 92.3 FM Radio. The vibes.
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
5: Kontrobersyal na

0: 92.3 FM Radio. Kavibes! Ang lupet! 8:17 ng gabi and kasama niyo pa rin ako, DJ Heidi, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan para sa programang Too Hot to Handle. Ayan, pansamantalang solo muna tayo today dahil ang aking Sizzy ay not feeling so well. So, para sa aking partner na si DJ Kim Churva, nako, get well soon, Sizzy Kwong. We miss you here. Pero don't worry, dahil akong bahala sa inyong mga ka-vibes para sa mga gustong mag-share ng kanilang experience na tulad ng kay Trisha at kay Jill. Kung ikaw ay naging friend of convenience na, di ba? Pwede kang tumawag sa numerong 0954-406-1967. And alam niyo mga ka-vibes, isa sa mga talagang paboritong entry ko tonight, no, is yung ano, meron tayong isang ka-vibes na nag-share ng experience niya sa atin kung saan noong nasa college siya. Siya yung tipong mini-message na pagka pauwi na ang magtotropa sa night out para magamit yung discount niya. Ang catch, hindi siya ini-invite sa night out. Ang lupet, di ba? O yan na, shout out kay Jackie, kay Angel at kay Martina. Sana magbago na kayo. Ang lala nun. Kung ikaw ay tulad na itong tatlong to, aba, ka-vibes. It's 2026. Magbago na tayo, right? Yes? Correct? Tama na tayo sa paggamit ng ibang tao. And ikaw naman, kung ikaw naramdaman mo yung ikaw yung receiving end, abay, hindi mo deserve yan. You deserve someone na binavalue ka bilang kaibigan at binavalue ka bilang tao. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, tawag na kayo para ma-share ninyo ang experiences nyo at ang mga opinion nyo tungkol sa ating issue for tonight. Ayan sa mga ka-vibes natin na nandito, ang numero natin 0954-406-1967. And ayan na nga, nandito na ang ating first caller for tonight. I-welcome na natin siya. Hello!
1: Hello, magandang gabi.
0: Uy, magandang gabi sa'yo, Ryan Escorial. Kamusta ka naman?
1: Buong Luzon lang tayo napapakinggan ngayon.
0: Buong Luzon?
1: Oo.
0: Wow. Siyempre, hindi lang sa Luzon. All over the world, gamit ang ating FM Radio Philippines app, mga ka-vibes.
1: At lalo na yung mga relief station sa frequency.
0: Oo. Ayan nga. Huwag na tayo magpatagal pa, no? Ryan Escorial.
1: Diretso na natin to.
0: Diretso na tayo doon. Ikaw ba? Anong gagawin mo?
1: Hello.
0: Oo. Kaya mo bang i-handle kung ikaw ay magkaroon ng kaibigan? Hello, Ryan Escorial. Naririnig mo ba ako?
1: Naririnig ko.
0: Ayan. Alright, so Ryan, kaya mo bang i-handle na magkaroon ka ng kaibigan na mabait lang sa'yo kapag may kailangan siya?
1: Hindi. Dahil, alam mo, Jill, kung nakikinig siya ngayon, hindi mo namamalayan, pero tinataboy mo yung taong laging nandyan na para sa'yo. Ang taong hindi battery na pwede mong i-charge pag kailangan mo lang.
0: Tama.
1: Pag naubos si Trisha, wala ka nang lalapitan. Ang kaibigan hindi sinusukat sa tagal. Sinusukat sa consistency.
0: Mm.
1: Yung nandyan pag okay ka. Andyan din pag wala kang ibigay pabalik, pero huwag mong abusuhin. Mahirap ibigay pabalik ang utang na loob.
0: Oo.
1: Pero tanging paraan lang dyan, kahit kunting pabalik lang sa kanya o malaki man.
0: Ayan,
1: So, Trisha, okay lang bumitaw sa prinsip. O, prinsip na napapagod. Nagpapapagod lang sa'yo. Hindi ibig sabihin galit ka. Ibig sabihin din doon na mahal mo rin ang sarili mo. Yun lang. Hindi mo yan.
0: Yun. Alam mo, gustong-gusto ko yung sagot mo, Ryan. I-let go niya na. Bale, friendship over na, di ba? Kung patuloy pa rin gagawin ni Jill, eto kay Trisha. Kasi hindi natin deserve ng mga taong ginagamit lang tayo. Tama ba ako, Ryan Escorial?
1: Tapos na yung pag-aabuso, so bitawan mo na.
0: Tama ka dyan, o diba? Kung naghahanap ka ng sign ka vibes, kung ife-friendship over mo na nga ba, yung tropa mong ganito, I think, i-assess mo na, diba? Ayan Ryan, maraming salamat sa pag-share ng inyong mga opinion at sa loobin. Meron ka bang gustong batiin?
1: Requested song na lang po.
0: Sige, go.
1: Pagitan ko na lang yung nilagyan natin sa live.
0: Ano yung ang song iyong song survival request?
1: Hello?
0: Ano ang iyong song request, Ryan Escorial?
1: Survivor, ever since the word bigan.
0: Ayan, survivor.
1: Kasi ang meaning nun, laban na laban ka pero lumaban ka pa rin.
0: Tama, lalaban tayo ng lalaban, di ba? Kasi hindi naman tayo, walang mangyayari kung hindi. Tama ba ako, Ryan?
1: Oo, para kaya lalo na nung kung magkakasakit ka, alagaan ko rin yung sarili mo minsan.
0: Tama, alagaan natin ang ating mga sarili, mga ka-vibes. And thank you so much, Ryan, sa pagtawag sa atin ngayong gabi.
1: At maraming salamat po, DJ Ides. Sige.
0: Maraming salamat din sa iyo, ka-vibes. Ayan, thank you so much again kay Ryan Escorial sa pagtawag sa ating ngayong gabi. Ayan, kung ikaw rin ay may ganitong experience, pwede ka pang tumawag. Tatanggap pa tayo ng one more caller for tonight. Ayan nga, ito, i-welcome na natin ang ating sunod na caller. Hello!
2: Hello!
0: Hello! Pangalan na taga saan?
2: I am Lawrence.
0: I am Lawrence. Gusto ko yun. Hi, Lawrence. Kumusta ka naman ngayong gabi? At ano ang masasabi mo sa issue ni Trisha at ni Jill? Nakaka-relate ka ba?
2: Related naman doon sa ano, yung sa topic na yung kanina.
0: Mm-mm.
2: Yung sa ano. Ano yung ano nyan? Yung ano?
0: Yung sa ano, mabait lang pagka may kailangan sa'yo?
2: Yes po, yes.
0: Mm. Meron ka na bang, may kilala ka bang ganito?
2: Yung ano, yung sa kaibigan po dati ni Trisha, yung sa topic kanina.
0: Ah, so kilala mo si Jill, ganun ba?
2: Yes, yes po, yes.
0: Wow naman, kilala mo pala si Jill. So anong ginawa mo kay Jill?
2: Eh, nakikipagkaibigan lang, ganun.
0: Ah, so kaibigan mo pa rin siya hanggang ngayon?
2: Yup.
0: Wow naman, ang bait mo naman. Ikaw ba, ginagamit ka lang ba ni Jill?
2: Hindi naman sa ganun yun.
0: Ah, so kay Trisha lang siya ganun.
2: Opo.
0: Grabe naman. Dapat pagsabihan mo si Jill na huwag siyang ganyan. Hindi mabuting ano yan. Karakteristik na maging.
2: Karakteristik. Nahiya ako. Nahiya talaga ako.
0: Huwag ka na mahiya. Sino bang gusto mong batiin, Lawrence?
2: Ay, binabati ko po pala yung mga members. Eh, anong members po ng FMR squad na sina John Vicente Sagrado, William Mortel, Paul Zalamea, at lahat ng bubo ng members ng FMR squad. Lalo na yung bago nating member na si Wella. Welcome to FMR Squad family.
0: Wow then, naman. Palakpakan naman saka, natin ang bagong member opo, nyo.
2: Opo. Tapos especially po pala kay DJ Jaja kasi di ako nakaabot ka nung sama
0: nyo. Ayan. Sige, makakarating yan kay DJ Jaja. Maraming salamat, Lawrence Manipor, sa pagtawag sa atin ngayong gabi. Ayan, sa mga ka-vibes natin, ang oras natin 8:25, and napansin ko din dun sa mga callers natin na talagang it's either hindi nila kayang i-handle or kaya nila, di ba? Ang pinaka-solusyon dyan is i-assess mo yung friendship mo. Talaga bang genuine ba siya sa'yo or ginagamit ka lang niya? Para malaman mo, di ba, kung para ma-friendship over mo na sila. Ayan, para sa mga ka-vibes natin na nakaka-relate, sana makapag-desisyon kayo ng tama and makahanap kayo ng kaibigan na vina-value kayo. Sa mga ka-vibes natin dyan, ang oras natin ngayon, 8:26, and back to tugtugan muna tayo. Itutugtog natin, syempre, itong song request ni Ryan Escorial na Ever Since the World Began. Ayan, Ryan, para sa itong kanta na to, and manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio, ka-vibes, napakalupit.

0: Sabidila, two's company, and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Idy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kavibes! 92.3 FM Radio, Kavibes! Ang lupet! Ang oras natin, 8:47 ng gabi. Ang oras na rin para magpaalam ng inyong DJ ID. Yes, mga Kavibes, dahil ang alas 9 lang po tayo ng gabi dito sa programang Too Hot to Handle. Pero bago tayo mag-goodbye sa ating mga Kavibes all over the world, all over the Philippines, pati na rin all over the world of the Philippines, eto na nga ang resulta ng ating sizzling question of the night, ang ating poll na nakapost sa X or dating Twitter. Eto na, ano ba ang tanong for tonight? Kaya mo bang i-handle yung mga taong mabait lang kapag may kailangan? Eto na ang resulta. Drumroll! Nagwagi ang option number 1 and 2. Oh, 1 and 2. 50-50 kasi. 50% sa ating mga ka-vibes ay bumoto ng yes, ayos lang. O, kaya daw nilang i-handle. Pero 50% naman ay bumoto ng option number 2 na no, user yarn. Well, alam mo na, intindihan ko naman yung both point of view ng kaya i-handle tas yung mga hindi. Siyempre, para sa mga ka-vibes natin, yung iba sa kanila na tumutulong lang talaga sila like out of the goodness of their heart. Yung kahit masama man yung intention ng ibang tao, hindi pa rin talaga sila nawawalan ng hope. Hindi pa rin sila napapagod tumulong sa kanilang mga kapwa. And ito namang 50% na bumoto ng no, eh syempre para sa kanila, alam nila yung value nila na hindi dapat sila ginaganito. Yung hindi dapat sila ginagamit, syempre. And pass na tayo dun sa mga tao na nandyan lang pagkakilangan ka, o, diba? Well, pwede ka naman maging both. Pwede ka rin isa sa dalawa. But at the end of the day, no, mga ka-vibes, syempre, dapat i-value natin yung selves natin. Huwag nating hahayaan na ginagamit lang tayo, diba? And at the same time, pagka tumutulong pa rin tayo, no, out of the goodness of our heart, but not to the point na nauubos ka na. Huwag mong hayaan na maubos ka, ka-vibes. Siyempre, kailangan mong i-protect yung peace mo at the end of the day. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, ha, ayusin naman natin, yung mga kaibigan natin, huwag natin silang tratuhin bilang pang-comfort, bilang pangungutangan, or yung tipong tinatakbuhan mo lang pag may kailangan ka. Siyempre, ikaw ba gusto mo na ginaganon ka? Ayaw, di ba? Kaya naman, i-value natin ang mga tao na nasa paligid natin. At we should learn to be grateful. Huwag mo kalimutan na mag-thank you dun sa mga kaibigan na always willing to lend a hand, di ba? Siyempre kasi, kung tayo yon gusto natin na maramdaman kung ano ang value natin sa kanila. Ayan ang mga ka-vibes, ang ating dito na nagtatapos ang programang Too Hot to Handle. Salamat talaga. Salamat sobra. Ang ano naman nun, salamat sobra sa pagsama sa akin ngayong gabi mula 6:30 ng gabi hanggang ngayon pa alas 9 na. And don't you worry, dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang maiinit na usapan sa ating susunod na programang Main Event. 9 PM to 12 midnight yan, kasama si DJ Main, ang baby mo sa radyo. Kaya naman ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito ka na sa 92.3 FM Radio, ka-vibes ang lupet. Ang oras natin, 8:51.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Pusong marupok, gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine, usap tayo.
3: Okay.

0: Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
3: Ang lupet!
0: Vibes. 92.3 FM Radio Manila. Kavibes, ang lupet. Oras natin 9:18. Happy, happy Monday night. Uy, maulan na gabi. Tamang-tama yan dahil kaninang umaga sobrang init. Ngayon naman, eh talagang lalamigin ka. Parang yung relasyon ninyo, ganon kalamig. Metro at Mega Manila, maayong gabi sa inyong tanan at yung mga nakatune in sa atin sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio at 97.5 Jensen. Kamusta ang inyong Lunes, Monday Blues? Pero ganun talaga, tandaan mo, para magkaroon ka ng motivation sa sarili mo, lagi mong iisipin na hindi ka pa mayaman, kaya huwag kang tatamad-tamad. Diba? Isipin mo na lang yung mga mayayaman nga eh, nagsusumikap pa rin eh, nag-grind pa rin, tapos ikaw, nakatambay ka lang, nagbibilang ka ng poste, pinapalaki yung tiyan mo, wag ganon, diba? Kailangan ano ka, nandun yung eagerness mong umangat-angat ang iyong buhay, diba? Hindi man ganun kabilis, at least ang importante, may progress. Yun naman yun, ka-vibes. At sa mga nasa biyahe ngayon, mag-iingat po, madulas ang daan. Buti pa yung daan, madulas, samantalang siya, hindi na dumudulas. Uy, bakit naman ganon? Uy, huwag kang tawa ng tawa dyan. Tingnan mo, sabi nila pag tawa ng tawa, gusto na daw mag-asawa. Ready ka na ba? Ang tanong. Oo, ang tanong, ready na ba siya? Eh, one step at a time daw, sabi ng ating ka-vibes, di ba? Kayo talaga. At gusto ko rin batiin, nakatsunin sa atin ng ating ka-vibes. Na si ano, ay, ang gwapo daw nito. Oo, sobrang ano daw to, sobrang heartthrob. Sana all talaga, sobrang bait. Lahat na sa kanya na. Ayan, Basil Porquez, mag-iingat ka. At sa lahat ng ka-vibes natin, ikaw man ay driver, mga TNVS natin na driver, mga GSM Green Taxi, mga EV Taxi, mga vendors natin ngayon, mga kahera natin, security guards, lady guards. Ayan, mag-iingat po kayo at naway maging maganda ang inyong gabi ngayon, especially yung mga panggabi na ating mga personnel, ang ating mga ka-vibes. At samahan ninyo ako hanggang 12 midnight. Hindi ka na mag-iisa dahil may kasama ka na. Ay, sana all. Speaking of mag-isa, eto na nga ka-vibes. May tanong ako dahil ikaw eh mahilig sa chismis, vitamins mo yan. Eh, ang tanong natin for tonight, kapag may partner na, dapat bang hindi na nagsasarili? Parang mali yung question ko, naguluhan ako doon. Ulitin natin. Kapag may partner, dapat ba hindi na nagsasarili? Wala, sa akin ha, for me ha, oo naman. Kasi kung magsasarili pa rin yung partner ko, aba, ano pang silbi ko? Pero, depende yan kung kayo'y LDR at inyong napag-uusapan yan. Diba, inyong napagkakasunduan? Why not? At syempre, huwag din natin alisin yung matuto tayong rumispeto dun sa partner natin. Kung ikaw ay nasa LDR, ha, yung magpapaalam ka sa partner mo para hindi siya nag-iisip-isip. Yung iba natatawa, bakit pa magpapaalam, DJ Main? Alam mo, kung may respeto at mahal ka sa partner mo, gagawin mo yan. Hindi yan malaking bagay para sa'yo. Napakadaling sabihin yan. Yan nga yung mga masasarap pag-usapan sa isang relasyon. Eh. Yung mga uncomfortable topic. Diba yung hindi kayo comfy pero napag-uusapan ninyo at di man kayo mag-agree pero nandun yung respect nyo sa bawat perspective ng isa. Ganun yun! Diba? Ayan ang ating question of the night. Alamin natin kung sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Parang may ano to ha, parang may bit-bit na hinagpis ang ating letter sender. Kaya alamin natin yan, kaya itutok mo lang yan. Ganyan nga, tapos isagad mo pa. Ganyan nga, very good ka dyan. Samahanin niyo ako hanggang 12 midnight para sa programang Main Event kasama ang nag-isang baby ninyo si Radyo DJ Main na dito mo lang mapapakinggan, dito mo lang matatagpuan at dito mo lang hahanap-hanapin. Dito lang yan sa napakalupit 92.3 FM Radio Manila Kavibes. Ang lupit. Oras natin Kavibes 9:23.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you.
1: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
1: Usap tayo.

Uy, naaalala mo na naman siya, ha? Naaalala mo na naman ang inyong bakas ng kahapon. Sa bagay, no, iba talaga ang naidudulot ng ano eh, ng ulan, tapos sasabayan mo ng kanta na minsan nakakapagpaalala sa mga moments na nagdaan sa inyo. Aray mo! Diba? Kaya bigla ka na lang na mapapaisip. Kamusta na kaya siya? Naiisip niya pa kaya ako tulad ng pag-isip ko sa kanya? Well, gusto mo ng sagot? Hindi na! Oo! Kasi kung naiisip ka niyan, sana nagparamdam na yan sa'yo. Pero di ba hindi? Ikaw lang ang nakakaalala sa kanya. Ewan ko ba? Bakit di ka na lang mag-move on? Di ba? Hindi mo tuloy na-enjoy yung life dahil nakafocus ka dun sa taong hindi ka na mahalaga para sa kanya. Aray! Truth hurts, pero it will help you, di ba, na mag-heal. Tulad ng ating letter sender tonight, May, i-heal kaya sa kanya? Tulad ng kanina nasabi kong katanungan, ikaw ba, papayag ka ba na may partner ka na pero nagsasarili pa rin siya? Mukhang malalim ang hinagpis. Wow, hinagpis ng ating letter sender tonight. At para bigyan ka ng patikim, especially ngayon, umuulan, gusto mo ng pampainit? Ay, gustong-gusto niya talaga! Eto na nga, galing sa ating magiging confession mamaya. Galing sa ating letter sender, ang sabi niya, noong ayain niya kong muli para may mangyari sa amin, doon ko tuluyang napatunayan na sawang-sawa na nga talaga ako at mas gusto ko na lang maglaro mag-isa. Oy! Parang bakit kaya dumarating sa punto na ganyan, no? Hindi na kaya mahal ng letter sender natin yung partner niya? Kaya ganyan yung nararamdaman niya? O baka naman kasi itong partner niya rin selfish when it comes sa kama. Puro pleasure lang yung pansariling pleasure lang ang iniintindi niya. Hindi niya iniintindi ang letter sender natin. Kaya mahalagang mahalaga yan kapag dating sa intimate intimacy na nangyayari sa inyo as partner, 'di ba? Dapat ano kayo, parehas kayong nag-enjoy, parehas kayong masaya, parehas kayong nasa-satisfy, 'di ba? Kaya samahan niyo akong alamin ang kabuuan ng confession ng ating letter sender. Susunod na 'yan, ka-vibes, at sa mga hindi pa nakakapag like, follow sa mga social media accounts namin, it's 92.3 FM Radio Manila. At mamaya magkakaroon tayo ng live stream, kaya hintayin niyo lang 'yan, pakatutukan niyo lang 'yan. Dito lang yan sa programang Main Event kasama nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main. Oh, diba nabubulo pa siya? Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes, ang lupit. Oras sa FM Radio 9:52.

0: 1, 2, 3 FM Radio Kabites ang Lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kabites!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
4: Event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
4: Usap tayo.
2: Okay.
4: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: Nanluluto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
3: Ang lupet!
4: Kabay!
0: Oras sa FM Radio 1015 at ikaw ay nakatunin sa programang Main Event kasama at kapiling ninyo ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main, na makakasama mo hanggang alas 12 ng ating gabi. At ito na nga ang vibes ang hinihintay mo gabi-gabi. Especially ngayon Monday ang magpapasimula na magpainit ng inyong linggo. Wow! Sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, oras na para ilahat. Ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman, tara na sa main confession.
5: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear Teacher Maine, itago mo na lang ako sa pangalang Betty. 25 years old at isa akong call center agent dito sa May Ortigas. Matagal ko nang pinapakinggan ang programa mo, DJ Maine. At sa lahat ng mga confession na narinig ko, ngayon ko lang naramdaman na parang ako naman yung kailangang mag-confess. May isa kong lihim na hindi ko masabi kahit kanino. Kahit sa boyfriend ko. Tawagin na lamang natin siyang Don. 27 years old at 3 taon na kaming magkarelasyon. Sa totoo lang, wala naman talaga akong maipupo ng malaki sa kanya. Mabait siya. Maasikaso. At hindi ako pinapabayaan. Kapag may problema ako, siya yung unang nakikinig. Kahit pagod ako sa trabaho, siya yung nag-aalok na ihatid ako pa uwi. Sa tutuusin lang, green flag boyfriend talaga siya. At bilang mag-jowa, normal din naman sa amin ang maging malapit sa isa't isa. May lambing, may yakapan, at may mga bagay na kami lang dalawa ang nakakaalam. Pero DJ Maine, habang tumatagal ang relasyon namin, may isang bagay akong napapansin sa aking sarili na masasabi kong sobrang ikinagigilty ko. Minsan kasi, mas gusto ko pang mag-isa kesa gawin naming dalawa. Parang mas nagiging komportable kasi ako. Walang pressure at kailangang isipin. Mahal ko naman si Don, DJ Maine. Pero minsan kapag magkasama kaming dalawa, pakiramdam ko may expectations akong kailangang abutin. Na kailangan. Sabay kami sa lambing at sa mga nararamdaman namin. At kung ako lang naman ang mag-isa, parang mas kilala ko ang sarili ko. Dahil doon, unti-unti akong nakaramdam ng guilt. Bakit kasi ganun, DJ Maine? May boyfriend naman ako. Pero bakit? Parang mas gusto ko kapag nagsasarili ako. Kaya noong ayain niya akong muli para may mangyari sa amin, doon ko tuluyang napatunayan na sawang-sawa na nga talaga ako at mas gusto ko na lamang maglaro mag-isa. Ang lupet!
1: Kabay!
0: Eh baka naman kasi Betty, hindi mo na mahal itong iyong jowa. Bakit ganon? Bakit ganyan yung nararamdaman mo? Pressure at hindi ka masaya sa intimate ninyo? Parang mas gusto mong mag-DIY na lang? Eh baka naman hindi rin kasi nabibigay sa'yo yung fulfillment pagdating sa intimate intimacy. Alam mo, may nakapagsabi sa akin eh. Ang lalaki daw kasi, ano sila eh, ayaw nila nung pinahihirapan sila. Kailangan sabihin mo straight to the point ano yung gusto mo mangyari at gagawin nila yun. Eh baka yan naman din yung pagkukulang sa'yo, Betty. Baka hindi alam o hindi kabisado ng iyong partner na si Dan kung paano ka bibigyan ng satisfaction when it comes sa kama. Kaya dapat tinuturuan mo rin siya. Diba? Totoo yun. Diba kung gusto mo talagang maabot yung tugatok ng pakiramdam? Eh kailangan ninyong mag-meet halfway. Pero, malay naman natin, di ba? Magbago itong nararamdaman ni Betty. Unang yugto pa lang ng confession niya yan, pero napakalupit na ka-vibes. Ikaw ba, papayag ka ba na may partner ka? Pero, nagsosolo siya? Uy, bakit naman ganun? Kaya samahan ninyo kung alamin ang kabuuang confession ni Betty. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa kanyang confession. Dito lang yan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, Kavais! Ang lupet! Oras natin ngayon, 10:22.

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you.
1: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
1: Usap tayo.
3: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan.

0: 똑똑한 듯 봐.
1: Shh, I got you. Main event. 부숭 마로복. 가빙 마파눅소. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
0: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: Ang gabit!
3: Kabit!
0: Ang lupit mo ka vibes dahil nakatuto ka dito sa 92.3 FM Radio Manila. At ito ang programang Main Event na kung saan makakasama mo ang nag-iisang baby mo. Pagdating sa Racho, walang iba yan, DJ Main. Hanggang 12 midnight tayo ka vibes. At ito na nga, kanina na tunghayan natin ang unang yugto ng confession ni Betty. Bakit parang mas komportable siyang mag-isa kaysa kasama ang partner niya? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, balikan na natin ang confession ni Betty.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main, noong gabing iyon, pumayag ako na gawin namin ni Dan. Dahil sa isip-isip ko, baka naman pag naramdaman ko ulit yung init, eh baka bumalik yung dati. Pero hindi ganoon ang nangyari. Dahil habang tumatagal, napapansin ko na parang hindi na ako ganoon ka-excited. Parang hindi init yung nararamdaman ko, kundi pagkamanhid na. Kahit yakapin at haplusin niya ako, parang may kulang. Hanggang sa mapansin ko na lang kung ano yung dating nakakakilig. Na ngayon, parang routine na lang sa aming dalawa. At habang pilit kong o pilit akong sumasabay sa kanya, napapagod lang.

ako. Pero syempre, ayoko na lang ipahalata kay Dan. Kaya imbes na ma-excite ako, parang gusto ko na lamang matapos kahit hindi na makaraos. At pagkatapos nga noon, nagtanong pa sa akin si Dan. Nag-enjoy ka ba? Nasarapan ka ba, mahal? At imbis na sabihin ko yung totoo, nagsinungaling na naman ako, DJ Main. Oo naman, mahal. Pagod lang siguro ako. Matapos na nangyari, hinintay ko na lamang siyang makatulog. At saka ko itinuloy sa banyo ang pagpaparaos. Kumpara nga sa ginawa namin ng jowa ko, DJ Main, masasabi kong doon ko narating ang langit. At mas natakot ako ng mga sumunod na araw. Dahil imbes na hanapin ko ang lambing ni Dan, mas hinahanap ko yung oras na ako lang ang mag-isa. Minsan kapag nag-aaya siya ng date, nag-iisip ako ng palusot. Minsan kapag gusto niya akong yakapin, parang hindi na ako ganun ka-interesado. At natatakot ako, DJ Main. Kung tutuusin, wala naman talagang masamang ginawa si Dan. Wala rin naman naging cheating. Pero bakit parang ako mismo yung unti-unting nalalamig? Minsan nga napapaisip ako, baka ako yung problema at may pagkukulang. O baka, nasa punto lang talaga ako ng buhay ko na mas gusto ko munang makasama ang sarili ko. Pero paano naman si Dan? Paano kung mapansin niyang hindi na ako katulad ng dati? DJ Main, normal lang ba itong nararamdaman ko? Pwede bang mahal mo pa rin ang isang tao, pero hindi ka na ganun ka-excited sa intimacy ninyong dalawa? Dapat ko na bang sabihin sa kanya ang totoo? O hintayin ko na baka pansamantala lamang itong nararamdaman ko? Ayokong sayangin ang 3 taon namin, DJ Main. Sana po mabigyan niyo ako ng payo kung paano ko maibabalik ang init na nawala sa akin. Kaya naman hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat po from Betty of

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
4: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
4: Usap tayo.
2: Okay.
4: Kasama ang baby ng bayan.

0: Natuto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.

dapat ba hindi na nagsasarili? Ayan nga, tayo ay nagkaroon ng poll question sa ating ex o dating Twitter na 92.3 FM Radio Manila. Ang sigaw o mga pinagpilian ng mga ka-vibes natin sa ating pa-poll question. Eto na ka-vibes. Sabi nila, yes, kaya may partner, 100%. Sabi ko nga kanina, totoo naman yun kasi parang ano yun eh, disrespect sa partner mo, di ba? Pero depende pa rin yan kung kayo'y LDR. Siyempre, eh, yun talaga yung pupuntahan at yun ang mangyayaring scenario. Pero siyempre, may siyempre pa rin yan. Dapat sinasabi nyo rin dun sa partner ninyo. At hindi yan mabigat sa loob kung kayo'y merong open communication, kung ganun kaganda ang bonding ng relationship ninyo. Parang transparent lahat ng nangyayari, di ba? Pero itong kay Betty kasi, eh, parang nalilito siya sa kanyang sarili. Ano nga ba talaga ang gusto at ang anong ayaw niya? Kaya ikaw ka, vibes, samahan mo kong bigyan ng main advice ang ating letter sender na si Betty para sa kanyang confession. Kaya walang bibitaw dahil hanggang 12 midnight pa tayo para dito sa programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes, ang lupet. Oras natin ngayon, 11:20.

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you.
1: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
1: Usap tayo.
3: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
5: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes, ang Lupet. Oras natin 11:35 at itong oras na ito, ito na yung huling oras ng programang Main Event. Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin na nag-aabang, especially sa ating letter sender na si Betty ng Ortigas. Pero bago natin ibigay ang main advice natin sa ating letter sender, sa mga Ka-Vibes natin dyan, nakaka-tune in lang sa atin, recap lang natin ang bahagya ang naging confession ni Betty. Siya ay may boyfriend na si Dan. Ang problema ni Betty, pag sila ay nagkakaroon ng intimacy, naglalabing-labing sila, parang hindi na siya masaya. Parang mas gusto niya pa yung nag-DIY na lang siya kaysa kasama niyang nag-e-enjoy yung kanyang partner. Kaya ang tanong ngayon ni Betty, baka daw siya ang may problema at may pagkukulang. O baka nasa punto lang siya ng buhay niya na gusto niya munang makasama maigi ang sarili niya. Normal lang daw ba ang nararamdaman niya? Mahal niya naman daw yung tao. Pero hindi na kasi siya ganoon ka-excited sa intimacy nilang dalawa ng kanyang partner. Dapat niya bang sabihin ito sa partner niya o hintayin niya na baka pansamantala lang itong nararamdaman niya? Ikaw ba Ka-Vibes, papayag ka ba na may partner ka pero nag-DIY siya? Alam mo Betty, minsan hindi naman ibig sabihin na kapag hindi na tayo ganun ka-excited dun sa partner o dun sa taong kasama natin, hindi na natin mahal yung tao, di ba? May mga panahon talaga sa relasyon na napapagod din yung damdamin natin, yung feelings natin, yung isip natin, at kahit yung sarili mo mismo, baka ang dami mong iniisip, di ba? Sa trabaho, personal na buhay, pressure, at lalo na kapag araw-araw kang talagang babad sa problema kaliwat kanan. At hindi rin naman masama na makilala mo maigi yung sarili mo tulad ng pinagdadaanan mo ngayon, at hindi kasalanan ang maging honest sa iyong partner at sa nararamdaman mo. Ang mas mahirap kasi yung pilit tayong sumasabay kahit hindi na talaga natin feel. Tapos ikaw lang din ang tahimik na nauupos, 'di ba? Ang hirap na, no. Parang niloloko mo na 'yung sarili mo, niloloko mo din 'yung partner mo na hindi ka naman na masaya doon sa ginagawa ninyo. Pag tinanong ka, sasabihin mo, "Oo, masaya ka." Pero alam mo, Betty, hindi lahat nadadaan sa init o sa lambing lang. Minsan kaya nanlalamig ang tao, hindi dahil may iba, kundi dahil may mga bagay sa sarili niyang hindi niya pa maintindihan, at norms yan. Wow, norms. Normal yan. So ang dapat mong tandaan ngayon, hindi mo need i-push yung sarili mo o pilitin yung sarili mo na maramdaman ulit yung init na naramdaman mo dito kay Dan nung dating nagsisimula pa lang kayo. Kasi ang tunay na connection, hindi naman laging puro kilig at excitement . Kasi hindi naman araw-araw Pasko, hindi naman araw-araw laging masaya ang relasyon. Diba? Ang relasyon dumadaan talaga sa tahimik na phase yan. Yung tipong, mahal mo pa rin siya? Mahal mo siya o mahal mo rin siya? Pero hindi mo na alam kung paano babalik yung sigla na meron dati. At doon nasusubok kung kaya nyo bang mag-usap, hindi lang as mag-jowa, kundi bilang mag-partner o magkakampi. Kasi hindi kayo magkaaway, di ba, sa relasyon nga. Dapat, ano yan problem versus kayo. Hindi yung you versus siya, di ba? At hindi mo rin naman kailangan pilitin ang sarili mo para lang ma-prove dito kay Dan na mahal mo siya. Pero kailangan mo rin maging tapat, maging honest. Hindi para manakit ng damdamin, ha? Kundi para pareho kayong hindi nawawala dun sa relationship na meron kayo kasi napag-uusapan nyo kahit yung pinaka-uncomfy na topic. And posible rin na sobrang tagal mong inuna ang pangangailangan ng ibang tao. Kaya siguro, naubos ka na rin. Kaya ngayon yung sarili mo naman yung humihingi ng oras, pahinga at pag-intindi. Kaya bago mo hanapin kung paano mo ibabalik yung init ng relasyon ninyo ni Dan, baka mas kailangan mong tanungin muna yung sarili mo kung ano ba talaga yung kulang.
pagod o bigat na nararamdaman mo o tinatakasan ng loob mo. And ako naniniwala ako na ang intimacy hindi lang naman puro labing-labing yan, hindi lang puro sex yan eh. Malay mo, yung fulfillment na gusto mo pala eh mahanap mo sa simpleng quality time. 'Di ba? Lumalabas kayo. Nagbabonding kayo, coffee break. 'Di ba? Maraming intimacy na mas malalim pa kaysa dun sa sex. Baka yun yung magbibigay sa iyo ng satisfaction. So try mo rin. Try mo rin mag-quality time kayong dalawa. Paano ba kayo nagsimula? Balikan ninyo yun. Na dapat naman talaga sa isang relationship, kahit sobrang tagal na kayo, araw-araw pa rin kayong nagliligawan. Although ang spark, hindi naman yan everyday, pero kasi kayo ang gagawa niyan. At sana bilang lalaki, si Dan, sana may pagiging initiative din sa kanya. Kasi ang hirap naman din talaga kung sa babae manggagaling yung kung ano yung gusto namin. Although naiintindihan ko rin naman na may mga lalaking ayaw nila ng paligoy-ligoy. Mas gusto nila sabihin mo sa kanila yung gusto mong mangyari. Pero para sa aming babae kasi parang hindi siya genuine sa amin ah, hindi para sa lalaki sa amin. Kasi parang ginawa mo yan because yun yung gusto ko. Parang nangyari eh, robot ka ba? Wala ka bang sariling pakiramdam kung anong mag-

mga napag-uusapang mga bagay na very, alam mo yun, very random lang. So doon nabubuo rin yung inyong future, yung mga pangarap ninyo. Di ba mas masarap yun? Kesa puro sa sex, puro halinghing lang ang maririnig mo. Hindi mo totoong naririnig, totoong nararamdaman ng tao. Kaya try nyo rin yun. Huwag kayong umasa dito sa sex lang, dito sa yung hinahanap na satisfaction. Kasi baka hindi yan ang magbibigay sa'yo ng satisfaction. And importante din na kilala mo yung sarili mo, Betty. Dahil kapag hindi mo kilala yung nararamdaman mo, kahit sinong mahalin mo, mahihirapan kang makaramdam ng buo. And sometimes the hardest part is not losing feelings for someone. It's realizing you have been losing yourself quietly in the process. Diba tama naman yung ka-vibes? Hindi naman ang intimate, laging ano lang, laging kama lang. Iba pa rin yung pag kayo nagsishare ng inyong mga saloobin, mga pangarap ninyo, mga kinakatakutan ninyo. Diba? Naglalakad kayo sa park, nanonood ng sine, pumupunta sa mga overlooking, tapos itutulak mo siya, uy, bad yun ah, wag ganun ah. Hindi, di ba yung mga ganong ano, mga ganong moments, travel, yan, nature. Yung mga hindi nyo pa na-experience pero sabay ninyong ginagawa. May natututunan ka sa kanyan, may natututunan din siya sa'yo. Mas nakikilala nyo ang isa't isa at yun ang best intimacy. Kaya wag natin paikutin ang relasyon ng sa init lang, sa kama lang, wag ganon. Hindi basihan yan ang pagmamahal. And to Betty, ayan, so kilalanin mo muna yung sarili mo. Ano nga ba nagbibigay sa'yo ng happiness? Dapat ikaw mismo, kaya mong sagutin yan. And from there, edi try mong makipag-communicate sa partner mo. At sana bilang partner, eh parehas kayong magkaroon ng teamwork na maayos ang relationship ninyo. Yung foundation ng relationship nyo, eh sana ganun din katatag. Ayan, maraming salamat, Betty ng Ortigas, sa pag-share mo ng confession for tonight. At sa mga gusto magpadala ng confession nila, ikaw ba'y bigat na? Oy, sana all may mabigat. Mabigat na nararamdaman. Yung tipong gusto ng sumirit. Wow, sumisirit. E di pasiritin na natin yan. Diba? Para dito mo na ibuhos yan. Dito na sa confession. Ipadala ninyo sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman sa Viber natin, 0954-4061-967. Kung yan ang magpapagaan ng nararamdaman mo, eh, dapat nilalabas mo yan. Sana all talaga nilalabas. Uy, totoo yun ah. Kasi kapag kinikim-kim nyo yan, mabigat yan. Biglang isang araw, sasabog na lang. Mas nakaka-stress yun, di ba? Iba pa rin yung nilalabas mo talaga. Paunti-unti ang nararamdaman mo. Yung nagpapabigat sa nararamdaman mo. Especially kung ito'y usaping relasyon na nahirapan ka makipag-communicate sa partner mo. Ayaw mo namang ikuwento sa mga kaibigan mo. Baka i-judge yung relationship na meron kayo or even yung partner mo. O lalo na sa family mo. Eh, dito mo na ipadala yan sa confession. Sa main confession. Diba? Ganon. Ayan sa lahat ng mga ka-vice nating sumamat na kinig. Mga driver natin, mga pahinante, panadero, security guards, lady guards. Ang ating mga vendors, mga kahera ng mga convenience stores. Ang ating mga pharmacy na open 24/7. Ang ating mga gasoline station, mga ospital. Mga team bahay nating ka-vibes na ngayon namamaluktot na. Oo, baka ano isipin ninyo ha? Namamaluktot, ibig sabihin niya nakahiga na. 'Di ba? Habang nakakumot dahil nga malamig-lamig dahil umulan kanina at nakikinig sa atin. Tayo ginagawang pampaantok nila. Maraming salamat po. Magkakarinigan tayo bukas na ulit, ka-vibes. Pero bago ang lahat, gusto ko lang pasalamatan UDC Dental Clinic, Herticulture by Carl Dana, Imprint Customs, FKM.

Motorcycle, Shiba Tires, Speed Metal Oil, Zebra Helmets Philippines at Spink Philippines. At pwedeng-pwede nyo kay follow sa lahat ng social media accounts ko. Lahat yan, pare-parehas na main nyo, henyo. At dito sa favorite ninyo, kalimutan muna ang pag-subscribe sa iba na nagbabayad ka pa, di ba? Eh dito, libreng-libre lang. Lahat ng social media accounts natin, 92.3 FM Radio, Manila. Maraming salamat, Wella Exekel, sa Lukop, Karen May Bakarisa, sa nakikinig sa atin ngayon. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, saan man kayo ngayon, sa trabaho na sa bahay, maraming salamat ka, Vibes, at yung mga magsisimula ng trabaho nila. Ayan, adya lang, ibig sabihin niyang fight, ganon, dapat sipagan ninyo. At yung mga nagmamaneho na mahaba-habang oras pa ang kanilang tatahakin papunta sa kanilang pupuntahan, paalala lang po ha, mas masarap pa rin yung dahan-dahan. Pero makakarating ka pa rin sa paroroonan. At least safe ka, di ba? Kaya dahan-dahan lang po. Hindi ka pusa, hindi siyam ang buhay mo. Tandaan mo, may magmamahal pa sa'yo. Broken ka man, pero naniniwala ako makakatagpo ka ng the one mo. Kaya yon ang i-look forward mo sa kada biyaheng ginagawa mo. Ganon! Samahan ninyo ako Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi para sa programang Main Event kasama ang nag-iisang Baby Mo Seracho. Wow! Siyempre, walang iba yan, DJ Main! Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila Vibes, ang lupet! Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby!

0: FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Aga-aga nag-iingay kayo ah.
3: Ay, ganun talaga. Ay. Gising na. Dahil ito na ang inyong favorite pag-isig sa morning. Ang programang Good Vibes.
0: Good morning.
3: Kasama mo na ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: At ito naman ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag bilang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: At ngayon, ka-vibes ay Martes, May 2026. Yes, pasosyal tayo ng pasosyal dito.
0: Yeah.
3: 2026, ganun talaga kapag dumadami ang pera, di ba? Oo, i-manifest natin yan na dumadami ang pera natin.
0: Tama, ikaw naman, marami kang pera, Mama Mia, di ba?
3: Uy, i-manifest ko nga, para lalo talagang dumami.
0: Okay, diba? Yan, mas madami, no?
3: Sabi nga, di ba, huwag niyong sasabihin na wala kayong pera kasi lalo kayong mawawala ng pera. Dapat
0: tama.
3: Sabihin niyo, marami akong pera at magkakapera pa ako.
0: Huwag mong sabihin mo.
3: Sabihin mo.
0: Iba yun.
3: Nakakaloka. Ngayon nga vibes ay Martes, ha? Bawal mo ng tama rin. Dahil marami pa tayong tratrabahuhin.
0: Tama naman yan.
3: At ang oras natin na 4:19 ng umaga, aba, ikaw na ang bahala talaga sa sarili mo ngayong umaga na ito dahil wala naman nag-aalaga sa'yo.
0: Oy, oh, gabi ka naman. Mag-real talk ka naman.
3: Ano ba? Eh, syempre, di ba? Para magising sila lalo.
0: Sinaktan
3: hindi lang
0: mo
3: sa ngayon. Hindi lang ngayong umagang ito, kundi magising din siya sa katotohanan.
0: Oo, kasi lagi ka na lang ganyan. Kahit alam mo namang meron ng iba, pero pilit mo pa rin sarili sa kanya. So ano?
3: Tara?
0: Tara.
3: O eto na nga, para masalo ka magising, abay get one for sheet of pad paper dahil eto na ang ating katanungan para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Eto na
0: nga. Question of the day, mga ka-vibes. Sabang, may ginagawa mo dyan, nagkakapa ng cellphone mo. Eto na ating question of the day. Paano mo pinapahalagahan ang iyong katrabaho? Paano mo pinahahalagahan ang iyong katrabaho?
3: Ikaw ba, paano mo pinapahalagahan ang katrabaho? Kailangan ba?
0: Ano? Oo, yung kakilala ko, sabi niya, tinatrabaho. Ay, tinatrabaho! Hindi, sabi niya, ano, paano mo pinahalagahan ang iyong katrabaho? Kung ako tatanungin, personally, a lot of people criticize me for being paano pinahalagahan? Dapat ano kasi yan, para mapahalagahan mo yung katrabaho, kailangan mo itong irespeto sa kanyang ginagawa.
3: Tama.
0: At kailangan mong makipagtulungan, lalo na sa isang workplace na talaga naman kailangan teamwork.
3: Tama.
0: Kailangan magtulungan, collaborative effort when it comes to...
3: Wow!
0: Alam mo talaga ng almusal na.
3: Hindi
0: tulungan sa isang sa pinagtatrabahuan para merong harmonious relationship. Uy, may umubok! Uy, may umubok!
3: Parang nalagok ko yung alikabok. Sa akin naman, kung hindi mo kayang matulungan ang iyong katrabaho, huwag ka nalang maging pabigat. Diba? Yun na nga sa akin. Kung hindi mo, huwag ka maging pabigat pagdating sa trabaho o kaya naman pagdating sa sarili din yung mga pinagdadaanan. Yung mga ganun bang bagay.
0: Yun na, respect lang.
3: Respeto lang din talaga. Oo, huwag maging, basta, ayun, parang kung hindi mo matulungan, maging kagaanan ka, diba? At hindi ka maging kabigatan.
0: Ganun. Tama, ganun lang din naman yun. Kung hindi mo matulungan, huwag mong siraan. Ay, ano? Hindi, ay ibig sabihin, kung paano mo mapapahalagahan yung katrabaho, irespeto mo kasi tayo 'di ba, bilang isang empleyado, minsan makita natin yung ibang tao ay yung katrabaho natin kaya papasok. Pero alam mo, bawat isa mayroong pinagdadaanan sa buhay yan. So kailangan irespeto mo yan kasi hindi mo alam yung kanyang pakiramdam. Alam, pumasok lang siya nang ganyan pero meron pala siyang
3: sa bahay nila.
0: Nila. 'Di ba? Kaya number one, irespeto mo, and then of course, minsan ko kumustahin mo siya, ganun.
3: Oo, tapos dululo ka muna ng laway.
0: Nabulunan.
3: Ikaw ba, vibes, paano mo pinahahalagahan ang iyong katrabaho? Ikaw, hindi sa parang ang tinatrabaho mo siya.
0: Ay, iba, kasi,
3: iba yun.
0: Hindi ka natrabaho.
3: Iba yun, baka hindi ka namuwi sa bahay niyo. No?
0: Sabi niya, mahalin mo ang trabaho, huwag yung iyong katrabaho.
3: Tama, ganun dapat. Ka-vibe, sumagot ka na dahil pause na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At mamaya babasahin natin yan, syempre sa pagbabalik. Naging yung favorite.
0: Sumagot ka na ba?
3: Sumagot na.
0: Sumagot ka na.
3: Oo, wag kang maging kabigatan.
0: Walang kabigatan.
3: Oo. Baka kung saan pa tayo mapunta na mabigatan.
0: Kasi nga, di ba, kasi nga pagtatrabaho ang usapan, marami yung makaka-relate.
3: Tama nga naman.
0: May trabaho ka, pumasok ka na, gumising ka na.
3: Dahil magpapalik pa rin naging yung favorite na mag-isip sa morning ang programa Good Vibes!
0: Good morning!
3: Kasama ako ulit, ande mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag walang haharutin. Joke Loco is my name, baby!
3: Baby, hindi talaga yan sa bet na bet kasi ang Lupet ang 92.3 FM Radio.
0: Good Vibes!
3: At oras!
0: Oras alin 4:22, perfect!
3: Parang gropek!
0: Tama!
3: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dokong, dokong, takitong, kipo.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yeah!
1: Good vibes, good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Na nga ang tamang paggalaw.
0: Ay, grabe naman yan. Maganda yung hagod. Grabe yung hagod mo sa umaga, mga ganon.
5: Hagod sa umaga. Yung hagod sa umaga, maganda yan. Pero itong nga, sasabihin namin sa inyong paggalaw, medyo hindi kayo matutuwa dito, mga kabayo.
0: Ay, iba yung galaw? Ay, oo, grabe
5: iba yung
0: yan.
5: Galaw. Eh, paano ba naman kasi?
0: Ay, yung magandang galaw kapag kapatay yung ilaw, hindi naman.
5: Nga kasi.
0: Ano?
5: Abay, share lang din namin ha, kahit hindi niyo tinatanong, pero feeling namin gusto niyo malaman to eh. Abay, abiso po para sa mga motorista ha.
0: Abiso?
5: Oo.
0: Ngayong, iba yung niantay niyan eh, kabibes eh.
5: Ngayong Martes kasi, May 19 na 2026, alam naman natin, di ba, kapag Martes, talaga naman na gagalaw ang presyo ng petrolyo. At eto na nga, ang ipapatupad na presyo po ano sa oil price adjustment para sa diesel, 2.82 pesos per liter po ang madadagdag, ano? At sa gasoline naman, o sa gasolina, 1.21 pesos per liter ang madadagdag.
0: Uy.
5: Pero pagdating naman sa kerosene, 2.11 pesos per liter ang ibabawas o mababawas sa presyo.
0: Oh. Ayos, ayos, ayos yan, ha?
5: O, kahit
0: papano.
5: Tama,
0: kahit
5: papano. Diba? Ay, may bumaba naman yung isa dun sa tatlong yon,
0: oh, diba? Hindi yan bumaba yung ano, diba? Iba yung sahod, bumaba. Ay,
5: ba?
0: Wag.
5: Ay, mahirap yun.
0: Sana bumaba, pero yung presyon ko tumaas.
5: May price adjustment pagdating sa salary. No?
0: Tama. Oh.
5: Parang maraming magwawala sa kalsada.
0: Pag gano'n yung usapan. Anyway, wala lang, nabanggit lang ni Mamma Mia para naman kahit papano. May good
5: updated
0: news pa din yan.
5: Oo,
0: diba? Oo, kasi lagi namang merong good news.
5: Totoo.
0: Kung tutuusin. Doon lang, titingnan mo lang din talaga. Baka kasi nakatingin ka lagi sa mga negative o hindi, mga bad news, kaya hindi mo napapansin kahit malilit na good news.
5: O baka naman nakatingin ka na naman sa video ng pasayaw-sayaw na babae,
0: diba?
5: Sa TikTok, ha?
0: Pasayaw-sayaw.
5: Pasayaw-sayaw yan, ha?
0: Pasayaw-sayaw. Ang suot lang, scotch tape.
5: Ay,
0: scotch tape! Uy! Grabe ka naman.
5: Oh, ayan na mga ka-vibes. Para medyo gumanda naman ang morning ninyo sa kabila ng pagtaas ng, bagyang pagtaas ng naman, ng presyo ng gasolina o petrolyo. Abay, makinig ka na lang dito sa ating
0: naman
5: programa.
0: Oo naman, yan lang naman. At syempre, binabati natin Mamma Mia, tsaka yung mga ka-vibes natin na maaga nagigising, naglilinis ng bakura nila. At tsaka yung mga ka-vibes natin na naghahanda ng almusal. Uy, look sa'yo nanay, naghahanda ka ng almusal, pero yung mukha mo na kasi,
5: minumulat pa niya yung mata niya. Yung talaga, parang hinasabay yung ano, hindi ko makakita.
0: Ay, grabe naman yan.
5: Hinasabay yun. Ha!
0: Ito, Mamma Mia, isingit ko na din.
5: Oh, sige, isingit.
0: Alam mo ba?
5: Isang
0: kongresista yung sinusulong sa kamera ngayon, yung panukalang batas na isama sa cash benefit sa mga Pinoy na may edad 70 to 75.
5: Ay! Cash benefit.
0: Cash benefits, pero mahirap abutin yung edad na yun.
5: Ano ba nung cash benefit? Magkano?
0: Ito na nga, makinig. Tinext ako, Joko, ito pasabi din kay Mamma Mia. Sabi ng isang mambabatas, ito yung house bill na 9180. Yung parang naglalayong na ambyandahan yung Republic Act 11982. Una na ano, nag-amyenda nung anong tawag dito, yung kung matatandaan niyo yung RA 10868. Siyempre hindi mo matatandaan.
5: Oo, hindi ko matatandaan.
0: Sabi dito, gusto lang naman palawigin yung benefit coverage mula sa 70 years old hanggang 100 years old. So grabe, pag ganyan yung edad yung pinag-uusapan, parang hirap yung ano to. Grabe. Pag yung mga senior na umabot sa ganun, palalawigan yung benepisyo. So parang ganun.
5: Pero
0: merong,
5: in fairness,
0: insentibong cash na matatanggap.
5: Magkano kaya? Nabanggit ba?
0: Ang sabi dito, sa pagkakas, 25,000. Pag 80 years old ka na, at 50,000. At pag 80 ka na, 50,000. Tapos pag ano ka na, pag 90 years old, 75,000.
5: 75,000?
0: Tapos pag 100 ka na, 100,000.
5: Ayan yung kapag mahirap magbabirthday.
0: Pero ang nangyari dito, pag 70 years old ka pa lang, meron kang matatanggap.
5: Uh-huh.
0: May cash gift ka na 20.

0: Tanda kapag ganun, kasi di ba may mga senior tayo na sinasabi, bakit kami rin naman na matanda na kami?
1: Pag so kung 70 ka meron.
0: Oo, pag birthday namin, sila lang ba dapat ang meron? Paano diba? Kung di na namin nabuti niyang edad na yan? Yan ang reklamo ng
1: kasi sabi 100 years old, saka ka magkakalo. Ngayon, isang congressista nagsulong nito na pag 70 ka ito, may 25 ka.
0: Totoo naman.
1: Pag 80 ka ito, 50,000. Pag 90 years old ka, 75,000. So ganun yun.
0: Eh di happy
1: pero,
0: talaga.
1: Pero sinusulong pa lang to. Hindi ko alam kung siyempre, marami pa yung mag-ano dyan. So kung masuloy yan, mas maganda. Para mabigyan ng magandang laban yung mga senior citizen
0: tama
1: natin dyan.
0: At saka may panggasto sila kasi hindi naman lahat ay may inaasahan talaga na pensyon at pamilya na magsusustento sa kanila. Pero ito asahan ninyong kabayes dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pagising sa morning para iatin sa inyo ang good vibes para sa programa Good Vibes!
1: Good morning!
0: At ito pa rin ako ulit Andrew sa umaga. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw makariba si mama Mia.
1: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
0: At dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet ang 92.3 FM Radio.
1: Kabibes!
0: Oras!
1: Para sa ating mga kabibes! 451!
0: Para kroken!
1: Tama! Really?

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Bagong cellphone niya oh.
2: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet.
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Bibiga ang tawa at saya every morning!

0: like a Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet. Yun ang naman tuwang kayo, no? Tapos, syempre, ano, magkalapit na kayo, hindi nakakarinigan.
2: Wala, pasensya na kayo, ha? Oo, nakakarelate ako dyan.
0: Okay, mga gano'n, kasi minsan kasi, maingay yung paligid.
2: Ito naman.
0: O kaya naman talagang,
2: o kaya maraming yung pandinig. Ayan, maraming iniisip.
0: Ay, isa yan. Pag marami kang iniisip, minsan, kahit katabi mo na, hindi ka nakafocus sa sinasabi nila. Dahil may iniisip ka, yes.
2: Yeah,
0: diba? So, that's the time. Nagpalinig.
2: Nasa time na magbabalik po ang programa ng Good Vibes, Good Morning. Ito na nga, abay, ihahatid na namin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa Who La La La La La La La.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who La La.
2: Ito na.
0: Ito na ang unang kamada para sa mga nag-aantay na kanilang hulala for today's video. May 19, 2026. Ito na nga ang Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
2: Makinig at maninig. Medyo mabagal yung effects na.
0: Effects na.
2: Ay, Aries. Aries, ngayong araw at tatarantahin ka ng isang
0: taranta
2: tao.
0: Ka pala eh.
2: Oo, tatarantahin ha.
0: Tatarantahin.
2: Oo, isang tao. Dahil madaling-madali ito. Pero nakikita ng mga tala na lalo mo pang babagalan ang kilos mo dahil masaya ka sa pagkayamot nito.
0: Wow.
2: Sabi ng mga tala, babalik sa'yo to, kaya ayusin mo.
0: Nako po, oo. Actually, yung mga ganyan, pagka ano, bumabalik din talaga
2: totoo.
0: Yan.
2: Totoo. So, trip pala ni Aries ngayon ang mang-asar ng tao. Oh. Ganun pala yun.
0: Trip niya pala.
2: Taurus, makakatanggap ka ng walang kwentang advice mula sa iyong Bebe Loves. Pero magiging daan ito para magkaroon ka ng matinding realization sa iyong life.
0: Realization.
2: Taray.
0: At least magkakaroon ka niyan.
2: Oo. O Gemini, mainit ang panahon na pero sa pangalan o sa ngalan ng pagporma ay magja-jacket ka pa rin.
0: Ang lakas mo mo eh, naka-varsity jacket sa direct na araw.
2: Baka naman mga muyan ha? Oh,
0: hindi, baka
2: ka.
0: Ano naman, imatayin ka sa hindi.
2: Ay, Cancer, may deadline ka pero sabi ng katawan mo hindi na niya kaya. Ay, pagpabukas mo na dahil baka ikaw naman ang hindi abutan ng bukas at biglang mawala.
0: Actually, pag may mga ganyan, di ba? May mga kilala akong ganyan.
2: Totoo. Uy, yeah. Alam mo, may nababalita, di ba? Na parang tatlong araw.
0: Ako mukhang chismis na naman.
2: Ano? Yung dati yun eh, nabalita siya na taga-ibang bansa, babae na nagtatrabaho, dalawang araw siyang straight na hindi natulog.
0: Tapos,
2: dahil trabaho lang siya ng trabaho. Natigibumbum siya, be.
0: Bakit siya dalawang...
2: Oo, straight talaga. 48 hours.
0: Straight talaga?
2: Nag-work lang siya.
0: Grabe naman yun.
2: Tapos, basta yun, parang yun yung naging balita na Tegibumbum. Kaya mag-ingat kayo mga ka-vibes. Ito, kidding aside because we're not a kid anymore.
0: Yeah, we're not kidding more.
2: Oo, abaya, ingatan ng inyong katawan. Yung tulog, importante yan, ha? Hindi pagpapakabayani ang dire-diretsyong pagtatrabaho, ha?
0: Oo, ang sabi nga ng Hagibis, ingatan ng inyong
2: katawan. Ito na. Makikipag-away ka para sa 10 piso na isinisingil sa'yo. Sabi ng mga tala, ibigay mo na to. Hindi yung nagpapakilala ka pa para lang sa 10 piso.
0: Oh, di ba? 10 piso. Eh, malam mo naman, pamasahin niya na pa uwi yun.
2: Oo
0: diba?
2: Nga naman, diba? O, Virgo. Oy Virgo, ngayong araw, mamimili ka na naman na mamimili ka na naman kung maha-high blood ka sa init ng panahon na, o maha-high blood ka sa paparating na bill ng kuryente mo ngayon.
0: Oh.
2: Aba, sabi ng mga tala, biliin mo ang kalusugan mo dahil yan ang naaayon.
0: Ah, kala ko give you na yun.
2: At yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran, ha? Tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, labas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa
0: vagang. Ayun, grabe naman yan. Sige na, dali, malilate ka na. Bango na dyan, galawang katawan. Oo, para naman, di ba, yung blood flow.
2: Blood flow.
0: Yung ano, galaw-galaw lang, simpleng galaw-galaw.
2: Oo, kaya naman, ishake-shake ang katawan kahit
0: stretching, papano. Stretching, sabi na Richard, mag-stretching na.
2: Mag-stretching ka na, ha? Sabi nga ni JR Laki, ha, na para masalong lumaki ang iyong katawan.
0: Wow! Ano exercise para di lumaki ang iyong tiyan?
2: Ah, akala ko kung ano ko yun. Tiyan. Buti nilinaw mo,
0: ha? Yan.
2: Nagulat ako eh. Akala ko sa tayo papunta.
0: Ayan ka ba, Adja? Pero madali lang yan naman. Kami naman eh, sasamahan kayo hanggang sa makapasok kayo sa trabaho.
2: Tama.
0: At hanggang sa maging, umalis yung mga kasama mo sa bahay.
2: Akala ko umalis yung mga katrabaho mo.
0: Umalis yung mga kasama mo sa bahay. Kami pa rin ay kasama mo.
2: Totoo.
0: Kaya naman, wala ka na yung dahilan pa para maglipat pa ng istasyon. Dahil na, eto na nga. Ano pa ba? Sinisimula na namin ng good vibes. Itutuloy yan hanggang gabi.
2: Tama ka dyan, ka-vibes. Kaya naman, tutok lang. Dahil hanggang alas 8 mo pa rin makakasama ang iyong favorite pang pagising sa morning. Ang programang Good Vibes.
0: Good morning.
2: Kasama ang kulitada mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa. Pero ang araw maariba. Si mama Mia.
0: At syempre, kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag bilang haharutin. Joko Locos, my name,
2: baby. Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang Lupet, ang 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang oras.
0: Sa 7523. Perfect.
2: Parang kropet?
0: Tama.
2: Really?
1: Good vibes. Good morning.
2: Ang Lupet.

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Hindi na yan maulit pa.
1: Oo, yan yung mga bagay na minsan na-overlook natin. O, di natin masyadong...
0: Na-overlook?
1: Yeah, kasi nakatuon tayo sa...
0: Tama ka
1: dyan. Diba? Kung meron kang bagay na ganyan, pasalamatan mo. Tama. Kung meron kang kasama sa buhay na ganyan, pasalamatan
0: tama.
1: Mo.
0: Tama. Bira, ha? Parang biro lang.
1: Kuya Mila.
0: Kuya Mila naman, Scorpio! Malapit mo nang sukuan ang iyong kaibigan na makailang ulit mo nang pinagsabihan. Oh. Pero pilit pa rin binabalikan ang mali niyang kinahihiligan.
1: Oh.
0: For now, siya ay iyong hayaan para masampulan.
1: Oh.
0: Diba? Baka yun lang kailangan niya. Kailangan niya matuto sa mahirap na paraan.
1: Oh. Oh. Oh.
0: Sagittarius, ngayong araw ay magiging kontrabida ka sa kwento ng iba. Oh. Pero di bali na, at di sa sarili mong mundo, ikaw ang bida.
1: Totoo naman, syempre sa kwento ng iba, kung ano, hindi okay yung ginagawa mo, ano talaga, magiging kontrabida ka. Ganun naman yung ano dun eh, kwento mo yan, may kanta diba? May ganun yan eh. Pero, yun naman talaga ang ano, katotohanan na nangyayari kahit ano.
0: Dapat kampihan mo yung sarili mo.
1: Kaya tama ito na at least sa sarili mong mundo, ikaw ang bida. Ang pangit nung kung sa sarili mong mundo, ikaw pa yung kontrabida. Diba?
0: Ako yung
1: kontrabida sa sarili kong mundo, kaya yun, ako nalang yung nag-direct.
0: Ikaw din ang cinematographer, di ba? Oy, Capricorn, hindi ka magaling sa bagay na ito, pero susubukan mo
1: alino,
0: pa rin.
1: Ha?
0: Na, oo nga, sobrang lean. Oy. Mas malino pa sa future ko to.
1: Oh, ano daw?
0: Hindi ka magaling sa bagay na to, pero susubukan mo pa rin para i-test kung hanggang saan ang kakayanan mo. Abay, good luck sa kakaibang trip mo.
1: Ayo, malino naman, yung pagkakaprint lang.
0: Oo, yung pagkakaprint lang talaga. Oh. O Aquarius, tsatsagain mo na lang ang iyong kapamilya dahil alam mong wala nang iba pang magtsatsaga sa kanila. Abay, maswerte sila, kaya lang minalas ka.
1: Oo, oh, diba? Pero at least, meron kang kakayahan para magtiyaga ka.
0: Totoo.
1: Kasi,
0: panalo ka pa rin.
1: Oo, diba? Balibalik ta rin, kapamilya mo pa rin.
0: Tama, kapamilya. Oh, Pisces.
1: Okay, Pisces.
0: Pisces, hindi magiging maganda ang araw mo dahil tila nagliliyab ang magiging buga ng electric fan ninyo.
1: Wow,
0: aba,
1: wow.
0: Hayaan mo na dahil mas mainit sa ilalim ng lupang tinutungtungan mo.
1: Oo, oh, totoo.
0: Naman, diba?
1: Parte nakakot dun sa dulo. Oh, pero init talaga ng binubugan ng electric
0: correct.
1: Fan.
0: Sa mong gusto sa ilalim ng
1: diba?
0: Lupa.
1: Oh, oh. Kung may init yung kantina pa, itapat mo lang dun eh. Ano ba, pandesal ba? Papalamanan mo
0: gusto
1: lang.
0: Gusto mo ng itlog? Lang.
1: Oh, yun oh. Oh diba?
0: Gusto mo ng itlog?
1: Init eh.
0: Dun mo itapat sa electric fan.
1: Diba?
0: Gusto mo matuyo yung sinampay mo?
1: Oh, tapat mo.
0: Oh. Diba? Tapat mo, linis mo. Ganun.
1: Oh, ganun.
0: Kapata na ganyan mga kapalaran. Natandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na bay, good luck na lang. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang sa vagang.
1: Wow! Yan naman! Ka-vibes! Ngayong morning na ito, Martes, di ba? Oh, yeah. Dapat siguro din, hindi man naging maganda ang gising mo dahil meron kang hindi na nagawa o may nakaligtaan ka o kaya may nakita ka mukhang hindi ka aya-aya.
0: Tama.
1: Pilitin mo maging maayos pa din yung morning
0: totoo.
1: Mo, di ba?
0: Tama ka
1: dyan. Kasi maraming bagay din ang magpapaganda ng araw mo.
0: Uh-huh.
1: Tugtugan, nandito yan sa amin. Magandang DJs, poging DJs. Hindi ko lang sure pag... Ay, oo oh, naman. Hindi, oo oh, naman, syempre, di ba?
0: Bright ko nga itong makeup ko.
1: Tapos, ano pa ba? Good vibes, ay, meron din
0: totoo,
1: kami niyan.
0: Totoo, good vibes. Hindi lang sa radyo mga ka-vibes, kundi pati na rin sa online. Kami po
1: tama.
0: Ay inyong masusubaybayan. Kaya naman, i-follow nyo na rin kami sa aming mga social media accounts, ano, sa 92.3 FM Radio Manila, sa lahat po yan ng platforms. At syempre...
1: Eto din syempre, kung meron ka naman na kamag-anak na gusto mong batiin na sa ibang bansa, pa-download rin mo lang ng,
0: yeah,
1: ano, ng FMR app.
0: Tama,
1: madali lang yan, nasa ano lang, Google Play Store.
0: Tama.
1: Yan, tapos batiin natin yung mga kaibigan mo, kapamilya mo, kung nasaan man sila ngayon. And I just wanna say hi and good morning to
0: follow up mo nga yung balikbayan box mo.
1: Ano kaya yung chocolate? Baka na to.
0: yung Jergens. Talaga mga ka-vibes. Sa oras sa 5:15 ng umaga, abay, huwag ka mag-alala, huwag ka nang sumimangot pa, di ba?
1: Oh.
0: Dahil kami pa rin ang inyong makakasama hanggang alas 8. Kaya lang sasabihin nila, no, ngay, hanggang alas 8 kayo pa rin kasama namin.
1: Nagreklamo.
0: Okay, wala ka magagawa, wala ka no choice. Dahil ito na ang inyong favorite pamagising sa morning ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: Makakasama nyo pa rin ang kulit tandem ninyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
1: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
0: Baby! Uy, shoutout ko lang ha, nakikinig daw sa atin ngayon ang Bengar Plasticware.
1: Oy, hello,
0: at si Romnick Borhal. Magandang umaga po
1: si
0: sa
1: Romnick.
0: Inyo lahat.
1: Si Romnick? Oo, pogi niyan.
0: Oo, nagpapashout. Oh, grabe. Shout parang out. Si Romnick Sarmiento.
1: Tama,
0: di ba?
1: Oo. Oh. Si Romnick ano, Sarmiento?
0: Sarmienta pala. Oo nga pala. Di ba, hindi natin kilala?
1: Hindi, pero narinig ko na yan sa ano, nakwento na, di ba?
0: Si Romnick.
1: Yeah.
0: Di ba kasing edad mo yun?
1: Hindi, nakwento na siya ng

0: Okay.
1: Parang tito mo na rin pala siya. Okay. Sige, mabuti nagkakaliwanagan tayo. At ito pa rin ang Bet na Bet kasi ang lupet, 92.3 FM Radio.
0: Kabash!
1: Ang oras!
0: Oras ng kabash! Bago magpuksa sa agahan, 5.51, perfect!
1: Ay, grabe ka!
0: Really? Yay!
2: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!

0: FM Radio ka-vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka-vibes!
2: Bibiga ang tawa't saya every morning!
3: Atro!

0: 93 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: Rebecca Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loko. Good vibes, good morning.
2: I'm the best.
3: Ay, grabe ka naman.
4: Eh di bumangon ka na kung gano'n.
3: Ang sweet ka ito nung alarm.
4: Very ano ka dyan, ha? Very oldies ka dyan.
3: Grabe ka naman.
4: Oh, hindi naman. Pero kasi di ba lumang kanta na yan?
3: Ang title doon?
4: Sway.
3: Ayan. Isway mo ako. Ay, hindi mo. Isway mo pala yun.
4: Ay, naku, mga kamibs, ito pa rin. Ang bet na bet kasi. Ang bet ang 92.3 FM Radio.
3: Kabay!
4: Siyempre, kasama niyo pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes!
3: Good morning!
4: At ito ang kulitande mo sa umaga na maghahatid sa inyo ng saya at mambubulabog ng inyong kaluluwa. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maariba si Mamiya.
3: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong... Huwag mo lang kaharutin. Joko Loko is my name. Namomo.
4: Lumalabas ang ebidensya na isang oras lang ang tinutulog niya sa loob ng isang araw. Nakakaloka ka na talaga dyan. Pero eto na nga, mas lalo kayong maloloka dahil sasagutin na natin na walang kwenta ang katanungan ng ating ka-vibes. Nang wala rin kwenta kasagutan, para quits lang dahil eto na ang ating puksaan sa agahan!
1: Puksaan sa agahan! Puksaan sa agahan!
3: Eto na nga, puksaan sa agahan ngayong beautiful Tuesday.
4: Tuesday,
3: beautiful Tuesday, Vargas. Tama, ngayong beautiful Tuesday, ano ba ang tanong niya?
4: Ating katanungan na
3: sino ba? Ay, sino ba pala?
4: Out of 15,000.
3: Wow, 15, lakas mo. 15,000. Diba? Pataas ng pataas.
4: Pataas ng pataas.
3: Parang bilyo sa Meralco. Ayan. Diba? Tapos.
4: Eto na nga ang kanyang katanungan. Abay, medyo matindi ang pinanguhugutan siguro nitong ating ka-vibes dahil siya si Manny Lin mula pa ng Pasig. Sabi niya, niloko raw siya ng kanyang jowa at siya'y ninakawan pa.
3: Wow, ngayon, grabe naman.
4: Ang katanungan, pananatilihin pa ba niya o palalayasin na?
3: Papanatiliin mo pa ba yan sa tabi mo? Palayasin mo. Ikaw, mag-decide ka.
4: Totoo
3: ano ba?
4: Naman. Sa akin.
3: Sa'yo naman, Mama Mia, ano ba?
4: Nauna kasi ako doon sa palayasin.
3: Palayasin. Siguro, sige.
4: Palalayasin.
3: Kung palalayasin mo, siguro sa akin, dito na tayo magkakampi. So, pananatiliin. Panatiliin.
4: Panatilihin. Oh. O, sige na nga. Oo, tama.
3: Pananatili. Yeah, panatili. Mag-stay.
4: Pananatilihin. Sa akin naman palalayasin talaga. Hindi disturb.
3: Dahil pag nagagalit ka, gusto mong palayasin.
4: Yes.
3: Okay.
4: Parang ganun
3: palalayasin.
4: Oo.
3: Palayasin na yan.
4: Ay, palayasin na yan. Kaya ito na nga.
3: Hindi na siya nababagay dyan.
4: Tama. Minahal mo na nga. Ninakawa ka pa.
3: Ay, grabe naman.
4: Grabe naman yan.
3: Ninakaw niya yung puso mo.
4: Hindi nga, buti sana ang puso eh. Pera
3: wallet
4: pa yung ninakaw eh. Di ba? Napakawalang hiya. Pero,
3: wallet.
4: Eto na nga. Ano? Puksain na natin.
3: Tara, puksain na natin yan.
4: Kawawa naman to si Manny Lin.
3: Barado yung ilong
4: ko. Oo, palangpakan ka na namin, Manny Lin, ha? Makinig ka maigi. Baka sakaling makakakuha ka ng kasagutan mo
3: si
4: dito.
3: Si Mali.

0: Mamma Mia.
1: Sige na nga, ito na nga. Oh yeah, ito let's
0: na.
1: Go.
0: Magte-triple time siya. Pakinggan na natin. Let's go.
1: Ready na ba kayo? Kasi ako hindi pa. Pero eto na. In a 3, 2, 1, let's go. Good morning, Manila. Nabalitaan ko na

0: palayasin akin niyang kakaladkarin. Bigyan niya ang sakit sa damdamin ka kay labot titiisin. Ay,
1: baby! Kakalad ka rin. Grabe ka naman. Grabe. Walang patawa din. Nakakahingal.
0: Oo, pero ganyang hingal ang mararanasan ko kung ako kakaladkan dyan.
1: Oo, diba? Nakatakot ko si Mama Mia.
0: Kaya ikaw naman.
1: Eto.

0: Basta tang importanteng nagmahal ka ng sagaran. Yo. Yun, yun lang naman.
1: Break it down, yo.
0: Break it down, yo.
1: Yeah, break it down, yo.
0: Hingal.
1: And the wheels,
0: no,
1: of the block.
0: Yung parado na yung ilong mo, tapos
1: barado na yung ilong mo, tapos
0: double
1: ganito
0: kill,
1: pa yung hugot na gagawin natin, di ba?
0: Di ba?
1: Alam mo, ako, nasasaktan ako para kay Manilyn, ano? Ganon din si Willie Lagan. Sabi niya nga eh, ano bang address niyang jowa ni Manilyn at ako nang uupak?
0: Nag-volunteer na.
1: Hinay-hinay lang, Willie Lagan. Hada natin din
0: tayo dugo, dyan. Yung dugo,
1: yung dugo. Ako nga rin eh, sa isip ako, nagpa-plano na rin ako eh. Medyo hindi ako natutuwa sa ginawa nito na jowa ni Madeline sa kanya.
0: Tama, oo. Naman.
1: Pero,
0: wala sa akin, baka nanitiliin dahil bubugbugin. Ay, hindi. Hindi pala. Pinili mo na kasi. Sa akin, papanatiliin. Uh-huh. Siguro, titignan mo. Kasi may mga pangyayari kasi tayo, nagagawa tayong mali na minsan nadadala tayo dun sa sitwasyon.
1: Totoo naman.
0: So, pag may hindi mo man yun gustong gawin, pero dahil na nandun ka na sa ganong sitwasyon, parang merong ano eh, parang
1: mag-hold back ka.
0: Yes, and pero parang pwedeng mabago at uh-huh, pwedeng maayos pa naman. Kumbaga, doon ka, kaya gusto mapanatili mo ka, gusto mong nasa isang pawid lang kayo mag, I mean, sa relasyon to, uh-huh, ha. So parang mas gusto mo pa ding manatili kayo sa isang pawid para kung ano man yung naging problema, maaayos din. Kasi diba, sa isang relasyon, pag pinag-usapan yung problema, I mean, kung magkaroon ng problema, hindi lang isa yung dapat dyan ang tumatayo, dapat tinatayo ng dalawa yan.
1: Tama naman.
0: Diba? Parang ganun yun. Pero kung isa ka lang ang gagawa ng ganyan, mahirap yan. Pero doon sa case na ninakawan, mahirap na yun.
1: Oo, mahirap na yun. Yun nga, diba? May involved na kasi na pera, diba? Sabihin, mag-jowa pa
0: sabihin,
1: na kayo.
0: Ano, malikot yung kamay niya.
1: Oo, buti sana kung sa ibang bagay.
0: Malikot yung ibang bagay.
1: Pero kasi, di ba, mag-jowa pa lang kayo. Hindi mo na mapagkatiwalaan. Oh. Paano pa pag mag-asawa na kayo?
0: Diba?
1: Magsisimula yan sa pera. Hanggang sa lulukohin ka niyan, di ba?
0: Mahirap talaga ang mga babae, di ba? Nagkamali ka ng isa, double, triple kill ka niyan.
1: Diba?
0: Kailangan talaga maging ano ka.
1: Oo naman. May imbis na maging kagaanan siya sa buhay mo, nagiging pabigat pa, edi dapat na talaga nga palayasin yan. Na kaya doon naman ako sa palayasin.
0: Oo, kung nabibigatan, dapat naman talaga bitawan.
1: Oo, bitawan na yan. Diba? Para lang sa akin naman yun, ha, Manilyn. Eh. Kasi, grabe, pinakita na nga sa'yo, harap-harapan na, diba? May ebidensya na.
0: Harap-harapan pinakita? Hindi mo lang sa gilid. Oh, grabe naman.
1: Walang yaka talaga. Diba? Harap-harapan na nga yun, naniloko ka, na-discovery mo na nawawala ka ng pera sa tuwing kayo'y magkasama. Abay, hindi mo pa ba palalayasin yan?
0: Oo. Ay, diba? Nag-text si Manilyn. Ay, si mama pala nakakuha ng pera, hindi niya daw sinasadya, hindi naman pala enjoy.
1: Kahit yung mga ka-vibes natin eh, galit na galit eh, diba?
0: Ay, siguro nag-text pala. Na-misplace pala.
1: Alam mo, Manilyn, tawagin mo ko, sasamahan kita.
0: Ay, sumama yun, nakakatakot to. Meron itong 550k sa bag, pero may ice pick din.
1: Magkano ba kailangan mo para tigil mo si Manilyn? Charis, joke lang.
0: Inaway.
1: Alam mo, pangarap ko yan, ano, yung masasabi ko yung mga ganyan.
0: Ay, yung
1: parang, magkano ba kailangan mo? Charis, joke lang. Pambida kontra bida.
0: Dahil mayaman naman kayo.
1: Kaya lang hindi siya matutupad kasi wala akong pera eh.
0: Ay, bawal na sabihin yan eh. Kasi daw maririnig ng ano, ng

0: lang na diba, nabanggit mo na.
1: Niloko siya sa damdamin.
0: Hindi, yung tawag dito, yung iba nag-i-stay para gantihan. Alam mo, may ganyan mga kwento.
1: Ay, may ganun.
0: Oo, niloko siya. Tapos parang kunyari, hindi siya affected. Pero sa isip-isip niya, sige, umanda ka sa akin, may oras ka rin.
1: Pero, wala na yun. Pag ganun na. Oo, parang tipong, alam mo na, nag-stay ka dyan, parang ano.
0: Magkasakitan na lang talaga kayo.
1: Magkasakitan. O kaya kung may anak mong kayo, para sa mga bata ka lang nag-stay. May hirap na din yun.
0: Yan.
1: Uy na ako. Uy na.
0: Parang pang love ni Kati Jean ako. Alam mo, Manilin, bakit hindi ka sumulat kay sa love ni Kati Jean
1: diba?
0: Nang maidrama namin yung kwento mo. Diyos ko po.
1: Madrama ka pala.
0: Ayan, may ano ka na, may puksaan na. Gusto mo, idrama natin yan. Kaya sumulat ka na sa ano programa ni DJ Kati Jean, ha? Naku, sinasabi ko sa'yo.
1: Oo, mapapakinggan mo yan. Alas 12 ng tanghali.
0: Iiyakan talaga namin yan. Iyakawan mo ako ng pera.
1: Grabe
0: mo ako. Ganyan,
1: grabe ka naman sa akin, sisikwa.
0: Ay, naku mga ka-vibes, kayo ba, ano ang masasabi nyo dito? Diba, gusto nyo ba, pananatiliin nyo pa yung ganitong relasyon? Para saan pa? Pero gusto nyo rin pa, palalayasin nyo na siya.
1: Diba?
0: Ano ang nararamdaman mo? Aba, i-comment mo na yan dahil kami po ay live ngayon sa ating Facebook page at YouTube sa 92.3 FM Radio Manila. Makikomment na kayo mga ka-vibes. Uh-huh. Malin nyo, mabasa natin yung hirit ninyo at kasagutan.
1: Hear it! Aras ka vibe, 6:48, perfect!
0: Ang grobe!
1: Tama!
0: Really?
1: Hey! Good vibes, good morning!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
5: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Nanawagan ang palasyo kay Senator Ronald De La Rosa na sumuko at harapin ang mga kasong iniuugnay sa kanya ng ICC. Sa press briefing kahapon Lunes, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na bilang dating hepe ng PNP na uunawaan umano ni De La Rosa ang kahalagahan ng pagtalima sa batas at sa umiiral ng warrant of arrest. Ayon pa kay Castro, kung walang kasalanan ang senator ay hindi ito dapat umiwas sa proseso ng investigasyon. Binigyang diin din ng palasyo na maaari umanong arestuhin si De La Rosa kung tatangkain itong tumakas palabas ng bansa. Batay sa posisyon naman ng Department of Justice.
0: FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
5: At sa iba pa mga balita mga ka-vibes, formal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga paratang na paglabag sa konstitusyon, katiwalian at pagtataksil sa tiwala ng publiko. 23 senador ang nanumpa bilang mga hukom ng impeachment court habang hindi naman dumalo si Senator Ronald De La Rosa. Iniutos din ng Senado ang paglabas ng writ of summons kay VP Sara Duterte na dapat sagutin sa loob ng 10 calendar days na hindi maaaring palawigin. Matapos ang pre-trial, itatakda naman ng impeachment court ang formal na paglilitis sa kaso.
0: FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
5: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, sumama na sa Senate Minority Bloc sila Senators Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito bago ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court kahapon. Sinabi ni Zubiri na pinili niyang manatiling malaya sa mga mahahalagang botohan sa Senado, ngunit nagpasa siyang umanib sa minority bloc pagdating sa organisasyon ng kapulungan. Iginiit naman ni Ejercito na mas maayos niya magagampanan ang kanya mga tungkulin bilang isang independent senator kasabay ng pagtanggi sa alok na maging majority leader. Dahil dito, umakyat na sa 11 ang bilang ng miyembro ng minority bloc habang 13 naman ang nasa majority bloc. Sa kasalukuyan, si Senator Vicente Tito Soto III ang nagsisilbing minority leader habang si Senator Joel Villanueva naman ang acting majority or majority leader.
0: FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
4: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
7: Gumising ng busog sa tamang vibes
8: dahil it's 5 o'clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Radio Kabites ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kabites!
2: Ang oras sa FM Radio, 6:59 ang lupet!

0: Rebecca Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: May pera pa panlibre. Abay,
0: ay,
3: sana
0: yun,
3: talaga.
0: Mamamiya.
3: Ako yun?
0: Oh, ay, sana nga. Yung pera, mamamiya ka naman eh.
3: Abay, si Joko Loco din yun.
0: Ay, Joko Loco ka pala eh.
3: Abay, kung walang panlibre yan, meron ba kaming kakainin pandesal ngayon?
0: Wow, pandesal sa umaga.
3: Malunggay pandesal. Pandesal sa umaga.
0: Ay, sarap kasi na gano'n kumain ng pandesal sa umaga.
3: Totoo naman.
0: Pero yung monay, yung iba, yung monay kasi, gusto nila monay sa umaga.
3: Tapos gusto nila may palaman na mayonnaise. O kaya naman na...
0: Ay, gusto talaga nila Mamma Mia, pa-mayo mayonnaise
3: na lang. Kaya yung, hindi, o kaya peanut butter.
0: Sabi, star margarine lang.
3: Star margarine.
0: Oo.
3: Iba ka naman.
0: Baka naman.
3: Hindi ka na real.
0: Hindi kasi alam mo naman sa na, biglang magpe-place na lang yan dito.
3: Naman. Sinasabi ko talaga sa inyo. Pero eto na nga mga ka-vibes. Sabay, bago pa tayo mapunta, ano, kung sino pa maligawan
0: natin. Welcome to the final stretch of our show.
3: Yes, that is right, partner.
0: Yeah, and just want to say hi to all the listeners of FM Radio. Wherever you may be right now.
3: Yes, wherever you are, we are there.
0: Yeah. I'm scared.
3: At eto na nga, magdugtungan na tayo.
0: Sige, dugtungan
3: para sa ating dugtong, dugtong, pakitong, kitong, alimango sa dagat.
0: Yeah, baby.
3: Sipin niya si Kyla yung kumakanta.
0: Oo, si Kyla.
3: Si beautiful.
0: Ay ba talaga? Pinapakitaan mo kami ng talent mo, Mamiya. Huwag mo kami pinapakitaan ng talent mo. Talent ka pala yun.
3: Ay, ayun. Ay, Idolos Alas.
0: Pala?
3: Nako, eto na nga.
0: Dahil mo entering bata.
3: Para sa ating dugtungan, abay, sana ilibre ako ni Blank.
0: Oh, sana ilibre ako ni Blank.
3: Ikaw ba? Sana ilibre ka ni?
0: Sana ilibre ako ni ano? Sino ba?
3: Ni Ding?
0: Ni mga boss natin.
3: Yan ang gusto ko. Sige, ako din.
0: Correct,
3: sana ilibre tayo ng mga boss natin.
0: Ayan.
3: Yan. Ayan ang perfect. Parang
0: perfect
3: talaga. Oo, tipong hindi ka nagagastos para sa panghalian. Ano?
0: Wow, sarap nun.
3: Alam, nakikinigin yun siguro sila. $7.19 na eh.
0: Ay, shout out. Mapatid ko ni mga boss natin. Shout out kay Ma'am Che, kay Sir Berg, kay yes. Sir Randy, kay na Sir June. Ayan, yes. Mga bossings natin dyan. Maganda umaga
3: po. Sir Romel.
0: Sir Romel, oo. Ay, nandiyan pa si Sir Romel.
3: Alam mo si Sir Romel, lagi nanilibre daw yan pang weekend. Diba? Balita ko lang.
0: Ay, totoo yun.
3: Diba?
0: Sabi ko, napaka-generous talaga.
3: Ang akin lang, sana malasap natin yung libre na yan.
0: Ay,
3: no?
0: Di ka di sa'yo nakarating.
3: Eh, wala naman kasi ako pasok ng weekend.
0: O, yun nga eh. Kasalanan mo yun.
3: Ayun ba?
0: So, mag-a-adjust pa ba siya?
3: Para sa libre mo, Sir Romel.
0: Ay, isingit ko na din, Mamma Mia, tsaka mga ka-vibes na... Naandyan sa ano, pamantasan sa San ano.
3: Ay,
0: ngayon, no. Sige, actually mga ka-vibes natin diyan na sa pamantasan ng San
3: Pablo.
0: Pablo, yan. Laguna. Naandyan ang ating ka-vibes na sina
3: DJ ID,
0: DJ ID, DJ Jaja, DJ Chloe and DJ Sajan.
3: Ayan ha.
0: So yung kumalapit kayo diyan sa San Pablo, punta kayo doon at makikita niyo diyan yung mga nag-aagapo na tagaganda mga DJs ng FMR.
3: Tama kayo diyan mga ka-vibes. Kaya naman na punta na kayo doon ano. Kung sino man yung mga taga doon, di ba?
0: Kahit hindi ka taga doon, pumunta ka doon.
3: Oo, pumunta ka doon. Kung trip mo, kung gusto mo sila makita, di ba?
0: Oo, FMR squad, pwede kayo punta.
3: Pero eto na nga, may mga entry niyo, hotdog.
0: Oh, ano ba, entry mo?
3: May mga entry rin yung mga ka-vibes natin na sana ilibre ako ni si Michelle Martinez Reyama. Sabi niya, sana ilibre ako ng asawa ko ng ice cream.
0: Oy, pwede naman.
3: Ano ba pangalan ng asawa mo? I-shoutout natin
0: dito. Dapat nilang may pangalan para
3: mag-shoutout. Si Dennis Fernandez, sana ilibre ako ni crush ng isang matamis ng ngiti. Panigurado buo na raw ang kanya maghapon.
0: Oo, kasi kung libre lang naman, yan si ano si Dennis Fernandez yung nalilibre.
3: Totoo yan.
0: Mayaman yan doon sa amin. Bukod sa magandang lalaki, napaka ano din, napaka galang.
3: Balita ko nga rin yan. Ay, ito naman si Jason Nastor. Sabi niya, sana ilibre ako ni Madam Joy Damasotara.
0: Oy, Madam Joy!
3: Oo, gusto ko yan. Babanggit siya ng pangalan,
0: oo, ha? Name drop.
3: Oo, ito naman si Maylene Maestrado. Abaya, ay, kung pwede daw i-play yung second chance. Abangan nyo mga ka-vibes kasi nasa rotation talaga namin itong second chance, diba? Ni Juna Sisa. Ayan,
0: sana daw ilibre ako ni Bong Navarro ng ano yun?
3: Ni Bong Navarro?
0: Nice quiz, sabi.
3: Ay, naku, mga ka-vibe, sagutan na sagot sa ating dugtungan ngayong umaga na ito. Dahil pwede pa natin yan mabasa hanggang mamaya. Kaya naman na, abangan nyo yan at makakasama nyo pa rin kami hanggang alas 8 ng umaga.
0: Tama.
3: Ang yung favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Ito pa rin ako ulit tandem mo. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name.
3: Baby! Dito lang yan, nasa bet-a-bet kasi
0: Alapet
3: at 92.3 FM Radio.
0: Kavibes!
3: At oras!
0: Arzalan Kavibes, 7:21. Perfect!
3: Para krope?
0: Tama!
3: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 19.3 FM Radio.
3: Ka vibes.
4: Ang lupet.
5: Gusot na naman ang mukha.
4: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio
6: 7:30.
4: Ang lupet.
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
4: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
7: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
8: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes. Abay, taas kamay lahat ng mga walang almusal. Taas kamay, wala kang kikilos sa masama. Lalo na yung mga hindi pa nakaalmusal pero ganado pa rin lumaban si
3: Buhay. Ay, tama, diba? Pero kailangan natin, importante yung almusal, ha? Kasi naniniwala kami, sabi nila sa study.
2: Yes, what? Sabi nila sa study.
3: Kailangan ng almusal para...
2: Oo, para...
3: Para malakas ka.
2: Tibay.
3: Oo, tsaka sugod ka sa mga laban ng buhay.
2: Ganun yun.
3: Kaya mas wala na gumamit kami na.
2: Dapat umaga pa lang, nakatuto ka na.
3: Kahit abala ka, diba? At least background mo kami. Karang ayaw ka. Mo mang kami pakinggan, pero ang gaganda ng aming tugtugan, wala ka talagang no choice dyan.
2: Inyo mga ka-vibes. Abay, kung saan pa tayo mapunta eh. Talagang sagutin na natin itong ating
3: No.
2: Ating
3: dugtungan. Sige, mamamiya. Kaya yan.
2: Makawalaan na ito mga kapawin na nga. Tapusin na natin.
3: Maganda.
2: Tapusin. Oh, ito si Ronel Espina para sa ating dugtungan. Sabi niya, sana ilibre ako ni DJ Mamma Mia at DJ Joko Loco.
3: Oh, ililibre ka namin ng palakpakan.
2: Nagkaroon pa tayo ng obligasyon dito sa taong to. Hoy, shoutout sa'yo, Kuya Ronel Espina, ha?
3: Ay, arms sa'yo.
2: BGC bus number 26. Ito naman si Ian Virador.
3: Siya pinakagwapo dyan, no, na driver ng bus. Tama ba? Kasi nakatutok siya sa FMR.
2: Oh, pag nakikinig sa FM radio, abay, yun ang pinakagwapo, ha? Oh, ito naman si Iana Viradora. Sana ilibri ako ni Rihanna Zella Guevara.
3: Yun, name drop na.
2: Gusto ko yun, nagtatag na sila ng mga kakilala nila. Oo. Very good. Itag nyo na lahat. Diba, nang gusto ninyong ilibre, ilibre kayo. Ayan, si Arlina Spiras naman. Sabi niya, sana ilibri ako ni DJ Kuya Totoy ng ice cream.
3: Oh, Toy. Ikaw na yun naman, Toy. Si Joel ba nabasa mo?
2: Hindi pa. Sige nga.
3: Si Joel Jason, sabi niya, sana ilibre ako ng mga kamag-anak ko sa mother side. Specific. sa mother side. Tapos sa ito yung pinsan ni Tito,
2: Alam niyo ano to eh? Trap tong tanong na to eh. Tinatag ba naman lahat ng mga DJ dito? Ano ba naman? Pati kami obligado man libre sa inyo, be.
3: Alupet. Yan ang alupet.
2: Alupet talaga. O, ito naman si Gerard Michano. Sana ilibre ako ni Mami ng pamasahe.
3: Oh.
2: Hindi ka naman matitiis na nanay mo. Ililibre ka niyan.
3: Oh, nanay mo yan eh.
2: Oh, ito pa si John Vincent Sagrado.
3: Oh, sige.
2: Oo, sana ilibre daw siya ng ticket. Sana daw ilibre ko siya ng ticket, be.
3: Ticket saan ba? Sa bus?
2: Oo, ticket sa... Okay lang. Tigo 100 na din yun.
3: Ticket sa bus yan. Oh, sige, libre ka namin.
2: Ay, alam nyo... Ay, Diyos ko po, dami nagtatag sa akin. Ano ba
3: ito? Kasi ka, mayaman ka, Mamma Mia. May 50K ka sa bag mo.
2: Bawasan
3: mo na yan. 50,000 mo sa bag mo na nakabugkos.
2: Ako naman ang magtatag, Mamma. Yung
3: nakabugkos na ano, ng ano tawag doon? Yung lastiko.
2: Nakalastiko.
3: Ano yan? Rubber band.
2: Sige. Ay, naku mga ka-vibes. Maraming salamat sa mga sumagot sa ating dugtungan na ito. Abay, bukas ulit kung nabitin kayo sa ating huntahan at kulitan. Bukas naman makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes.
3: Good morning!
2: Abay, sasaluhin na.
3: Sasaluhin?
2: Diba? Sasaluhin.
3: Hindi ka nila bibitawan.
2: Tama. Hindi kayo bibitawan ng inyong favorite music radio dahil makakasama nyo pa rin ang paboritong vitamina sa umaga naman. Ang favorite vibe. Kasama dyan si DJ Kiko Kaliko.
3: At kasama rin si Alex. Pretty Girl Alex.
2: Correct. Pretty Girl Alex. At kami ang inyong nakasama, ha? Ang inyong kolektadem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas sa tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Baby. Salamat din pala sa FMR squad at sa lahat ng mga ka-vibes natin nakatutok sa oras na ito, 7:45 ng umaga. Abay, tutok lang ng tutok at walang maglilipat ng radyo dahil ito na ang bet na bet kasi ang bet ang 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes!
2: Ang oras natin ka-vibes!
3: 7:45, perfect!
2: Pag-robic!
3: Really?
1: Good vibes. Good morning.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio
2: ka vibes!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
1: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Calico.